0: RTX Beauty Soap.
1: Pabalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Gina Magbanwa, isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permit ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! May BCO! Ang BCO! May Ditribio!
4: Para sa malinis na dugo,
2: DGX 500!
4: Para sa malusog na tayo,
2: DGX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500!
2: Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul.
4: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Dro, ang kapinako. GTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. GTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio! Para sa malinis na dugo, DGX 500! Para sa marusog na tayo, DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500! Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
2: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Pero lahig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soul.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethrie Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethrie Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ethrie Bio. Ang Ethrie. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethrie.
3: Para sa malinis na dugo.
1: DGX 500.
3: Para sa malusog na tay.
1: DGX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolve sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DGX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DGX Coffee Mix.
3: DGX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mapanit sa mga butika.
1: Xtend Food Superman
6: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
9: Mike, kumusta?

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
4: Yung nagkahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
4: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Salt.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethri Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ethri Bio! Ang Ethri! Nga may BCO! Ang BCO! Nga may Ethri!
4: Para sa malinis na dugo,
2: TJX 500!
4: Para sa malusog na tayo,
2: TJX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang TJX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: TJX 500!
2: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of war, dapat always gud ko nga alerto. Busa gadi TX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. TX Coffee Mix.
4: TX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabalit sa mga butika. Xtend Food Superman
7: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
2: Xtend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Clinical Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio.
3: Jona ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng lana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
6: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1
7: K-5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas sa 12:00.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

maupay maupay nga unto mga kaka-K5. Maupay nga unto Pilipinas sa maupay nga unto Eastern Visayas. Welcome ito naton kinada Domingo nga programa. Harampang di Domingo. Halat sa chay anay kaka-K5 samtang nagaandam iton iyo panion tuhon. Aton iba nga baga nagkritikang na itong tagay-tagay. Siguro mga nurnian itong alas dos sa magkritikang nagihapon ito na sayaw-sayaw. Of course, sa K5, ako naman itong makakaupo na ginag-adlaw itong Domingo. Tinikang ang alas dos, si Kutub Alauna itong kulop, ka-K5, Carol Medino. Ka-K5, napamatian kita ipinag itong iyong mga radyo. K5 News FM Tacloban 103.1. Ngayon haaton gihapon, of course, official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Kumusta ka mo mga K5? Binag-adlaw hitong Domingo. Today is July 12, 2026. Baga 3 days na laliwat. Baga mag-ngisi-ngisi na ito na ito mga ka-K5. Masa naabot nga ni itong katunga itong bulan. Ngayon katapusan nga adlaw ito na bulan. Baga magtawa-tawa ito ato mga ka-K5. Pero kay tikang pahan last Friday, baga magtawa-tawa na ini nga ako mga kasagambay din ha K5 News FM. Kay ano daw la? Kay na ka K5 Ryan, pero kunuan ginrimit. Bida, ano. By the way, ano, thank you so much. Ito na ato na generous ang CEO. He Dr. Ramil Itangoy, ito na amon CEO and President itong Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Thank you so much, Doc. Ay, amon bang natagamtaman nga hinabang din ha K5. O, di pa pala huli ang lahat. Kay din ha K5. Everybody happy. Dirila every December. Dirila kami kari December nakakarawatin bonus. May nagihapon na mid-year bonus. Kumusta man niya na ano, may di pa ba mga salinan yung mga bonus mga ka-K5? Baga may dak nakikitan kanina, sardinas na laan sura. ano na? Oo, pero kay Sileng Nira, baga diri, ika-K5 Carlo, nabatean ko kanina, diri ko nun niya karuya gastos, o na, ipapa-frame nga ni ko nun niya, ito niya mo. Sana all. Okay, Mango Dano, itong kwarta, nasisinsilyo na nga ni mga K5, baga duro-diretso na nito, iti mo sa kalibo, ha, sa kaadlaw, masinsilyo nga ni, diri ka na nasa buto, ay nahingay na, nakibang asukli. O, salit atun ibang, baga, very good nakaka-control hiton gastos. Siyempre, ipipili na lang ka-K5 nga. Kung kaya pa magkwan na laanay, mag-asukar na laanay. Asukar na laanay, gan, as in, bisan may kwarta, diri lang masinsilyo iton imo sa kalibo. Ada kay pag-ilob laanay ka-K5. Di ba ka-K5, Robert? It problema lahi ni ka-K5. O, nagtinirok ka kulaong, nagtinipid ka, o sa kasiman na bagaan yung sura ko ang laanay. Dilata laanay. Kay makuri ko na sisinsilyo na itong kwarta, kay nauubos la yun. Ang problema, nagtinipid ka, o sa kasiman, o sa kabulan, tapos usmula ka adlaw na gastos. Di rin pa good worth it, ka-K5 Robert. Gin

0: kain mo anim kuan na ani mo sweldo nga nan bonus in remit ah. Wow, nasa chan na, nasa chan na. Anong bida? Ano baga iba nakiring ka kay Feb Robert? Nasa ring dinig, aus mula ko no kagabi, inaubusan ko, ano? For bida, ano? Pero syempre, sa ring pamana, oh, at least ano, ginpakurian ni mo ito nga kwarta. Kung kanya-kanya na lang tayo diskarte, kung saan ka masaya, dun ka. Mga naman kita kay Amot, nagpapalipay ha iya. Balita maha K-Fab, kumusta ito na ato mga suking ating pamatidi na ha. Merkano publikasyon na itong Tacloba, eh na. Ngayon sigad man na ito mga drivers. And mga MCH driver, adigi hapon, and mga bus driver, jeepney driver. Maupay nga udto ha iyong atanan. Speaking of mga drivers ka K5, last week, bagadamo ito na ato nakarawat nga mga reklamo. Di kang hito na mga ini nga mga enwawa an i-try ka nga mga drivers ano kay manggod gin pipinay na dakop or may operation itong Tomeco kay waray manggod permit or waray license ito na pag maneho or panmasahero sini nga mga i-try ka ilabi na din niya siya dito ang Tacloban. O salit baga an iba nagka-impound ang mga i-try ka. So aton iba na hangyo hira ano nga di kay na city mayor nga dito na sanggunian na kung ano itong maupay buhaton na para mahimo nga legal itong ira pag-operate. Kasi rin panira inin amo ini itong ira maging kukuhaan itong ira panadlaw-adlaw. Oh, we understand ano, pero syempre may nagihapon kita mga existing policies, may mga ordinansa, may mga balaod. Though ano, waray balaod nga nagsisiring sa itong Tomeco ano, waray balaod nga nagsisiring diri pwede bumiyahi ini nga mga itray ka. Pero waray gihapon balaod nga nagsisiring nga pwede hira bumiyahi. Mula ito nga dat problema mga K5 kay wala kita mahihimo, kay matimingan ka nga ni nga itong operasyon ni Tomeco, dadakpon ka talaga. Igi-impound ko dito nga imo itry ka. Regardless, kung imo itong gingagamit, napakabuhi or personal man ni mga paggamit, as long as naagi ka ha mga national highways, ha mga national road, dadakpon ka talaga ka K5. Ato ano ka kulupa, I mean nga dahan Friday, kumanto kita ha Tomeco gihapon, para pagklaro hini na, hain bahira gintutugutan la pwede umagi ini nga mga i-try ka pwede hira umagi mga K5 ha mga barangay road ha mga city ha city road actually gintutugutan gihapon hira pero ha national road or national highway diri pwede amanggod ano ini nga mga i-try ka ilabi na ini nga inwaw ini na mahina yung manggo dito ng biyahe hinin. So, danay nakakalangan. Bila danay. Kaya baga nakakalangan, guli din nga kakarsadahan. Ilabi ko na kung ada national highway. Kaya ano itong mga dagko nga truck, maglaksi nga mga, itong mga van. O kung baga simbakulaan, mano-ano la itong hira, hinumat magagastos. Kaya waray man nira gihapon, franchise. So, maupay nila gihapon itong masunod kita. Though, di rin talaga malilikyan ano itong iba. Ilabi na kung amo itira pa kabuhi. Okay, kasagaran hindi nga may mga enwaw. Amo ini ang mga driver hanunahan pedicab. Ay, itong pedicab lugod, usay niya mga gintutugot. O nga pag-drive, basta di rin lahan National Highway. Hindi nga enwaw mangod kay baga pag-uso nga nihan mga at mga electric vehicles nauso na gihapon ini nga enwaw ini nga mga i-try ka baga siring pa tigda ay lakuno inin nga umabot so yan nahulat-hulat naton ano kung ano ba it magiging decision itong city government of Tacloban nga sugad may nahito na mga existing naton nga mga policies and ordinance ito na city para liwat baga maklaruhan kita ano mga K5 may dangani last one time nga usa nga PWD nga ginadakop gihapon. Though nakadtumangod, sayot manggod gihapon ano, nga nakadtuhiya ha National Highway, nakadtuha may rotonda, nga daha may Coca-Cola nga, hindi kadtuha may Maras Baras, ano tida, Fatima. nga dahiyan na dakop ka K5 o sa nga PWD in talon amo na ito niya pakabuhi. Pero manggod, subay itong ordinansa or itong policy, o hindi din ang manggudira nga umagi hamay national highway. So, magkakomplikado inin nga sitwasyon ano hitoy na Tomeco. And of course, nga dito na atoy na mga drivers gihapon. Alright, back if ba natin oras, alas 12:12 na. Alam, pag-break lang kita kadali mga K5, baka itong pagbalik, may ada kita makakaupoid, may ada kita guest, yan ang adlaw. O, ato pa rin niya naka K5, ha? Burakay. May nga, nakaka-experience yun ang mga K5 na mga mahangin, kunungan ma uran itong panahon dito ha Burakay, matungod manggod hini nga epekto gihapon ang bagyo. So, yung iba nga mga lugar, ginabulos na, ginagbababaha. Mga ito ha Burakay, one of my friends, ato yan ha Burakay. So, online lang yan na, ito na ito guesting. Naroon may na kita kwentuhan. Or ano ni kwentuhang walang kwenta. At kwentuhang walang kwenta. Mga ka-etchosan lamang sa ating buhay. May mga chika-chika for today. And of course, naroon yan gihapon since di rin natin makakaupo na natin na ng panagband. Siyempre, padayin lagi hapon itong kantahan. Na pag-ilob la ka mo ka K-Fab kaya ako lang yung makakaupo. Waray ka mo choice. Kundi mati. Duwala itong tigo. O, di nga itong magpaparong in cellphone, magpaparong in radyo. Pero, bangin, laki ta niyan magsaburok in kwarta, di ka makakapurot. Balitaw, ano mga KF, babalikan ta, ano ito na atong programa, harampang, di Domingo. Kataliwan itong pipira nga mga pahinom-dom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ayans Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ayans Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngayon bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Clinicas Probiotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug gapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Only always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
14: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

Alright mga K5, nabalik at ito na ito ng programa, 11 Mbps. Nangangalimutan ka na, Domingo ngayon, ano ba ito? Harampaga di Domingo! So, nakaturog pa na ak, nag 11 Mbps, harampang di Domingo, hagoy! Nakita nga niknaw ni Kakefeb Robert, kaya nanonog dumakit 11 Mbps ay paghahangad. Balito Kakefeb, nabalik kita itong atong programa. Harampang dinumigo natin oras. Alas 12.23 na ngan oras sa Drota Iwan DTX 500. Ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure and diabetes. Kaya sa good man itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagahatag hinisakto nga kusog ang proteksyon pag Mighty C na Kakefeb. Adlaw-adlaw. Antes kita lumago, sito na ato na kwentuhang walang kwenta. Kanilang taan ay ito na ato ng mga suking ating pamatiya. Adi anay, Ma'am Rowena Amander Moreto. Shout out, Barangay Basyaw, Basay Samar. Ganadig hapon ni Ate Ems, Ate Emily Cinco. Good morning, Madam. Shout out, Cinco Family. Busy paghimo o manggubanggo ay baraligya buwas. O payat paghimo hait akon iton bagtik. Pare. O marasa iton manggubanggo ano nga medyo frozen na. Ang manggo iton aton na caterer diri ha K5 News FM. At caterer. Adi gihapon ni Sir Rudy Cabanero. Maupay nga uto ka K5 Carol. Shout out mga taga Basay Summer. Shout out ha iyo dila ha Basay. Adi gihapon may daging papa shout out. Ano ni ra mga driver gihapon ni ka K5 Rayboy. Saint Francis Toda. Ni Ricardo Sayosa. Ano yun yun? Amati ko, Dr. Init nagsurat. Si Sir Jomar Lampon, si John Martin Mamites, sugad manhan nga tanan nga miyembro. Awiton era president, amin si Ricardo Sayosa. Si Jomar Lampon, iton era vice president, nga si John Martin Mamites. Ni Mamites Marites. Malitaw, sugad man kunuhan tanan nga mga miyembro hito na SSF Toda, Saint Francis Toda. Alright mga K5, kadiyanin kita itong ato na kwentuhan at atong chikahan for today. May nakita nga din mga questions. Actually, nag-post ako itong ako ng Instagram. Mga questions of the day. May nakita mga kwela labang ang mga questions. So, may naknapili didi nga upat. Baga, grabe lot, ini nga era mga pamakiana kay... Diyak maaram kung makatawo pa ba inin. Malitaw. Ay, ito na ito siya hanggang question na, no? Akang ipakiaan ako yung kanina, kan ka K5 Brian, baga dirhiya nakakabato na. Nasinig din ni ka K5. Kung hayop ka, grabe naman siya han pala, baga may da na pinaglalaban. Kung hayop ka, anong hayop ka at bakit feeling mo, deserve mo ang personality na yon? Ikaw ka, K5 Robert, kung hayop ka... Ay, nilalapagtambuhan. Bangit nalotak mga limot ka, K5 Robert, hit ato na program. Ang balitaw, ano? Kung hayop ka, kung anong hayop ka, at bakit feeling mo deserve mo ang personality na yon? Siguro kung hayop ako, kano hayop? Itong manggunit, ipinaka... man-friendly anong hayop is itong ayam, itong doga. Pero para ha ako, kunig ko ha akong personality, siguro, ano yun? Tiger? Dere, horse. Horse kun red horse. Oo, kaya itong personality kun itong babae, dere man nga tanan, pero kasagaran, matapang. Or alagid ko no hintigre.
bangin naton ka maisog lahat iyong mga asawa ay na ora lagi din tigre. Ilabi na kun baga nakainom-inom ano ka kay Febrayan. Ilabi na kun baga diri naging papas ako biton balay. Makasalingod nga grabe gud tak asawa it baga batasan o alagi din tigre. Pero adan mga cute-cute la, adan mga cute-cute, mga nonchalant, siguro kuan, adi ka mo hiton, pussy. Pussy cat, ikaw talaga, cute-cute, at mga cat-cat, mga kitten, no? Iba't yung giniisip ka kay Five Ray, mga pussy cat dolls. Ay, di ba? Nasugod dayo ni Kakifeb Robert. Baga iba it iya pamahong-pahong. Ay, di ba? It pussycat. Mga cutie bells. Cutie bells. Adi gihapon hi Doy Godin. Shout out kami nga diha mga barbero. Ha Esteban Barbershop. Adi diha barangay. Diha Quarry. Hi Tuper, Obet, Dave, Beboing, and Raymond. Baga nawindang kita ng first question. Kung may award sa pinaka-random mong talent, ano ang panalo mo? Dikmaram kung talent ini, kung skills, or ano ba? Ano kung iton imo talento, nga random talent la, nga pwede kataganhin award? Api ba din hika K5 ito na talento hita pag inom? O di may da iton an medal nga ni nga kanan takop na nga ni han ang iton Tansan kanan Red Horse. Feeling ko parang kang kakifib Robert. Pero it kang kakifib Robert liwat. Ito ni ga-award na iya diri Tansan Barok. Barok na la kay makituba ini kakifib Robert. Ano? Iton nga ni nag pero kay amit mo pa nga kainom kay diri malako. O, diri ka malulugi. Kay nagbabas siya pala, hiya, hubog na. Porbida, no? Amit maupay nga kaamot it irignoma. Kay baga di ka malulugi. Pumalit ka mo mausa ka galona. It iya baga nagbabas siya pala, hubog-hubog na. Pamati, kung bubugusan ni man, mga duha nalang kataga ini, hubog na ini ka kay Feb Robert. Pero depende ko, no? It iya kainom. Nahuhubog iya dayon kung babae it iya katangka. Kaya daw sugod ano ba ha K5? Nasiring hira, nasingit mga lalaki, nga madagmit ko nun makahubog basta babae itong katangka. Pulat daw kung lalaki, pari ito na mga katangka kay abdan panganihit, maagahon ano't pag ininom. Siguro kung may award, itong pinaka-random ko nga talent. Ano yun, mga hidden talent. Siguro itong baga mailob pag piniraw. O, nasanay magod kita, ano nga baga late na nga nakaturog. Kung baga tatagan kita hin award, ano nala kita itong late pag piniraw. Kay baman ako, di rin man aknain. Dere na inomhin, bitin. Sali, kumbaga, panalagsa naman lang na inom. Baga, lubus-lubuson mo na itong pag-inom. Kay baman, kunwaray, hindi ka man makakainom. May din iba na siya occasionally. Wow, occasionally kunot pag-inom. Pero ngayon, sasabutoy na. Haros adlaw-adlaw. O, oras la itong agwata. Hindi ka kaniya pag-ininom. Sana all. Pero ay lapag duro-duro liwat. Pahibaro liwat ka K5 bagay uruli. Kahibaro liwat bang inliwat. Nag-ininom ka, naging painom ka na. And then, wari ka pag umamot. Hiton sumsuman ngan irin mo. Tas ikaw pa ang dumaros. Makaarawod ano ka K5 Robert. May din mga nareklamo hiton irignom. Nga itiba ko no. Di rin na nga ninainom. Sumsuman pat ginbibi ni Rahal. Hindi rin ang anko niya na inom, diri pa yan masumsum. Tinuod gadli what ano maha K5. Adi, ito na akong pinaka-bet.
Anong advice ang ibibigay ng 10-year-old self mo sa'yo ngayon? Alam baga, may mga reflection. Balito. Medyo amulay niyan baga, seryoso nga pakian na nga nga ako nakitain. Anong advice ang ibibigay ng 10-year-old self mo sa'yo ngayon? O siguro, kuhin, 10 years old ako, dapat ngayon ko maturog ka itong mga panahon. Harap ka mo, itong mga bata pa kita, ginpapat ka, papakaturog kita na itong mga nanay, pero kita, kay karig ba na itong magminulay, waray kita kakaturog. Salit pa man, waray kita manumo. Yan na, yan ang aani na kita itong adulting. Bibiling-biling ito atong lawas, ito ay nagkaturog. Oo, ano na baga, karoon pa natin magminulay, ilabinan, mga 10 years old pala kita, or mga 15, o diri nga ni, diri pa mga 15. Kaya nagmumulay pagihapon kita ng mga 15 years old. Diri pareho yan, nga iba na itong ginmumulay hit mga 15 years old. Oo, ano na ano, baga, ukot pa ito ang mamuruglay. Diri pa nga ni adto puso itong mga cellphone. Kaya kung mga ano ba akong year nagka-cellphone. O siguro hirapit naghihapon ako mag-graduate na high school. Ang elementary, waray good talaga ito cellphone. O di ka makagamitin mga kung ano-ano nga mga gamitan itong cellphone. Eh waray ka man cellphone ka K5. O siguro anakon ma-advise. O dapat ngayon ano, yan na itong mga kabataan. So, meron nga nito yung mga nanay nga katurog ka mo, katurog good. Kay makatrabaho na nga ni ka mo. Iba na nga nito yung mga priorities. Bamati ko iton, idlip na la iton iyo. Di rin ako makakaturog hininsakto. Iton nga ni nga, ginbibiling-biling iton imo lawas nga, agi mapiraw. Pero tungod iton imo mga responsibilities. Matungod iton imo mga kabilinggan na kinabuhi. Iton imo mga responsibilidad. Siyempre may trabaho ka or kung ano pa man iton imo kakamalangan. Kinanglan ni mo tagadhin oras. So nangangalimtan na ni mo danay. Nga pumahuway. Or kung maturog ka insakto nga oras. Salit kung may dapahiga yun, may adapa oras nga makakaturog ka mo mintras bata pa, pangaturog. O, amo ko din yung pinaka-realization nga tinood manggod. Baga, siling paman ito na hingyap ito atong mga kag-anak, itong pakaupay. Pakaupay ngayon na ito, anong yung papakaturog ako? Dahil pa nga niya ni Bagin, lalamba pa kundi rin nakaturog. Yan na daw, bisan di mo klambahon, makaturog in nga mga lawas. Sin nga daw ak nga katurog. O slainin kasi rin nga katurog, makaturog in dayon. O hindi, madani pa nga ni baga manhinga turog. Ano ka kay Febro? Morbida. Adi pa, may napausa ngayon nga question. Antes kita magbasa ito na atin mga pa-shoutout yan nga adlaw. May napausa nga question ka K5. Kung may delete button sa isang embarrassing memory, buburahin mo ba o gagawin mo na lang itong funny story? Probida ano, kung may dakunong delete button, itong imo mga memory nga makaarawod or para hain mo embarrassing, ano, i-delete mo ba or himuon mo na lang yung funny story? Ako may dako ko ay, actually, di rin hindi a good as in maiha na. At nga din natrabaho na ako niya K5. So, ako man good, nauli ako dati ha. Permanente ako nauli ha dagami, weekly. So, may damang good ako umangkon. Pag uuli ko, kita man good mahilig kita hining ang mga pasalubong kon nauli. Ilabin akong talag sala umuli. So, umuli ako one time, nga to ha, amoy na. May dako dara, nag-order ako, o sa nga fast food. May daman itong, diba, libre nga drinks. O, so, kapot-kapot ko na itong nga drinks, upat pagunad itong nga drinks. Nga na, meal. So, da ako manhiya nga surod line. Nga na, upat ang drinks. So, medyo mabugate na akong dara. Ano akong ginsakyan, bus. Pagsakay ko pa kung gantuhan bus, damon ak mga kilala. Oh, so chika-chika. Takay ako, kaya na akong duty hatut nga time is 4 a.m. So hibakla, piraw.
Pero ano, tapos may namang good mga nabiyahe gihapon nga nakaturog during hiton biyahe. So ako, di ak mahilig talaga ako maturog. Pero that time, nahinga turog ako kay piraw nga ni Bayot, piraw nga ni. So nahinga turog ako ngaton ba, samtang kapot-kapot ko ini nga upat nga drinks. So ako na talagpiyungay, nga turogay ako nga dahan bas. Waray aksabot ka K5, nga nabuhian ko ngayon, iton nga akong daradara nga drinks. Imagine ka, nalingkod ako, may dak mga kasapit, may ada pa mga standing, nga dahanbot nga hanbas. Nabuhian ko ang drinks. Imagine ka K5, kung ano nga, gaano at to ka makaarawod. Ang kanakin buhat, imbis nga panmuruton ko ang mga... And surod lang nga ni hand drinks, imagine ka upat nga drinks nga mahuhuwad, tapos tigda ay pagod kayo nakalasan lang ako na talagpiyungay nga ni. O kabuhii ko day, imbis ka panmumuruton, nagpakuro katurog lahibayot. para ko laong si Maringo, ay nakaturog. parang wala lang. Kaya imagine ka, makaarawod kay mga kilala pagod ni mo ni mga kasakay. Tapos feeling ko may mga hulos adto na tayo. may mga nahulos adto nga ako mga kasapit nga nan standing. Waray good luck magpanirur ni plat na lanak mga kasapit. Pakuro katurog na lakutob pag-abot nga tadagami. Pagawas ko, ada kay warinak magpanlingiling iliwat. Kaya bagay sa mga nguya, amoy niyan nakahuwadanuhan ko. Waray manaliya panmurota. Mas makaarawod. Kumbaga, bangin niya na kung bagay kakasarakay ko hira otro hiton bas. Bangin di rin na masapit ha ako. Ilabi na kung may darak nga drinks. Pero kay tikang had to, waray na good, busy na nagtitake out. Napasalubong. Diri good ak nagdadara or diri ko na good ginuuli itong drinks. Bangin na naman maulit ang kahapon. Makaarawod ka K5. Ada at least amulaton makaarawod. Ika K5 Robert nga ni an elementary. ano ka K5 Robert? Di ba kuno yan nga panahon? Itong mga bata, iba na itong mindset. Di na itong mga violent nga panhuna-huna. Damo na lang ang mga insidente, panaruhong, kung ano paano pa man. Ikang lahat na tabo nga diha San Jose. Ano. Ika K5 Robert. Ani ako no, ani memories sa itong elementary. Maram na kamuat, panayagin paboto. di resimudan gimpaboto ni K5 Robert. Diringiya po baba. Ibala niya gimpaboto. May dayton mga memories manggod. Actually, haros nga tanan ada kita may mga classmate nga naka-ihim. An elementary days. Kaya ako, may classmate gihapon ako. Nga lalaki pagodad to. Feeling ko amo to't most embarrassing moment. Pero kay kanan mga kinabataan pa man ito nga mga memories. Pero syempre, sa nagihapon to na aton mga memories, hay na elementary days or in aton childhood memories. Puso pa ito dati and kuay na mangunguli ka mo hiton udto or waray klase, ginsususpend iton klase, magpinanmayabas naman na. O di nakaka-relate iton mga taga-syudad. Pero iton mga taga-huron. O damo hinduro iton mga memories. Natuod ba ka mo nga masasabtan ni mo kung malipay ba ang childhood memories iton o sa nga bata kung damo kuno iton mga pilas or panggas iton tuhod. Okay, damo man na rumakdol nala siguro. Damo na lang nga baga... Ikabilinggan han mga gurugod tipa, mga burubata pa. Kay ba man niya na nga mga daraga ulit tawo na, waray naman ito nga mga muruglay. O bisan nga niya na mga adi kamumulak pala. Cellphone da yun itong kinaptan. Direparuhan una nga pagkakagawa sa eskwilahan. Nagrurugyaw itong mga kabataan haligid itong karasada. O ay damo, nakakagawas itong mga kabataan. Na nagmiminuruglay. Actually, anamon nga ni Hagto, di rin pa nagpapakaliwan. Nagpaka-uniform na. Nagpaka-uniform pa ito na itong kakalsadahan.
O, oh, ilabi na noona nga, yan mga babae, baga, talag sa kalig kikitahin, babae nga, babae good and minulay. O, oh, kaya ito nga panahon, ang mga babae, naghihimo ng bagalan mga tomboy. Kay, ang mga murulayon had to, mga text, mga, ano ka pa yun, ang dampa, ano ito na, ang rubber band, ang lastiko. May mga text, damoy ni nga mga, o, oh, mga lastiko. Ano pa ba yun ng mga mulay? May napay ito uso itong datihan sa rapate. Makita ka itong mga babae, waray ito nga nagpakakodjik, mga nognog at nga mga panahon. Oh, di ka mo makita itong babae or lalaki nga magbusag. Salit pa man na, nauso itong gisisiri nga glow up. Wow, glow up. Ngayon, kay nakakuan na, damo na itong mga pinanlalahid. At ito ang una, uso pa ito ka K5 and it's sabon pa nga. Ang sabon pa ito, perla pa. Perla pala itong safeguard. Safeguard, diri pa nga ni Gudsugad ka uso. Oh. Yan, adamoy na may mga Kojic na dordilain ng mga CEO hin mga luxury brand or mga ini mga soap. May mga ano ka pa hinin, may mga set na hin pan hudhud ito na wonga. And dati, kung ano nun sabonan lawas, abon sabonan nga tananhan partihan yung kasulok-sulukan. Salit natin mga babayi, mababayi, malalaki at nga panahon, mag-itoma. O, wari ito mabusag, kay babad man nasira ka. Kaya muruglay, diri sa kuban balay. Siyempre, ato itong kagawas. Puso pa itong muruglay. Yan na kay bisan ka anak pala. Pag cellphone nun dayon, salit, madako. Pag tubo, pag dako, cellphone lagi hapon itong kinaptan. Kasiring pa nga ni ano itong mag-arag sa waya na nga panahon. Nauuna pa nga ni kuno pag-check itong cellphone. Kaysa itong iaasawa, naduruhan man liwat ano ka K5. Era kaya di kuno't alarm. Natunog it alarm na. Pag alarm dayon, check dayon cellphone. Bagawarian niya manginano kung baga, ano pa ba't iya sapit? May sapit pa ba niya or waray na? Inuna ano, uy, nag-cellphone, bangin may nag-chat, bangin may nag-text. Diba, guilty or not guilty? Guilty. Kaniuntaan ay, he Mark Balandre, watching from Radyo Bandera, Katarman. Thank you, William Carcueva. Good afternoon, ma'am. Pa-shoutout ako mga guard, Lagaona, pero guwapo hon. Naka-duty yan na SG Gamba, SG Lugnasin, SG Cabas, always watching live every Sunday. Every Sunday noon, your program. Salamat, Han Pagbasa. Aligi hapon ni Mark Balandre, pa-shoutout, Apolong Family, Didiha Barangay, Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Pwede na lako ka kay Feb Robert, hanato na baga song, yan na nga adlaw. Pa-shoutout ko no, Apolong Family, Didiha Barangay, Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Maupay nga adlaw sa aton nga tanana. Nga adaw sa aton nga. Maupay la kay wara kami didi kasakop san Super Typhoon Inday. Maupay man gihapan panahon didi sa amo. Pwede ba amo ng Northern Summer mga sa San Sini, San Siton. Adi gihapon ni Benjamin Herrera Senior watching from Elsie Paterno. Anato na oras ka kayo pala sa 12:41 na. Dili na kita mag-break. Dili na kita mahinga anay kadali. Adar-diretso na kita ka K-Feb Robert. Okay na. Mag-mantinir anay ka mo yan ang alaw. Ito na ito in a song for today. Sana'y magustuhan ninyo ang ating kanta para sa araw na ito. Take it away ka K-Feb Robert.

0: Alright, thank you so much sa mga K5. Ito ay na pamati ngan pag-ilob. Balita, hangtod hasunod liwat nga higayon. Nilaghapon na ato noontime program kada Domingo. Siyempre, adi-anay, antes kita magtapos ka K5. Shout out anay ito na Cabanero family. Nansugod man ito na Carcueva family and Herrera family. Shout out po nga nang mamati yan ang mga oras. Ang siyempre, shout out gihapon na akong family. Hadagami late, Medino family. And of course, call me their family. Haba say summer. Ang natong oras sa K5, alas 12:52 na. Hasunod nga higayon na lang na ito makakaupod ka kayo ito na ito na guest. O supposed, limay na kita guest nga content creator. Ato yan na, Haburakay. Manggod gihapon, mama, makuri ito ang internet connection dito, Haburakay. Tungod dito panahon na dito yan, mahangin, na maura nito ang panahon. Magbad timing ano ito, magwabakasyon ka ito. Maura na, mamahal ito na accommodation nimo tikado tapos pagadto nimo di mo ma-enjoy tungod hito no weather disturbance. Nasunod na lang si Marna maha K5. Mabuyunta kung makaupod na nato na itong dangpanan band. Kung di man nato makaupod itong dangpanan band, may nakita bago nga banda nga makakaupod. May nakita guest na band next Sunday. Abangin niyo mga K5. Masigurado ako mga kilala ini mga taga-Tacloban. Okay, adilaliwatira nato kwa rahat Tacloban. Amo na ka, K5, Ray? Ha? Santo Niño Church. Okay, so mga choir. Ooh. Okay, so next Sunday, kaya kita makakaupon nga bagong nga banda. So magyang kakantahan, tuloy ang kantahan at kasiyahan next Sunday. Dinilaghapon na yung favorite noontime program, Harampang Dinomingo. Of course, thank you so much to natin mga nakaupon din nga programa. Kika K5 Ray Varona, nganta K5 Robert Domert Garciano. See you all again next Sunday, mga K5. This is your K5 Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Kasyod na ng Tacloban, ngan bugos nga siniragan Visayas. K5 News FM.
1: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 K5 News FM K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health, Health Alert.
3: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo original at FDA approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Si Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko nang magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So niresetahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
4: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500. Ulang bangkay o sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
9: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras habagus ng Pilipinas sa ala una uno.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News

0: Hello, hello mga K5, and we are back aton programa Edo Kalidad with yours truly, ka K5, Kim Soriano. Oras naton, it's a 1:18 in the afternoon, di ba? Mabilis lang. Oh, an oras, siguro ta iyuhan, Mighty C, the alkaline of vitamin C. Continuation laha ako naging discussion kanina. Para to mga parents, and of course, ato mga classmate, di ba? Nag-sink in na baha iyo kung gaano ka-importante to check on ourselves, on our emotional health, mental health in particular, with, you know, with everything natabo ha Pilipinas, you know, especially including or related ha mga eskwelahan, ng mga violence. And, we must know, of course, nga kitain usa kitang community, and within our community may da mga grupo who are willing to extend help para, you know, to understand, to help us understand kung ano ba ini nga akong ginaabat, you know. As long as you are also willing to voice out your concerns or allow yourselves or kumbaga tutugutan nimo ang imong kalugaringon nga makin vulnerable at a particular time para, you know, mabuligan ka talaga, di ba? Sanglit, nagpaambit na irahulos nga suporta ang mga estudyante han Eastern Visayas State University Guidance and Counseling para maupay nga kahimtangan mga apektado han panmusil ha San Jose National High School. Kiraina nakigurusa ha ibang mga counselors, psychologists ngan mga eksperto para han paghatag in psychological first aid ha mga estudyante han eskwelahan. Sumalakan Christy May Balais, usahan mga PFA providers ani rapitad ina parahan nga tanan nga apektado para magina madig-on ang komunidad. Pinaagi niya ang masirom nga landong ang magiging malamrag nga paglaom maparahan pagtukdaw ikang han trahedya. Ang mga EBSU students ang nagpahayagan ira kalipayan nga nakabulig hira ay pinaagihan na pagtimangno nga na pagpaid. Ang grupo tikang ha EBSU Masters in Guidance and Counseling in pinangunahan ni Dr. Sherry Goy Giray ang mga ang mangulo han kanan na Universidad Guidance and Counseling Services Office. Yes, makita naton kung gaano ka importante ang counseling, and these people like them are willing to help. And speaking of willing to help, anato na magiging guest yana nga kulop and nag-volunteer actually to have you know, to clarify some things regarding ha aton you know, counseling ha aton mga kabataan regarding han ira mental health, to help them, di ba, para ha mga, so para ha mga parents na nanmamati yan na even an ira mga anak na either nagkikita or nanmamati yan na, we come together to listen again ha aton previous guest last week. She's here with us via Zoom to extend para, you know, to further explain ba ang mga stuff, ang mga butang regarding mental health on adolescent naman. And okay na ba ang naton Zoom with the guidance counselor of Leyte National High School? We have here K5 News FM at Tacloban ni Ma'am Julian Rose Sabalia. Ayun, via Zoom. Good afternoon, ma'am. Okay na ba? Okay, good afternoon, ma'am. Nababatian ba ako? Okay, medyo may inaayos pa ito na technical side, pero okay na daw. Nag-thumbs up na. Good afternoon, ma'am.
1: Maupay nga po, Lop. Good afternoon.
0: Ayun. Welcome back, ma'am, sa K5 News, yes, at sa Edukalidad. Ayun. Mukhang blooming ka ngayon, ma'am, ngayong Sunday. Ayun.
1: Kaya nakapag-self-care, kihap kita, kakulop. Baga nakapahuway kita.
0: Oo,
1: ikaw, di. Ma'am, Miss Kim, nakapahuway ka ba?
0: Yes, luckily, nakapahuway na. Anyway, and we are back, of course, on advocating, yes, again for mental health aton mga kabataan. And when it comes to students kasi, of course, nandyan yung pressure ha academics, pressure ha family, and an adolescent stage kasi based ha akon nabasa online, ito an critical stage ha usang bata. And actually ha, mga individuals talaga. Wherein they identify or parang dito yung identity formation nira. So, first question, ma'am, paunano ba nakaka-apekto an academic pressure ha mental health han mga estudyante? Ngayon, ano man ang imo maihahatag nga advice ha mga estudyante nga nabubugatan tungod han mga school requirements nga expectations?
1: Okay. An academic pressure inin natatabuha iba-iba nga klase. May adahasyahan academic pressure nga tikanghan mga kag-anak, no? Nga masiring ito lang, uy, dapat honor kaya na. Dapat permi ka top, no? Diri pwede nga, diri ka honor, diri ka top. So, dapat honor ka good. Without knowing nga, diri na nga an giniilog na lang ay anhan bata, no? And iya kakurian, tungod nga na pre-pressure yan, di rin nakakagsumat iya mga kag-anak nga nakukurian na ngayon niya. So, usa ito nga klase nga pressure pagada academics. Ikaduhan naman, ang pressure nga matikanghan mga kasangkayan. No? Makita ka ni mo sangkay, pala, pirmihiya top. Gusto ko gihap, maging top gihap ako. Diba? So, iyaging ko compare ang iya kalugaringon na iya mga classmates, sa iya mga peers. So, somehow, may daga dito iya kaupayan. Kaya para at least, ma-boost, no? Ma-encourage iya, ma-motivate iya. Ugaring na, nagiging pressure iya, kung baga, nakakaulang nagudit iya pag-study. Ito nga, di rin na iya nakaka-focus lugda iya pag-study. Kaya preoccupied iya ito nga huna-huna na dapat talaga maging top iya, pariho tiya mga classmates.
0: Mm-mm.
1: And ikatulo nga pressure, masasiring natin, anti kang hakalugaringon.
0: Like,
1: at hindi nakikita natin na atong mga estudyante, nga bisan waray pressure, tikang hira kag-anak, tikang hira mga sangkay, hira mismo. Yung pre-pressure nila at hira kalugaringon, tungod nga, hira, in may damang gihapon mga expectations sa hira kalugaringon. Nga gusto nila nga maging honor students gapira ha pagkatapos itong semester or itong grading. So aada ito nga, so danay diri na nakaon, diri na nakaturo,
0: maka-review or, lang
1: maka-review lang ganun. So ganito, so diri na hiya ko an talaga bakit pressure hiya kay diri na hiya normal it iya functioning. So gan
0: pero ano man ma'am an imo maihatag nga advice ha mga estudyante nga nabubugatan na ha mga expectations, mga pressures, labi na ha eskwelahan.
1: Tuluman na itong aspect, ano? Ano, mga kag-anak, importante good nga, kilala ano nera-tera mga anak, no? Itong makipaghimang raw ba nera-tera mga anak, i-set nera-tera expectations, kung may daman expectations, or bisan, ano ito, bagat, era sigunaton o sige anak very good dirigad kami na pressure ha imo good nga permi ka top mga sugad labay ito para at least may assurance ang bata. Tapos para kasi ang bata open hiya magsumat ta iya mga kag-anak kun nakukurian na hiya at iya academics, no? Tapos han ikaduha ang kanan peers, hatun mga estudyante huna-hunaon naton nga iba-iba kita. Iba-iba kita talent, iba-iba kita kusog, iba-iba kita abilities, no? So, let's not compare ourselves to others. Kay we have our own strengths, we have also our own weaknesses, but rather, let's, kitaon natin atong kalugaringon, ano ba it atong pwede ma-improve ha atong self? Nga, diri kita nakikipagkompetensya ha iba na bata, no, ibang estudyante. Tapos, ang hatong kalugaringon, ang mga kabataan, kalma, no? Kalma. Maupay itong may adakita hinihingyap, maupay itong may adakita ambisyon, pero kung ini nga ambisyon, inbaga, makakapirdi na haton, nga di rin na kita makakagiusin mahintama, nga makakaapekto na tatong panahon na huna, siguro panahon na nga post anay post no assess natong kalugaran kita naton kaya ta ba ini. And another, ayaw kahadlok pag-aron bulig.
0: Ayun
1: Kay
0: talaga.
1: may da talaga mga tao nga andam bumulig. Like ang parents, no? Teachers, classmates, no? Guidance counselors, or kung nino pa nga mga adults nga adaha iya environment, pwede niya aruanhin bulig. Amen.
0: Ayun. And next question naman, ma'am. Speaking of, you know, kakurian, mga expectations sa pressure, paano naman magiging resilient ang mga estudyante kung naatubang manhirahin rejections naman, failures, or conflict haira, you know, eskwela, haira ka-eskwela, or kasangkayan?
1: Ini nga era stage, teenage life, no? Damo talaga itong conflicts nga era pwede ma-experience kay saring pa kanina earlier nga this is the stage where they try to know their identity, no? That's according to Erik Erikson also. Usa ito nga developmental crisis or task nga natatabo ito nga stage. So, kailangan talaga ini nga edad in my ada talaga nagiya haera. Again, it boils down to family, to people who are available to support them, teachers, no, friends, guidance counselors, or hino pa nga ada nga andam mamati haera nga dirihiragin judge no, dirigin invalidate nira feelings, pero at the same time gin tututuan hera hit ira responsibility no sering ko pa inin akon mga harum turum talk ko all feelings are valid okay but not all behaviors dire porke nga nasaktan ka in mananakit ka nalaluwat hin iba oh dire ito hiya valid ang behavior no valid masina pero ang paano paraan ipakita ang kasinahon, ada kita dida mag-question. Okay? So, ang mga kabataan, normal nga may aagian ka mo nga mga pagsubok, struggles, no? Challenges in life kay parte init kinabuhi. Ngahin, ini nga iyo ginaagian, masakit man, makuri man, in danay kailangan kay inihiya dinhi kita mababaro kunhin o kita mababaro kita kunhin at aton tunay nga mga sangkay kay badawhan siyahan nga mga sangkay masiring nga sangkay la kay may ginuhuram o may ginaaro no tapos kun diri mo na ito mahatag waray na diri ka na asihon no so in mga sugadhin nga mga sitwasyon, di na mo masasabtan kung nino talaga't imutunay ng mga kasangkayan, no? And always remember, no? Kung may ada ka mo pangarap or ambition, amo ha mga kabataan nga ako nakakaistorya, as a guidance counselor, yung papakianhan ko hera, what are your goals? What are your dreams? What do you want to become? Kasi inihiya nga era dreams, inihiya nga era ambition, this can be their goals, and this can lead them, makakabulig iniha era. Kung baga nangangalimot na era, baga kinukurian na era, makakanumdumira, ay, gusto ko ngayon maging doktor, ay, gusto ko ngayon maging lawyer, gusto ko ngayon maging guidance counselor. So, sige, problema la ini, maagi la ini, no? Kakayanon ko ini, kay may mabuliga akon. So, ganito. So, and of course, an aton gahapon pagtutduha era nga aside ha mga tao, may dakita Ginoo, no? Nga magagabay aton. Bis ano man kita nga relihiyon, may ada sa manat Ginoo nga aada hiya haton, nga hiya naghihimo haton. And then kailangan nga makistorya kita iya, magampo kita iya. Agud nga magiyahan it aton mga gius nga aton panhunahuna ihapon. So, amo iton nga mga butang,
0: So kumbaga parang may spiritual ano rin, may spiritual
1: Opo.
0: Aspect gihapon and you know to
1: oh, yes.
0: get to know ano mo kalugarigan. Yes. Anyway, ma'am, you know, ano naman po ay mga butang nga nakakapugong naman ang mga estudyante nga mangaruhin suporta based sa imo siguro observation ha mga estudyante nga imo naobserbaran kundi na para haira you know for their mental health, you know, and ngan saan uhira dapat kumadto ha guidance counselor imbes nga you know i-solve nira ini nga problema on their own.
1: Ha mga kabataan, ha akon na eksperyensya, ano iton era mga, ang takakapugong ha era pag aron bullying, siyahan is ang kahadlok. Na hadlok era, kung ano it magiging reaction, siyahan it era mga kag-anak. Kung makakarawat pa it era mga kag-anak, kung ano it era ginaagian, matuod ba it era kag anak it era ginaagian.
0: Mm-hmm.
1: Diri la ba hera sisigmon nga nagiinarte. Sorry for that term. Ha? Kaya iton iba naton nga mga diri la kag anak adults no.
0: Mm-hmm.
1: Mga adults in diri pa abri ito na huna pag mental health itling kakaistoryahan. Masering na tera sus nagiinarte la ito sus waray la ito sus hunahuna mula ito.
0: Mm-hmm.
1: No? So mga sugar ito nga mga panhunahuna sinisiring stigma in usa nga butang nga nakakapugong ha usa nga tawo bisan diri la estudyante no ha usa nga tawo nga umaruhin bulig na awod diya gihapon nga maghika awod diya kay sisigon ay may diferensya na dito asya da na pabulig no usa ito no usa ito nga nakakapugong kay ano diri na aron bulig and siguro, ha iba nga mga sitwasyon or ha iba nga mga lugar and kakurian han access to mental health, no? Amo na kukurian pag aron bullying and aton mga kabataan or mga igasin aton nga mga tao.
0: Ayun. And speaking of guidance counselor, counseling, ano naman po ang mga pinaka misconception or common misconception han mga estudyante regarding pagkadto ha guidance counselor?
1: Oo. Dati pa kasi, dati, ang panhunahuna manggodhan guidance and counseling, labi na naton mga kag-anak, nga mga millennials, yan na, mga Gen X, no? Mga baby boomers. Ang idea nira, ang pakasabot nira kung ano ang guidance and counseling, han una in disiplina. Aada ang punishment, no? Aada ang pagpasakit, no? Amo ito ang una nga idea or panhunahuna pag sumiring nga guidance counseling, guidance counselor. Sanglit usag yapito nga rason kay ano nga nahadlok. Nahadlok ano sa nga tawo or nga bata or bisan kag anak nga makadtuha guidance office kay amo man ito an era idea han guidance and counseling pero haya na hapag kaya na ha modern nga panahon sinisiring pa nahimugso na manggod an balaod an Republic Act 9258 balaod ito han kanang guidance and counseling nga diri na basta-basta ang guidance counselor kundi maagi gudiyahin hagid nga pag-aram nga mateka na yan masters after han iya college degree tapos kahuman han masters degree niya in guidance and counseling amula hiya makakahigayon o matataganhin panahon para magtake board exam no and dinhi yan na ha panahon it guidance and counseling focus kami ha pagbulig ha katauhan, ha era academic, personal, social, it era pakikisama ba, no, pakikisama, it era kasitawo, it era career, no, ano, era baga hingya pakinabuhi, paano nira makakabot itong era mga hingya pakinabuhi, and of course, mental health, oo, mental health, very important, factor and aspect ito yan na hatrabaho namon as guidance counselors. So, amoy ni andam namon pamatian ng mga sitwasyon o mga sigunta, mga problema, diri la kay an mga pagpunish. Yan na iba na ito. May da na iba ito nga opisina, it makaput ito. Diri ang guidance counselor.
0: Next question naman, ma'am. Related lagi hapon, ha, mga estudyante, ha, Ira Akads. Kung an usang estudyante in suddenly naka-experience in, like, humamubo ang iya grades. So, and, of course, in general, ang iya academic performance. So, paano dapat an approach han mga parents regarding hini nga situation without making the child feel nga ginja-judge hiya or ginpe-pressure hiya?
1: Siguro, siyahan is maging open good and era communication. Mataganhin oras han kag anak an era mga anak. Bisan diri humabubo an grado, no? It har di man siguro nga kada adlaw ni mo kukumustahon ti mo anak, pero which is ideal, di ba? Pero ito nga tataga mo hin panahon nga duhala ka mo, mag-iistorya ka mo, kumustahay ka mo, no? Kung ano it mga sigunta, ano't mga favorite ka subjects iti mga anak, no? Tapos, kako man ito, sige daw, ano man it mga subject nga imo baga na kukurian, no? Kay bang man la makabulig ako, no? Makabulig it kag anak. So, aday tugod talaga dida. Importante gud ito open communication between the parent and the child. Pero, anaton mga good problema kay anaton mga kag-anak, iba nga generation. Waray hira or kadaman natong kag-anak, waray kita dumako. Kunhain, nag-open, nag-heart to heart talk gihapan aton kag-anak kaaton. Diba? Oh, so, I know, we understand. Dakarawat kami ito nga, waray perpekto nga kag-anak. No? Pero aton na hinahangyo ha mga kag-anak nga maging bukas, maging abri it ira panhunahuna, maging abri it ira kasing-kasing ha mga pagbabago nga nahihitabuya na ha kalibutan, labi na ha ira mga anak. Kay amo gud la iton baga usa nga makusog nga panguntra, no, ha mga sitwasyon, ha mga issue nga ato bangon. Kung may ada abri nga komunikasyon an kag-anak nga hinan-anak.
0: Ayon. So parents and child relationship dapat makusog talaga, marig-on ito.
1: Yes.
0: And anyway naman, ma'am, may da mga parents actually, kung diri man damo, pirang mga parents yan na in naguhuna-huna nga an mga problema ha pamatasan or behavior, even an academic performance ha na ira mga anak in naapektuhan tungkol na social media or an ira paggamit han na gadget. So sa tingin ni mo, ma'am, fair ba ini nga assumption han mga parents o may da pa siguro other factors nga bangin amo ini an rason kung kay ano hamubo an iya grade or may da siguro problem ha iya behavior, may change ha behavior an ira anak?
1: Yes, ring pa multifactorial, no? Damo itun pwede mga hinungdan, itun usang behavior itun bata, singuntaan paghamubuan iya grado, no? So usa ito, itun relasyon habalay, then ikaduha an mga sangkay, no? An ikatulo ani mo sinasayang social media. Of course, dako na kasinduro it impluwensya yan at social media at mga kabataan. Danay nga ni nakakabati ako ha mga kabataan, ito labi na mga nagmumulayhin mga
0: online
1: mga,
0: games,
1: let's say fight games, o mga online fight games. Bagan madali na la nera magyakan hin mga pulong nga bagan una ginkakalasan pa kita pamati, no, as in. So ito hiya impluwensya talaga, ito hiya han social media, ito hiya nga behavior nga baga madali hiya makabulewin mga yakan nga diri hiya permi na yayakan, no? Oh, so dako talaga an again role na liwat gapon ni hit kag anak nga i-regulate nera ang paggamit han social media or an internet han ira mga anak. Kay Maramang kita yan na kung ano't nagiging epekto it social media ha mga kabataan. Amo based han mga studies based ito adayanahan news, 'di ba? Nga nakaka-cause in anxiety, nakaka-cause in depression and social media like Facebook, Instagram. No, that is based on the study diri akon la, no. So inihira nga mga nakikit-an nga social media inin posible na susubad nera or posible amo nat era kin papamatian amo nat era gin gin huna-huna, no, like when it comes to violence. So bagan masayon na lahayra kay amo man iton era nakikit-an amo era napapamatian kumbaga haira nagiging normal na ini nga mga butang which is again amo nga kailangan kailangan i-regulate ang paggamit, no? Opo.
0: And next naman, ma'am, when it comes to man ha emotion han mga kabataan, ano ang posible nga epekto naman ha emotion nga panhuna-huna han usa katawo kun pirmi niya nababatianan mga pulong na nag-iinarte kala, sobra kala kadrama, kun nag-i-express hiya, iya emotion ba?
1: Amo itong sinisiring nga gin-i-invalidate, no, and feelings. Ngahin, na-boil down ini o, ang epekto hini, ang feeling nga diri hiya ginpapamatian. No? Kay, masaring hiya, makapuy.
0: Ay, nawala si mama. Sige, meron lang tayong gagawin on technical side. Kung ano sa yung kay actually hapit na kita ha, last question. Pero siripangan ni Ma'am Sabalya, it is very important talaga to parents for parents to be aware of their children's behavior, to observe gihapon and not just observe but most importantly paki-communicate haira, di ba? Kaya amo ito ang magiging foundation han character development han usang individual. I hope makapasok pa si ma'am, makagawa tayo ng isa pang Zoom link kung kinahanglan man. Kaya last nga question and of course may mga interesado din hi because we know nga teenagers din hinaan na years nga of course when it comes to identity parang nafi-feel na gihapon nira ang romantic love, di ba? So, may dakita mga puppy love, di ba? Yung mga K-5 na experience ba niyang puppy love? Wait lang ha mga K-5 kaya I hope makabalik pa hi ma'am. Yung kinahanglan naman maghimo inusap ang Zoom link para kana ma'am for this last question. Hopefully makabalik pa hi ma'am. Pero kaya it's 1:46 in the afternoon. O antayin lang naton ko na ano-ana magiging solution na nato na technical on the other side. And recap na siguro ha ato na naging istorya with ma'am. Nga dako ang influence and social media especially kung anusang estudyante, anusang bata, anusang individual in exposed for a long period of time within a day ha social media, be it mga social media networking sites or ha mga online gaming wherein nakaka-interact or makaka-interact nira ang ibang mga players, di ba? Ang tama ito, nanay, hanuna, kung nababatean nato ng mga words nga medyo parang insight, parang kumaga, ano bang tawag dito? Parang violent words, kumbaga, parang magugulat ka talaga. Pero yan na, labi na kung na adlaw-adlaw nagmumulay ang isang estudyante, hina, isang online games wherein talagang may tinatawag silang trash token talaga. Merong isang link. Ah, okay. So, meron daw isang link for the last question.

0: makaistorya naton niya for the last question. Oo, wait lang nga, i-forward natin para makapasok ulit si Mama. And matanong natin siya regarding ha ito na last question. Related ha mga kabataan. Actually, meron pa siyang dinidiscuss kanina, naputol lang. So yan na, kung may dapat niya add-ons, ihabol natin yan, ma'am, with a given time. Oo, andun na, okay, nasend na natin. Sana pumasok na si ma'am sa ating Zoom link. Para, ayun, inaantay na lang natin. Ay, pagbabalik sa Zoom ni Mama Julian for our last question. And kung may dapat niya kadugangan nga discussion kanina kay Nautod. Okay na, okay na, okay. Hello, Ma'am Julian. Welcome back. Ayun, naputol tayo sa Zoom. Pero anyway, Ma'am, ano-ano mo gindi-discuss kanina? Siguro last thought regarding han ano ba ito nga ito na giniinistoryahan kanina? About gadget, o social media.
1: Hey, utod na naman.
0: Hindi, okay na ma'am. Siguro naghahang lang, ano?
1: Okay na, okay na.
0: Okay na, okay. Okay. Sige ma'am.
1: Hello ma'am, June.
0: Ayun, naputol tayo. Sayang. Hindi na kaya. Hindi na kaya, ma'am. Nako, pasensya na. Pero, among ito, mga K-5, para sa mga parents, you have to check on your kids, on especially on, kung di man daily basis. Andyan na, okay na. Okay, hello, ma'am?
1: Okay na.
0: Ayun, okay na. Anyway, ma'am, sige. Yung discussion mo kanina regarding social media and epekto hini. Siguro mga last few thoughts.
1: Oo. Though, diri kita na sa nga social media lahat. It's a multifactorial. Daong nga mga factors. Pero, when we talk about social media, dako talaga ang i-epekto ha atong mga kabataan. Kay, anak kong pasa rin kanina, nga ang mga words nga dati, diri natin permi-permi na babatian, niya na inbagan, madali na lang nira iyakan. No? Social media. And adagi hapon itong anxiety, kay makikita nira nga, ay, hikuan, sugad naman ini, mas mahusay ha ako, no? Magko-compare-compare, no? Han iya kalugaringon. So, ada ito, matikanan anxiety, tapos depression, no? Kay makikita niya nga, ala, danay liwat, no? Makikita nga, damo man nagpo-post about this, about depression, anxiety. May times nga, bisan diri pa niyo naiintindihan tiya iya talaga ginaabat, gina-attach na niya. Nasaya, kay sugad man na nira ginaabat, amo nagihapon na na akong ginaabat. Without even being diagnosed yet by a doctor or by a psychologist or psychiatrist. No? So, dako talaga influensya in social media.
0: Ayun. Sayang. Ma'am, sayang. Naputol tayo kanina. And medyo apot na ang oras nato na for this afternoon. Pero thank you so much, ma'am, for coming back again this Sunday and sa, you know, answering the questions, enlightening us again regarding han mga kabataan and of course, anira feelings, anira behavior for the parents, of course, to understand them. And kita gihapon as adults. Ayun, ma'am, and thank you so much again, and God bless ho, and good afternoon, ma'am. Ayon.
1: Good afternoon, ma'am. Thank you.
0: Ayon. Medyo naitawid naman, pero sayang mo rin na kita oras. Ayon. Meron pa si ma'am.
1: Oo. Last na, ha mga kag-anak, ayaw ka muka-hadlok. Ayaw ka muka-awod pag-aron bullying. No? Oo. Daob ka mo yung mga guidance counselors or teachers para magsumpayan kita, magburubligay kita, kay para mabuligan natin at aton mga anak.
0: Ayun, thank you so much ma'am for your last note. Para aton mga parents, be reminded of course na you are the main guidance sa mga kabataan. Ayun, thank you so much ma'am. Kayo mo last reminder sa mga adults and of course sa parents. Ayun! Oras na ito mga K5 Bits, so 1:53 in the afternoon. And I hope haton mga namamatiyan na in Maydanira na pulot, di ba? And anyway, shoutout nga yan ha akong friend, dating classmate in college. He Miss Diana Loste. One of the bright, one of the good memorizers during hanaman college years. Ayun, wherever you are, Diana, you are remembered. You are remembered. Ano yun? Anyway, oras natin mga K5 is 1:54 in the afternoon. O, waray na kita oras. Dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Ob din nalaliwat ako niyo haton next study session. Dinhilaha, edukalidad. Ako'y ka K5, Kim Soriano, paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, syudad ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Unsa man ang ga-form sa blood clot. Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Mayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
8: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
9: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
8: Correct.
9: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
8: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
9: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
8: Correct.
9: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
8: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
9: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
8: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
4: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
8: Correct.
9: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
8: Oo.
9: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
8: Correct.
9: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
8: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves improves blood flow.
7: Yes.
8: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
9: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
8: Correct.
9: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
8: Correct.
9: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
8: Layo
9: ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
8: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
9: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
8: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras dok ko si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dok Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
4: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayong akong blood sugar.
11: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
4: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
4: Eye Care Drops.
3: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
4: Eye Care Drops.
3: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
4: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
2: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio,
11: problema sa fatty liver?
8: Mag-DTX 500. Ang DTX 500,
11: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
8: Gikan sa palya,
11: yung nagkahatag o proteksyon.
8: Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
8: Mag-DTX 500,
11: adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun, magpangapi up ang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
14: Mighty C DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butiga.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga pasakit, iliho. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ayon.
6: Murag kuan ba usa ka bawal nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala
5: no?
6: Kondisyon, wala kay gana.
5: Base
6: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Hosto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili! Pag-abusuhon.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
9: DTX 500. Duha ka kapsul sa
4: sa isa ka adlaw, kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Na imumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
4: Eye Care Drops.
3: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
4: Eye Care Drops.
3: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
4: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ng tarpaulin ng e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magin special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
7: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio,
11: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
8: Ang DTX 500,
11: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
8: Gigan sa palya,
11: yung nagkahatag o proteksyon.
8: Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
8: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis. Lagi ko yun magpangapi apang naganyat ako sa hapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang hapon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
1: ITC DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

Magandang hapon mga ka-K5! Yes, welcome naliwat ka mong rihiton aton taramdan na K5 Alive and Style. Ito niyo paborito ha kada Domingo ng adlaw. Kaupod niyo mga ka-K5, hika K5 Carlo Arisgado. Tinika nga niya nga alas 4 nga dahiton na alas 5 han kulob. No, yan ang adlaw hito no Hulyo 12, 2026. Ayan, so live kita nga rin hito na aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban. Ngayon, sugad gihapon mga ka-K5 nga rin hito na aton YouTube channel. O, kung gusto niyo mas makita niyo ito na kahusay ni ka-K5 Carlo. O, ani ka po ha YouTube mga ka-K5. Oras na ito, alas 4:03 na nga rito na aton oras, Enduro Teyuhan, DTX Cofemix, nakagkapi ka na detox ka pa. Sugad ni hapon, ito na Mighty Seed Alkaline Vitamin C, nga na DTX 500, and makusog nga pangontrain high blood pressure nga diabetes. Maupay nga kulupsi ni Rangan Bisaya sa Metro Tacloban. Oo, kabuhat na mga ka-K5 kay oras na para hiton

Nadiri ka mapapasuan na tungod nga iton aton adlaw yan na in very friendly pag nga dihiton aton mga workout. So may adan ako mga nakita kanina nung mga ka-K5 nga nagja-jogging nga diha may nga dihiton Maharlika Highway. Oh, may gihapon ini actually anong abagan ruta iton na pag-jogging. You know what? Kay haluag kaduro iton kalsada. Labi na nga dihiton magsaysay Boulevard mga ka-K5. Duro damo iton mga nag-jogging nida ano. Ayan, so yun. Again, ayan nga Domingong adlaw mga ka-K5, may ada kita guest. Oh, finally, no, may ada kita makakaupod nga diha may station. Oo, makaraud ka duro mga ka-K5 kay tikang pa inihat tanawan late. Kumadi talaga hiya nga ditong takloban. Kaya para i-share ha aton kung ano ba itong sikreto mga ka-K5 nung ma-achieve itong healthy lifestyle. Ngan di rila ako ito naghihingyapin mga sugad ano nga lifestyle mga ka-K5 kundi pati naghihapon, yan na itong aton generation. Kaya you know ano mga ka-K5, iton aton generation yan is very, kumbaga pa, toxic kaduro iton aton environment. Kundi in iton usahan mga rason kay na, naging insecure kita, no, damo kita iton insecurities. Bisan iton pagiging unique is waray man problema. Ngayon, may adaman kita kalugaringon ano, pero kay matungod nga depende, no, base. Iton aton mga paghimangraw nga damo iton mga naging rason iton era insecurities. Kung kay ano gihapon hirang nga kailangan iton na kumbaga pag-build nga dihiton era mga kalugaringon. Diyan aton ini paghimangrawan ngan pagsaruan mga ka-K5 kung ano iton mga lessons. Ngan sugad gihapon mga tips, no, kung paano magkamayadahin healthy body ngan healthy lifestyle yan ang mga panahon. Kaya very questionable ini, no? Despite hiton pagkamayada irain maupay nga posture hiton iralawas. But of course, gihapon, damo iton question kung paano ba ini maging consistent. Paano ba ma-maintain mga ka-K5 ini nga body. So, amo iton nga kinahanglan naton ini nga pagdiskusyonan. Labi na nga dito naton programa nga K5 Life and Style. Kay, yes, kinahanglan naton mahibaruan nga maidukar naton iton mga kabataan. Yan nga mga panahon mga ka-K5. So sige, pangumusta na kita nga rito aton mga ka-K5 nga din mamati ha aton mga radyo. Yes, maupay nga kulup ha iyo. Ano ba itong marasa yun nga pangiklop ang mga ka-K5? Oh, marasa yun na ito na sabaw. O diri nga rin gulay. Ngayon, kung makag-afford kita yan na inkarni mga ka-K5, why not? O masweldo naman by this Wednesday, no? Para hiton mga masweldo in Kinsinas, katapusan. O masweldo na yan nga 15 mga ka-K5, kung pitsa di peligro na yan na. Imit-imit laanin kita hiton aton budget, hiton aton allowance. Pero kung damo pa hiton sobra, di na hiton i-wallet mga ka-K5, iban-iba ni hiton yan nga Domingo nga adlaw. Pagpalitiwat kita hin mga magrasa nga sura kay danay iton aton pagtitipid and diri nagihapon ini maupay kay naapektuhan iton aton na panlawas. Oras naton alas 4:08 na. Ngariton aton oras indurta iyuhan na klinika Dietri Bio. So sige nga diliwat iton aton mga tricycle driver, multicab driver nga nan mamati yan ha aton mga radyo. Nga nagkikita nga diton aton official Facebook page, maupay nga kulupa iyo. Nga hinay-hinay gihapon kita iton aton biyahe mga ka-K5. O kaya nala is magkasunod nga mga or na-record no na hisumat nga diton aton istasyon mga ka-K5 nga may ada mga natadaan nga mga patay nga lawas. Nga dihito na Basay Samar nga niton Katbalogan. So apag kayo na inpadahin pag kita nakigsumpayan ano nga diton mga otoridad. Kung ano iton mga kausa iton na apag kamatay hini nga mga biktima. Nga nasugad gihapon ano iton mga possible no nga mga angulo iton ira nakitaan hana mga otoridad. O yan na nga dihiton Basay Samar is usap pala iton ato na confirm ano mga ka-K5 kundiin. Ini natadaan nga patay nga lawas in may ada pa in

0: ikaupod nga motor. So ginhihingi ta hito na mga kapulisan nga posible in na aksidente iniha maka K5 nga napagkaya na in aada na hiyahan na state of decomposition. O siguro mga pera na gihapon kaadlaw ano ito naglabay nga still nagpapabili lagi hapon ito na patay nga lawas han area kundi inahinabu ito ni insidente. So again, hinahina kita ito aton na pagbiyahe, no? Nga dito na aton mga driver. No, ito na aton mga kasangkayan nga adlaw-adlaw patas nga nangingidabuhi nga rito kalsada. Ito mga multi-cab driver. Ngayon na sugad gihapon ito mga van driver. Mga mga nasulod gawas nga rito ang syudad ng Tacloban. Nga nabiyahe nga dito magkalain-lain nga provinsya. Ito na sinirangan na Bisayas. Update anay kita yan na ano kay ton aton oras alas 4 Jess. Update anay kita nga dito aton panahon. So far nga dito syudad ng Tacloban diri man mapaso pero nagpapabili lagi hapon ano nga nakaka-experience kita hin. Oo mga purupat sarang nga pag-uran nga sugad gihapon mga puro-puro nga pag-uran mga ka K5 nga iton aton kalangitan and medyo madampug. So ini amang good ano nga epekto ini mga ka K5 ano still ito na southeast monsoon nga dito sinirangan Bisayas kay actually diri ini it's because no tungod hini nga bagyo Inday nga gidmo monitor hito da pag-asa kundi iton southeast monsoon nga nakakaapekto nga diha may northern portion hiton Luzon no nga iton western portion naman ana sinira I mean hiton Bisayas nga diton Mindanao mga ka K5. Oras na to, alas 4:11 na nga. Shoutout anay kan ka K5 Leonard Domingo, ka K5 Jessica Calopas, Analiza Byron, nga Leonora Escalona Navares. Hello, good afternoon mga ka K5, my friend. Ikaw gudayon it ako na nakitaan ha ako sa CP pag open ko. Ayan. So kumusta ka na ka K5 Leonora Escalona Navares? So long time no see. O bali man nagkikirig ta in person ano. So sige, yan na mga ka K5, mag early break kita nung itong aton commercial kay gusto ko ighatag itong oras no mga nga di itong aton guest nga makakaupod. Kay damo ako din hi ano mga question regarding itong mga healthy lifestyle. Ilabi na itong journey han usang tao no nga dahko itong build up nga di itong iya kalugaringon. So niyan mababatian naton ito mga ka K5 kay aadi na nga ni nga di itong aton room or nga di itong anchors booth no na makaupod naton niyan mga ka K5. Alright, oras naton alas 4:12 nangan mabalik itong aton taramdan na K5 Life and Style matapos na ito na pipira nga pahinumdum.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
5: Eye Care Drops.
4: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
5: Eye Care Drops.
4: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
5: Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
8: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
9: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
14: Gikan sa palya.
13: Yung nagkahatak o proteksyon.
14: Patok sa liver failure.
13: Ang pingyang imuatay.
14: Mag-DTX 500.
13: Adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan na K5 Life and Style. And of course, ako lagi hapon ito niyo makakaupod. Ako hika K5, Carlo Aris Agado. Ayan. So let's check lang ano mga ka-K5. Attendance check lang ay kita. Kita on ako ni Hino lang itong mga nanunood nga di. Ngayon ito na aton live. Yeah, so far, nag-loading itong akong monitor. Pero nga di, ano ba ka K5? Naniliwat itong akong usang monitor. Ano ba di ka K5 Mark Hirones Tubias? Maupay nga kulupa imo, sir. Nga nasugad gihapon kan Jessica Calopas. Linhard Domingo, maupay ang kulupa iyo mga ka K5. Right, alas 4:20 na mga ka-K5, waray na naton or diri na ini naton kakaragan nga oras, no? Kaya para gihapon, ruhalaba itong aton diskusyon, nga di itong aton mga makakaupod. You know what mga ka-K5, no? Tatagang talaan ay guting nga background, itong aton yan na makakaupod, kundi tikang pa talaga iniha from Tanawan, Leyte, o sa inihiyang fitness and pageant enthusiast. No, nga advocate gihapon niya para hiton active and disciplined lifestyle nga naapi na gihapon inihiyahan na magkalain-lain nga mga pageant. So ganito na Mr. Evzu College of Education dida hiton tuig 2022 kundiin hiya in first runner-up mga ka-K5 nga umapi naman na same year ano para hiton na Mr. Evzu at Tanawan Campus hantuig 2022 second runner-up naman inihiya mga ka-K5. And then, umapig gihapon hiya last year 2023 for Mr. Tanawan. Ngayon, fourth runner-up naman inihiya mga ka-K5. So, yan na is, may ada hiya preparation para hiton iya Mr. Tanawan 2026. Kay usa hiya mga ka-K5 hiton aton an official nga candidates no para hito na Mr. Tanawan na 2026. O dirita na pa ihon maka K5 kay damo na itong mga naghuhulat nga dihan aton na Facebook live. O aton na ipapakilala nga dihi itong aton makakaupod. He Sir Franz Elizar Bacabac Lasquete. Ayan, hello sir. Good afternoon.
1: Oh, hello, good afternoon. Audible ba?
0: Yes,
1: okay, hello, good afternoon.
0: Naririnig ka ng ating mga ka-K5. So, excited dito na itong mga ka-K5. Kay so far, tikang hinipag start hininga program. Yan na lang nagkamayada hin guest. No, nga di mismo itong suludhan amon o anchor booth. Kay matungod manggod nga ano-ano mga ka-K5. May ada itong iba is mas prefer nira itong online o itong Zoom. So, nga itong Messenger. Pero ikaw so far, ikaw itong sumugot nga makadi in person. So, thank you so much, sir. Ano? So, sir, para itong aton mga ka-K5, pwede mo ba na ipakilala itong imo kalugaringon nga di itong aton mga suki tigpamati?
1: Hello po mga paina kulub, everyone. Again, my name is Franz Elizar Bacabac Lasquete and I'm 24 years old. To professionally introduce myself, I am a licensed professional teacher, a certified fitness instructor, and also an active member of JCA Tanawan Pasaka and currently living in Tanawan, Leyte.
0: Oh, wow. So, si ano mga ka-K5? Aside dito na akong mga na-mention kanina ng mga accomplishment or mga achievements. So, grabe itong iya, kumbaga pa is a build-up pa. Nga dito niya kalugaringon way back. Ito na akong pag-check nga dito niya mga photos. Sir, usa ka gihapon aside dito na fitness enthusiast, aside dito na pageant, usa ka gihapon nga teacher?
1: Yes po, I am a volunteer teacher of Tanawan National High School and I handle various of grade or what any year, I cater any year.
0: Mm-mm. So, by the way sir, gusto ko mabatian tikang haimo kay you know, usay ni hiton akon mga ginapapakiana, nga hiton akon mga guest, kun para haimo sir, ano ba iton lifestyle?
1: For me, lifestyle is kun paano mo igdara tim kalugaringon within a week kung paano mo hiya gagamiton it imo oras kung magiging effective ka ba mm-hmm. or magiging or masasurvive mo iton nga weak or maging effective ka. There's a difference kasi kung masusurvive mo layang or maging effective ka within a week. So for me, lifestyle is routine naging a-apply mo team habits with consistency and discipline para maging effective ka ang kalugalingon pati gihapon na community.
0: Wow. So, sa ito na akong pinakamahusay nga nabatian na ano nga description na ito na lifestyle nga dito na aton mga guest. So, sige, paka din na ano kita mga ka-K5 kay damong itong mga pamakianan, ano, especially nga dito na aton mga kasangkayan regarding ito lifestyle ano kay Didi Heiser is usang pageant enthusiast nga usang gihapon nga fitness instructor. Pero yan na ano mga ka-K5, ha, pageant kasi is kinahanglan nga may ada ka body posture, mahusay iton imo lawas no when ma-join ka iton mga pageant. But before that, ano, pwede ka man maging pageantero in a way na kundiin ka lang nagiging confident. Pero ha, imo is may ada ka mga build-up every year, no, nga pag-join mo iton pageant, so damo ka iton mga improvements nga diton imo mga kalugaringon. So aside diton pageant, sir, paano ka napakadihiton pagiging fitness instructor? Ano ito nag-udyo ka imo?
1: So for me, it started as parang hobby lang, sort of an escape. Kasi during my days, dire ako conscious na ako mga kinkakaon, bisan ano lang aking kikinaon. Ngayon napansin ko, nga diri ko naayon na akong sarili when I look at myself in the mirror. So nag-click laya, nga what if mag-change ako, pero ano tak magiging challenge. Nga dahil ito, nag-decide ako to join ang pinakasyaan kong Mr. Tanawan. Kumbaga, amo na akong pinaka-stepping point nga siguro I need to join a competition para i-challenge ko tak sarili nga maging better. And in the long run, in God's grace and with the help of my people and support and akong family and friends, I could not imagine nga amo na kinin yan na, kumbaga, looking back those years, dati gindi-dream ko lang magkamayla ng sugad na physique or what. Yan na, I already live the dream kaya naging consistent act nga nag-commit ako na akong decision.
0: Yes, tama yan, ano, sir. So, di ba as you mentioned kanina, itong mga foods nga aton ginti-take everyday, kundi ino nga very toxic na yan na itong mga pagkaon. So, akala natin is healthy and nutritious, pero ngayon is nakakaghatag ngayon inihin kadilikaduhan nga dihiton ato na panlawas. So for you, sir, yan na is, as you mentioned na, na iton imo pangarap before, iton imo gusto is amo na iton mayda kaya na. So paano ba, gaano ba kaimportante mag-invest, no, as an individual, mag-invest para iton healthy lifestyle?
1: So para ako, one of the reason why I invested in fitness is nagagamit ko ya in my day-to-day practice. For example, as a professional teacher, I encounter a lot of individuals, students, ngan, to add credibility as a person. Okay, for example, masalang ka, you should be active. Ngan, itim students, magiging aware lang, hala, kay sir nga, diri active. So, di ba, practice what you preach. And ikadali what, in terms of opportunities, when I started my fitness journey, I can simply tell nga it is very confusing and some, I agree, nga expensive ya. Pero in the long run, if you remain consistent, maging committed ka la, matalan ito na yung investment is magkakamida ya return. Dari ka lang magiging healthy and good looking, magkakamida ka pa hin perspective na maupayangan, healthier mindset nga, makakabulig ka, haig kasi ni mo tao, which I do in Tanawan. Like I've said, an active member of JCA Tanawan Pasaka. I've been through a lot of projects and different kinds of barangays. It is because healthy man ako, active, and see, kumbaga, it started from a dream and now I'm sharing my, kumbaga, knowledge sa iba nga nagiging impact pa hiya in the long run.
0: Yan. So, na-mention mo nga is usa ka gihapon nga teacher, no, nga dito na Tanawan National High School. So, at the afternoon, may ada ka gihapon mga, ano yun, mga events or may ada ka trainee, may ada ka clients. So, paano mo na ma-manage ito ng imo time, sir? Pag nga dito teaching and sugad gihapon, nga dito pagiging usang fitness instructor.
1: So, for me, I've worked before as a BPO, in a BPO industry. So parang na-realize ko siya, if tagan ko ta ako ng opportunity kumbaga, gintag ko ya, do what you love. Mm-hmm. So what I did is, I enrolled and I applied gihapon as a teacher volunteer. So just an idea to everyone, I really love talking to mga people, organizations, or bisan ano nga nagkakamilan, exchange of ideas, and I'm also a fan of fitness. So how I manage it is, kumbaga, gin-incorporate ko na lahiya nga amo na talaga takong day-to-day nga ginihimo. For example, I go to the gym, I woke up in the morning, prepare my food and all, and after 3 until 3 lataman class, maka-proceed na ako na ako ng mga clients, which I have, kung ito total, made ako na 4 clients. Kumbaga, diri nahiya makapoy in terms of manage kay gusto ko, ngan routine ko na talaga iya.
0: Okay. So, usa din hinga question, sir, ano, kay actually is, dira hiton mga naglabay nga tuig, iton pag-gym or kumbaga pa, it's na-mention ni mo kanina, is mga procedure nga ba, pag-build up nga dihiton aton lawas, is na-misconcept pa hinihan mga katawhan, which is, in this generation, gintatawag la ini nga for clout or for story, na Facebook post or ano pa ini. Pero, ano ba ini nga, ano sir, like, kinahanglan mo pa mag-enroll or diri ba ini harumamay nga may adabay ni mga steps kung paano natin ma-achieve iton sugad ka kumbaga pa build iton aton lawas.
1: So kunig i-relate tayo para mas makarelate ka tanan. Bagabaga la kasi iton yung relationship. Kumbaga, once mag-enter ka na sa relationship, may damo mga responsibilities, mga commitments nga kailangan mo i-maintain para mag-work. So, for example, magkamida ka ng long-lasting relationship, kung paano mo i-build, so ganito a fitness. Kung mag-join ka, o sa nga gym, mag-membership ka, direleto niya, kumbaga, amot at imo pinaka-tigda kapag bago. Kay takes time, it has process, and it fitness, there he raise, nga, within 3 months, within 4 months, we have, kumbaga, different results, depende mo consistency. For example, let's just say, bisan pa team coach is international kilala, pero ikaw, waray ka commitment.
0: Yes.
1: So, waray hiya gamit. So, in my end, nagiging singin laya clout kasi naging uso hiya, pero in my end, kung magiging consistent kala, waray di ka magmamanitig kaya kanit iba. Ngandiri ka ma-doubt team process, ngandit yung progress. In the long run, ma-achieve mo gaya yung gusto ma-achieve. Na physique or any goal na gusto mo ma-attain.
0: Tama. Yes, that's true. Ano, mga ka-K5. So, bagay na ito, iba pa nato na ano, nga mga listeners is namimiss, misunderstanding ining pag-gym. Actually, kaya gingagastusan, gihapon ini yung mga ka-K5. Diri inilibre nga basketball court nga makadto kala para magmulay. So, tanan nga mga equipment, ginbabaydan ini mga ka-K5. So, actually, may ada gihapon ini mga panuyuan or may ada inihira mga object mga goals, no? Nga everyday or once a week. Ano ba ini ang session, sir? In a week, mga pera ka session na?
1: In my end, if you enrolled to my affiliated gym, I'm an affiliate coach at Axon Fitness Gym located at Tanawan, Buntay. So, if ever you enroll, I will be giving you a 1 month membership fee, a membership itong nga gym. Tapos, in my end, if you pick me as a coach, may da kayo ito gintatawag na meal prep, depende hani mo case, kanini mo goal. Kasi before ka mag-enroll, we will be having an assessment.
0: Mm-mm.
1: So, ano akong usually ginihimo na akong client is to give them a proper rest, we have 3 sessions a week. Kumbaga, depende hani mo availability of time, ngan kung diin mo gusto nga spot mas maupay. For example, morning. So, before, and before mag-start na akong class, may ako morning na client. So, na-start kami 6. So, at least an hour anaman pag-gym. So, ang kulup, tungod na waray ko pa ito our responsibilities as a teacher na accept akohan pan-gabi. So, yan na. Nakinihin mo is to cater it all. I don't accept na morning clients. Kinipa-prioritize ka na from 4, ay 3 to 8 para at least mas makater ko. So, in terms of routine, ako na advisable is 3 times a week para may na mo rest nga alternating. Para dali ka mafatig and maging effective kagihapon na imo work kay makapoy it pag workout talaga.
0: Yes. So, balita ko gihapon na sir, you know, kay dahon mo gihapon akong mga friends nga dito sa social media nga nag-gym. Then, may adala hirang mga limitations, ano itong mga pagkaon, itong proper diet. So, gaano ba ini ka challenge, sir, para itong mga individual like you nga nag-gym? May ada ba kamo mga pagkaon lang nga or selected lab kamo itong mga pagkaon or may adala kamo ginpipili para itong ma-achieve gihapon itong iyo goal?
1: So to achieve it imo goal ma case to case basis kita. So in my end, what I do as a part of a preparation hit ako ni Mr. Tanawan, what I usually do is I caldef. When I say caldef na iba na ko hin calorie intake para mas ma-highlight or mas ma-emphasize ana kon figure kay para di ra ko bulky duro kitaon para medyo nakikita imo muscle. So in some end di what in my case kasi I cannot really state on what you should avoid or what you should do. Kasi nga, we have, kumbaga, case-to-case basis. Kumbaga, ha, kung nalagin ni mo is avoid talaga. Pinaka-avoid ni mo is ang processed food. Like, mm-hmm. for example, ang mga, let's just not mention any brand. Pero as we all know, mas maupay talaga it makawan kitahin natural na ginluto
0: yes.
1: or mga lutong bahay. Example, makakuan kahin mga utan, mga manok na ikaw mismo it nagluluto. Unlike hit mga fast food nga, we all know nga, gindamot at irapin ang bubutang to be able to enhance and flavor. Pero ang nutrients, akong big question kasi based on research, ginmamarket na lera for the sake of para kala mabusog pero nutrients, medyo
0: yes.
1: lesser na iya.
0: That's true. Ano, that's why diri talaga advisable itong pagkaonhin mga ready to eat nga mga foods, mga fast food. So nakadepende naghihapon ini naton ano, anong iton aton na klase itong pag-consume nga pagiging responsible gihapon nga dihiton aton healthy. So or iton aton health rather. So yan na iton questions kay hajim kasi is iba, no? May ada iton mga steps, may ada iton mga process. So kadiliwat iton work bagan workout nga dihiton bagan may ada kala imo kalugaringon. So ano iton mga like for example nag home workout ka, no, nga diton mga individual, ano iton mga differences sir nga dihiton nag-gym nga may da mga process, may mga steps ngan nga dihiton mga nag home workout?
1: So the difference between duha is when you do home workout and imo equipments is limited, so ano imo progress is limited gihapon. So once liwat mag-enter ka fitness, mag-enroll ka, expect nga may day medyo pricey ya, tungod mang good nga equipments are supposed to help you mas malaksit imo progress. For example, let's just say in my gym where I am affiliated, some people say baga pricey ya, pero if you're going to kita hit mga equipments, safety nimo it aman kasi priority in terms of equipments, kumbaga state of the art. Kaduha liwat is mas malaksi ni mo ma-achieve tungod mang good guided with our help nga ng proper machine. Kay dire ka na magkaka-injury nga more on progress ito mo makukuha. Kay gintututuan ka na with proper training and proper nga equipment, dire ka na mapapausa instead mag-execute ka nala. So it's made easier, kumbaga, mas pinadali na amon. Pero it comes with a price liwat.
0: How expensive ini sir nga pag-gym? Like ha iyo ano? Like ha imo? Imo yan ang mga experiences.
1: So if you're going to really tackle about, I don't know if we're really allowed to like disclose. Let's just put na lang a range. Kumbaga if you're going to enroll with me, mga tub-tub kita 5K. May da ka na ito meal prep. Day ka na ito maigbaw. 5K meal prep. Imo routine. Ani mo monthly fee upod na iton hiyang adangan guided ko na gihapon ikaw kasi when you get me as your coach kitun nga day I will be there for you to teach you on proper form to lessen ani mo mga injury. Kay some people say nga pwede mo nak mag YouTube. Yes, you
0: yes.
1: can do YouTube pero an pakian na tama ba ni execution nimo nga nanin execute niya, tama ba ni mo target muscle nga ninay igo. So in my end, ita akong ginihimo is I observe and I ask kung hain ba it nasa kita imo. So kung di rin siya tayong giniinigo, mas dakot imo risk magkamida injury. And instead na progressan imo, mas napapadubli ba tayong gasto. Tungkol nga, kung titinipid ka, nga na-injury ka, kaya nagkita ka lahat YouTube. And for the information of everyone, at YouTube is too broad here nga program.
0: Yes.
1: So what I have or what I offer is your routine is really made for you. Kumbaga, as a doctor, it is prescribed para talaga hayain mo. There are kumbaga time nga makakasalan kang ay para talaga ini akon. Kay dire ka na mo confused pag alsa, instead i-execute mo na talaga ya kasi nga made for you.
0: Mm-mm. Okay, so amo adto ano mga K5 no kun may adaman ka mo or gusto man niyo nga mag-gym is kontak lang niyo hi Sir Franz no adi man nga dihiton ato na Facebook page mga K5 no iton iya account. So yes, may ada ini mga process, may ada mga steps no kay may ada kita iton mga individual may mga goal. So may ada lahira gusto nga madako la iton ira nga dinga parts, may madako la iton ira leg parts or mga bakin kumbaga pa mga insecurities nera. Pero sir, based ito ni mo experience no, kay dati ka man nga nag-gym before ka naging coach, so yara iton imo mga gintutot do sir nga diton imo mga clients is based iton imo experience nga ginistudyohan mismo nimo kung ano iton mga muscles nga depende nakadepende ini iton mga specific nga mga exercise no nga mapabuild up ini nga mga muscles. So ginsusugad mo ba yan na iton imo mga clients sir?
1: What I usually do is before I accept clients, I always tell them kumbaga proper expectation.
0: Mm-mm.
1: Kasi tungod mga ulit social media, it iba nasing lang within 2 months progress ka na.
0: Mm-hmm.
1: And it imo case is different, especially kung may damo example hika or mga medical conditions. Mm. It is not kumbaga easy to sering nga 4 months, 3 months. In my end, what I usually do is I cater first and imo medical condition and imo kumbaga availability. Kasi for example, kung transparency, makikita ko nga dire mo talaga kaya. Bakit dire ko kasi gusto mag-accept latin client nga magiging risk hit imo.
0: Yes.
1: Magiging riskier ang imo health kay. For example, kulang team katorog. Anaton kasi kailangan para mas magkamidagitan in progress is unhealthy nga pagkaon, ang tama nga pag-alsa, nga nan katorog. So if ever ito nga tutulo is na compromise mo dahil ng duha, bisan padakot imo offer, I would really not accept it. Kasi nga, it is, kumbaga haakon, and dirihiya ethical. Kasi nga, at the assessment pala, ekis ka ng duha. So I would rather suggest nga, to keep it mismo at nga tutulo anay, then come back to me. Para at least, mas makater ko, nga mas ma-enjoy mo, it progress.
0: Ayan. So, nagpaplano na sana ako kanina hiton aton conversation. Pero pag nga di hiton time management, ayaw na lang ngayon mga ka-K5. Kaya hiton aton work, ano, depende, nakadepende hiton availability gihapon na mo, no? Actually, ginpaplan ko gihapon, no, nga mag-enroll nga di hiton na gym. Kaya dahil mo gihapon ako itong mga insecurities nga di hiton akong lawas. Ngayon, dream ko gihapon nga magkamayadahin sugad nga baga na physically fit. So, bisan pa man itong maaram kitahan definition itong physically fit nga dapat maging healthy la. That's enough. Pero for me, ano, bagan gusto ko i-build up, no? Nga diton akon mga, dahil mo itong mga parts, itong akon na body. So, ayun, diri ngayon kita hindi pwede kay danay na 16 hours straight duty. Ngayon, piraw, nga danay nga ni itong mga pagkaon is importante makakakaon ka la, no? Itong pamahaw, paningudungan na panihapon. Then, itong hours danay, tag 4 hours la. So, diri ngayon inihiya, sir, advisable, no? Pag-gym.
1: So what I can suggest is to start small. Kumbaga, it is not a hindrance nga agi. Mm-hmm. So amang ita kun dinala ko mag-start. No. Instead, take it as a challenge ay mo sarili kun paano mo titikangan nga ma-achieve mo iton nga tulo. Kasi believer ako nga it growth is intentional. Kun dire mo nga ni himo ani paagi, dire mo iton niya, dire talaga ni mito kukuha. In my end, in terms of defeats, kumbaga challenges, kung ano man ang akong routine niya na is it was not kumbaga snap is amo dyan ito.
0: Yes.
1: So I have undergone challenges ngan amo dito tinatawag nga ang priorities kasi despite it akong busy schedule I still manage na ma-incorporate ko kasi ako kasi believer ako nga if iti mo well-being maupay magiging effective ka talaga nga dako ito nitbalik ka imo. So it's still may nakapa kumbaga haiba at ang listener may da baka mo time kay maraman ako nga very good busy iba so, mm-hmm. and hanaton ko anya na is manggod at least aware, and nakakatagit ang awareness, and para at least proper ang imo pag-enter ito yes. na kuan industry para dere ka mag-ginastogastula.
0: Tama. So, diri lang ay ininingan naka-decision kaya na nga adlaw. Makadto ako mapa-enroll, no? Kay amo ini gusto ko. So, diri ngayon mga ka-K5. So, damo pa ngayon itong mga aasikasuhon or damo pa itong, kumbaga pa, physically test no nga dihiton ato na mga clients. So, maupay gihapon na no nga nabatian ko ini kay oo, kay ibig sabihin ini is diri la itong padamuayin clients itong mga coach. So may ra ngayon gihapon hira mga exception itong may ada mga kumbaga pa may mga sakit nga diri kaya magbuhat. So paano nala ma-achieve itong era goals, no? So para gihapon diri masasayang itong era kwarta, itong era money, no, nga paggastos itong pag-GGM. So yana sir ano pahadi naman kita imo pageant journey no tapos nakita hito ni pagiging na fitness instructor or coach mm-hmm. So nga diliwat kita hiton pageant journey gaano ba nakabulig ini nga pagiging na coach sir hiton fitness pag join mo nga hiton mga pageants.
1: So first is in terms of confidence, we all know nga in criteria in joining beauty pageants kumbaga itself beauty. Kumbaga, you're mm-hmm. being judged based on how you dress, how you look on the stage. Nga, nakabulig ang fitness kay, if ever nagkakamilakohin mga pageants na ginbubuligan, may dan, kumbaga, naiisip ko is, anakon pinagkurian, kumbaga, masing ka, anakon palakadlong pag in-exercise, mm-hmm. nagagamitan ko iya, ha? Kumbaga, nai-incorporate ko na laya, ha? Pageant journey. So, gihapon, with the knowledge of everyone, I was not always the biggest when I joined pageant. So that is one of the reason why again love ko talaga ang fitness kay dako inin nahatagakon nga confidence kasi going back in my first pageant year 2019 waga dira ko dakad to sugad pa ka build up na kon sarili. That's the time nga I tell myself nga to be able to become an effective contestant or candidate need mo mag-invest hay mo kalugaring. So that's one of the reason I decided nga I take it na lang nga hindi relay a hobby but a source of income gihapon kasi nga if you love what you do dere mo yung dere ka may stress nga parang may enjoy mo laya.
0: Yes. Oh, so upon research aro sir, nga dihiton ano, pag-join niton mga pageantry kay damo na manggo diton akon mga kilalado gihapon nga nagpa-pageant. So dahako kuno nga bulig ga ira iton pag-gym or pag-workout kay nakakabulig kuno para hiton era mental health, iton era mental clarity nga pag-join hiton pageant is usa gihapon inito nakaka-sharpen no an intellectual hiton intellectual capability iton usa nga tao. But for you sir based ito ni mo experience sugad ba gihapon ka dako na ay bulig hito na pag-gym nga dihan ay mo pag-join hito ng mga pageants
1: dako yung a factor actually which is tama ito kay to be able to think kailangan mo in proper rest in proper nutrients kasi kung if you take kung ano-ano lang ang pagkaon hindi ka pa nakaturogin mo upay how will you think effectively diba kumbaga in my end in terms of preparation ko pageant some people just see it as battles of kumbaga pinagwapuhay mm-hmm. or anything but in kumbaga behind ito it is a challenge kasiyahan ani mo schedule nutrients yes. kung paano ka maging effective sa stage kumbaga how will you communicate kung kulang ka hin katurog let's just say sa na natin atong experience kaya kung peraw ka aburido ka kung aburido ka di ka makagisipin to hay so unfitness dako niya naging gamit kay gintaganak niya yung timeline nga dapat ining oras turog ka na yun eh, dapat ining oras sugad ka na yun eh, to be able makarecover mabaga through the help of recovery and discipline mas naging effective ka kay nakakapag-isip ka man insakto kay kompleto man ninyo mo katurog ngan nagiging effective thinker ka.
0: Yes. Yeah. So, bagabagala inihiton mga nagtatrabaho, ano, once na diri nakakondisyon itong ira lawas, diri hiragihapon productive itong ira panarbaho. Actually, may hiragihapon ako ini-experience, ano, mga ka-K5. So, that's why nga, kinahanglan talaga as na-mention ni Sir Franz kanina, may timeline itong imo everyday nga routine. So, nga din, sir, yan na is usaka itong mga official candidate for Mr. Tanawan 2026. So ano ito na mga preparation ni mo yan ang ginbubuhat? So may ada ka nala 1 month preparation. Ano ito ni mga preparation, sir?
1: So in terms of preparation, anakon, what I do is na amatan proper sleep, nutrients, ngan I take this as a challenge para mas maging mabay pa ako ng version.
0: Mm-hmm.
1: Kasi for me, it crown kasi is mga kalimutan kasi ito niya. Kumbaga, I joined the Mr. Tanawan and I am honored nga naging part ako ni. Kaya gusto ko maipakita at ako ng advocacy nga through learning and curiosity, mas dako pat imo na abot nga na-attain in the long run. Ngan as a challenge gihapon, kumbaga preparation so far, dilikad sigun nga prepared na, dilikad sigun nga baga dire pa. Mm-hmm. Kasi nga in experience, this is my 4th time, kumbaga, and ako nalagin himo is enjoy ngan collaborate. Kasi nagiging full and ako ng heart if I meet new people, new stories, nga nag-i-inspire ha ako nga maging maupay pa in the future nga nag-learn gyapon ako era.
0: Yes. So speaking itong preparation, of course, itong candidate is kinahanglan may adain hira mga advocacy. So, he, Sir Franz, ano itong imo advocacy para yung Mr. Tanawan 2026?
1: So, right now, ang kumbaga usaga po nito nito ako naging prepare. But, an advocacy siguro just to cater na lang what I've started hamon community, like sharing and helping with mga isolated barangays.
0: Mm-hmm.
1: Ngan pag as a volunteer teacher gihapon, pag enlighten ha mga kabataan, ngan pagtuto nga dako talaga nagiging impact if mag-invest ka ay imo kalugaringon. Kasi an imo pag-invest itim kalugaringon is one of the biggest kumbaga kailangan mo i-consider kasi amo ti magiging kaupod in the long run. So para ako, kung magkakamay daman ako advocacy, it's all about leadership, commitment, ngan pagiging consistent, ngan pag-alaga hit imo well-being as a person. Para magamitan ka, dire lahi ay pamilya, but of course, ha community. Kumbaga, what I do is a result of determination, consistency, ngan, kasing paman, with the help gyapon nila akong family.
0: Okay. So, amo itong mga importante mga ka-K5, ano, discipline, commitment, and consistency. Nga dihiton aton, may adaman kita mga gusto, nga dihiton aton ang mga kalugaringon nga ma-achieve, or may da kita mga goal. Ayun, so Sir Franz, no, medyo kukulangon kita itong oras. Baga na haligot la so far. Damo pa itong mga gusto natin i-discuss, nga sugad gihapon, no. Damo pa kaduro itong aton paging istoryahan. So nga din nila kita, Sir Hano, last ko na ano iton imo masisiring nga dito na itong mga ka-K5, nga din mamati yan na itong mga kabataan. Ngayon, kung may ada ka mga gusto pasalamatan, mga i-shouts out, no, nga dito na itong live, go ahead, Sir.
1: So first of all, thank you so much for the opportunity nga ginhataga ako to spread awareness nga to be part han official candidates gihapon han Tanawan. So if ever magkakamay daman ako invitation na iyo, so mm-hmm. anaman magiging coronation night is on August 11. You can also support me in tickets and it is available in my Facebook account ngan inviting you guys this July 29 for the talent presentations. And so far, shout out na ako mga friends in Tanawan. Makari Basketball, Tasty Beats, anakon official handler, which is the Sir Christian Kubacha, anakon institution na hindi na ako nang tututdo, Tanawan National High School. Huge shout out kan Sir Richard Laurente, na despite ang mga busy activities, especially this Monday, magkakamay na kami sashing. Hopefully, tugutan ako ni Sir nga mag-participate, and to our sponsors gihapon, and to Tanawan's gays association, thank you so much in the initiative. Kay indeed, and Mr. Tanawan had played a big impact ha akon, and also to my JC ay Tanawan Pasaka family, Bakabak family, and to of course Las Quete nga nanakon mga kasangkayan nga adangan. Amula po ito. Thank you so much for having me here today, and God bless everyone.
0: Alright, ang mga ka-K5, nabatian niyo nga nakaupod niyo, ano, he's Sir Franz Elizar Bacabac Lasquetti from Tanawan, Leyte, o sa hiyang fitness trainer nga na pageant enthusiast, mga ka-K5. So, see, damo kita yung nabaruan yan, ano, nga about itong lifestyle, nga, of course, gihapon, ano, mga ka-K5, kung paano natin ma-achieve itong aton mga goal. So, siguro, damo ka muna baruan itong mga na-mention ni Sir Franz kanina. Ngayon, I hope, no, nga rito natin mga kabataan, ig-apply gihapon nira mga ka-K5 itong era adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sige mga ka-K5, kay kulang na kita in oras, ano, malapos na kita. Ito ang pinaka-standard time nga rito ng K5. So, nagpapasalamat gihapon kami. Ito ang K5 News FM Tacloban kan Sir Franz nga gin-accept ito ang amon invitation nga makaupod nga di ano, ito aton live. And of course, see you next Sunday mga ka-K5. Ako naman ito iyo nakaupod ka K5 Carlo Arisgado para had kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmaitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: ga-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MITC, Sir JP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
6: Mm.
5: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, Tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mauna.
6: Mopay pag-adtos clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mupalit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag.
8: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 5:02.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Mga kabarangay, adi na ang taramdan nga para haiyo.
12: Aton panghisgutan ang mga isyu ng mga programa nga may kalabutan haiyo barangay.
11: Mga kabarangay,
12: kabataan,
11: ka K5,
12: pamati na kita,
11: haka K5 na,
12: kabarangay pa,
11: ka K5 na,
12: kabarangay pa.
11: Adi na ang iyo kapitan hakahanginan, Kapitan Han Barangay K5, Kapitan Jean Pilinyo.

upay nga kulop mga ka K5. Welcome din atong taramdan ka K5 na ka barangay pa. Happy Sunday ha aton nga tanan. Kumusta naton semana? I hope nga maupay itong aton panlawas. Labi na yan na nga it aton panahon. Baga diri taragyaan na no, mga ka-K5. Baga na, yan na nga semana, baga nasira. Baga mauran naman. Baga diri na ito na mag-gets mga ka-K5. Salit, ginagat ko kamo nga mag-avail. Hito ng mighty C, the alkaline vitamin C. Good, protektado lagi hap kita. Habisan na pabaga pabag-ubag-o hitong panahon ka K5. Labi na yan ang asimana kay baga umagi man good hi bagyo inday ano. Salit it aton panahon baga masirak baga mauran. Baga mahangin naman. Ayan, so shout out ha at

si Akmano kung ano't ginabubuhat or kung nagkakapi man. Hamon kasi hamon ha tanawan, magasugad din nga oras, nagkakapi good kami. Kinakadwa kami pagkakapi ha usa ka adlaw. Mga K5, kung nagkakapi ka mo, yan ang akulup. May na ko yung susumat, mas maupay nga kapi, itong antioxidant coffee. Salt ka K5, magkape na. Gamit ang DTX Coffee Mix. Kaya nakagkape ka na, nag-detox ka pa. Nasaling ano, ka K5G, hindi rin kami nagsisiyak, kaya nakagas kami. Wow! Wow, sana all! Ayan. Shoutout gihapon ha aton mga drivers sa tanan nga pampubliko nga sarakyan. Mapapedicab, e-bike, tricycle, jeep, SUV ngan bus. Kung may na namamati aton nga driver hiton Edro, welcome gihapon and maupay nga kulub ka K5. Ano daw ato nga mga ka K5 kung may na namamati aton nga piloto hin aeroplano. And of course, shoutout gihap natin natin mga Maxim Riders, Food Panda, and Grab Riders. Kay Dani ko nakunasa, kay Naya ka niya. Sir, shoutout daw kami. So, amin na ini, shoutout ha iyo, aton mga, saludo kita aton mga riders and mga habal. Yan, so, I hope na kapahuway kita tanan since Sunday na. Sunday man good is a rest day. And I hope itong mga religious nakagsimba na kita. And kunwari pa, after nalat ato programa, syempre, pamatianay ka muha ako. Di na mga ka-E5, joke lang. Pero, importante magod kasi ato pag-iistoryahan niya na ako loop. Salit, niya nala, hit ako man ato programa, it iyo pagsimba. Pero sa itong mga ka-K5, i-greet taanay ang aton mga barangay nga nagsaselebrarya na hinkapistahan. Haira mga barangay! K5 New. Happy, happy fiesta! Ha barangay Sawa, Basay, Samar! Ayan, hingyap na aton nga mapunuhin kalipay. Mapunuhin pagkaon. Ah, magudgon ka patronan mga ka-K5. Ano, dapat talaga damot pagkaon. So, ang nakalabay ng adlaw din sa Tacloban City, nagpatron gihapon ang barangay Anibong. So, belated happy fiesta. Belated happy fiesta. Pwede ba yun? So, as usual, kung puro patron, damay tunit mga arog. Kadalasan, itong mga mamantika, sugarit humba, ano na, karabaw. Oh, of course, diri mawawara itong mga dessert. Nga duro ka magtamis. Diri tagod malilika na ng mga ka-K5 nga mag-Sharon. Maroon ka mga ka-K5 at mga mag-Sharon? Ito nga ni nga, balutin mo ako ng hiwaga. Ah, joke lang. Ito sinisiri nga mag-Sharon, itong mag-bring home or mag-BH. Kung mag-rasagod talaga ito, aton mga nakakaon ha patron, igod na aton malilikyan nga mga manmumutos talaga kita. Salit mga ka-K5 para ma-enjoy nato nit aton pagpamatron nga dire kita atakaron hiton high blood nga diabetes. Tumar kita hit DTX 500 an epektibo nga pangontra hit high blood pressure nga diabetes. Iton aton mga products din hingagin de-endorse mga ka-K5 in subuk na. Waray dapat kabarakan kay FDA approved ini. Nang maram ka muha akon, hindi magudak magpapatapon basta dere FDA approved. And safe and effective.
Siyempre, ang umanggo rito ng Hingyapit ato na CEO, nga hi...

0: Doc Ramel, uy, nga magina aksesible, nga naabot kaya ito na healthy nga panlawas. Salit mga ka-K5, ginaaghat ko kamo nga mag-avail kita. Hita tanan nga mga products han Clinica de Alternativo and Wellness Center nga mapapalit ha may Avenida Veteranos na andihasla. Hito na St. Paul's or Divine Word Hospital. Ayan, so maupay nga kulub ha aton na mga nagkikita ha aton live. Especially ha mga nagkikita ha K5 News FM Tacloban Digital Facebook page. Ayan, so shout out anay mas scroll anay kita. Shout out kana Frances Amy nga nagkikita ha aton live. And of course, kay Lindon Castignano han Barangay Katmon. Shout out, shout out. So yeah, pwede po ba pa-shout out kan host Donna? Pabook na kamo for any events. Ay, talaga namang nag-plug pa talaga ano? Ka-K5 Don. Shoutout gihapon kan Aldrich May Lauzona Mulona of Barangay Likod, Tanawan, Leyte. Ayan, mo pa nga pagpamatian ng akulop din ha ato na taramdan ka K5 na kabarangay pa. Ayan, so mga ka K5, hapag-abrit on ato na sesyon niya ng akulop. It ato na guest niya na ina igindangup niya niya problema ha ira barangay. Labi na ini nga pagtaga puno. Ini nga dako nga puno. So, mga ka-K5, di rin natin masabdan kung ano ini nga klase nga puno. Kay dirigap nira masabdan kung ano ini nga klase nga puno. Pero, sumalaha ira, nakakapirwisyo na ini ha ira barangay. Naghihinitaas na kasi inihiya nga na makuri na hiya utdon o tabtabun. So nayakan niya, dumaop na kuno hira ha City Environment Office din niya Tacloban City. Pero waray lagi ha pira makakarawatin na ano, bisan ano nga update. Pero ha naglabay nga adlaw, ginbisita kuno inihirahana Senro or City Environment Office. Pero nayakan nga diri kuno akos hit equipment hit city hit pag pautod hini nga dako nga puno. Ha nakaistorya nato niya damo gihapon it mga nangungugwa nga halas ito dito nga area. So masiut na ton hinduro nga to nga lugar mga ka-K5. Private property man go dito hiya itong nga gintubuan hini nga puno. Pero han ira pagpakiana ha tag iya ito nga private property ito nga tuna dida. Tinmugot naman ko no ito na tag iya nga paut doon. Pero mga ka-K5, bagan amo lagi hap kay diri man ginaabrihan itong iyalote. So may day kasi ito hiya gate, ito hiya nga bakanteng lote. Or actually may bala ito dito pero since diri naginuulian itong tag-iya, bagan naging bakante na ito hiya. So may kita ba ito naton na ka-K5 Ray? Ito na picture. Kaya actually, anaton pagkadto, nag-picture kita ito nga dako nga puno na iragin si Siring. Yung panginaano naton. Talaga marabong na talaga nga naghihinitaas nga puno. Nga nababara kahira, especially yan ang mga panahon, uso naman ko dyan na itong burubagyo. labi na yan naglabay nga Bagyo Inday, Durgud, iton ka baraka, iton ato na mga residente. Nga nito na sanggun niyang barangay, hininga barangay nga ato na pag-iirustriyahan niya ng kulo. Also, iragi hapon igi na papanawagan ang mga leakage ha linya ha na LMWD. Kundiin, ira na kuno iniigin daup ka na General Manager Ronnie Cornico. Maihan na kuno ininira nga igin daup ha LMWD. Pero nakalabay lang siguro nga semana ini ano gimutangan na hininirahin na markings ito na karsada. Paki-flash na gud nga to K5 ray ito na may marking sa karsada itong leakage. Ayan. So makita naton kung nakikita ka mo hiton ato na Facebook live makita naton nga gimutangan na. Actually dito itong nga area may danato na kaistorya nga residente na ginpanginano na kuno ito han mga personalis ng LMWD. Okay, so nga tuluwat kita ka K5 Ray han puno. Ayan mga ka K5 makita kita dakot yung puno. Dahit may bakante nga lote amo na itong gate nga sinisiring. Actually, may nakabutang ito din nga private property, do not enter. Nakakandado ito hiya mga ka-K5. So, amo ito iginaaraba iton ato ng mga ka-K5 ha Barangay 62-A. Ito na Sagkahan, Tacloban City. Kundi na diri manggod ito nira mahimuanin aksyon tungod kay private manggod itong tag-iya. Although tumugot na ang tag-iya hini nga lote, makurihiya matab-tab kay iton may da mga nagpaka-balandra dida nga mga wirings iton na kuryente or iton internet service providers ito or kanan internet ba ito hiya nga kuan nga linya. So kailangan talaga hiya sakbon dito ha hasakob. Ayan, so makurhi hataas talaga hiya indoor mga K5 diri natun hiya ma-pinpoint kon ano gud ito hiya nga klase nga puno a. Pero ang siringhan mga residente dito naton pagpanginahan no. Kuan la kon ito hiya bagan gin kuan lahan tamsi asya tumubo ito hiya. So amit ang pakialan natin, ano gamit hinihiya nga puno? Ito hiya dida nga dapit. Niya kanira, waray man kuno, dili mang gift kuno ito namumunga. Pwede kuno kun waling-waling ito hiya kay mahamot kuno ito hiya nga kuan kun baga nagtitisirom, mahamot hiya nga puno. Pero diri man. Malubay lang nga puno nga kumbaga maghangin-hangin ng guti baga na uutod tapos nahingad to hatun mga kabablayan. Pero isyo talaga hiya kung magkakamaydahin baga bagyo o kung ano man nga uuran or mahangin nga magkamaydahin hangin. So delikado hiya para hitun aton mga ka-K5 ha Barangay 62A Sagkahan. Also, makakaupod naton ito na ato na it kapitan hit Barangay 62A Sagkahan Tacloban City via recorded video. So amo ito hiya aton hiya igin interview kanina or actually gin-interview nato na last week. Ngan iya gyapon igin padangat aton iba-iba or different different programs hito na iya barangay. So niyan mga kaupunta via recorded video hi Kap Christina Abaygar, punong barangay hito na Barangay 62-A Sagkahan, Tacloban City. Igpapadangat niya haaton din ni K5 News FM hanga K5 na kabarangay pa itong iya mga issues sa barangay, especially itong nga puno, ganito nga leakage. Nga of course, itong iya mga programa nga iya igin bubuhat sa iya barangay. Especially, yan na nga bulan is the nutrition month. May din iya mga gusto iyakan na iya mga constituents hakahanginan. May din iya mga papagents, mga pa-search, nga mga pa-cook-offs. Ayan, sa mga kaupunta, via recorded video, Hikap Cristina Abaygar, punong barangay, hit barangay 62A, Sagan, Tacloban City, kataliwan, hiton pira, gamanga, pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na! Mag DTX products na!
8: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
9: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
8: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
10: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rolando Basanyes, taghan na kayo kung natlawang kapi. Kung lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hangtod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
10: DTX Coffee Mix! Papalit sa mga papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
15: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: Ayan, so welcome balik ka atong programa ka K5 na, ka Barangay pa. Anaton oras sa alas 5:29 na. Aton oras ay padangat aton han. Klinika D3 Bio, the superfood supplement. So yan ang atak na mga ka-K5, makakaupod ta via recorded video hi Kap Cristina Abaygar, hana, Barangay 62A, Sagkahana, Tacloban City. Agod ipanawagan nga mabuligan hira, hininga problema nira nga pagtagapuno, nga maihan na nira gusto nga utdon. Actually, nayakan nira nga dira ako nira maaram kung ano nga ahensya itong mga kabulig haira. Kay duro na talaga ito na perwisyo nga igindudurot ha mga bulupyuhan barangay. Sugad gihapon ini nga mga leak ito na tubig. Adi mga ka-K5, mga kabarangay, pamatian ta anaton interview kana Kap Cristina Abaygar hana Barangay 62-A Sagkahana, Tacloban City. Ayan, so maupay nga kulup mga ka-K5, adi kita yan ha Barangay 62A Sagkahana itong Tacloban City. Adi mga kaupuntahi Honorable Cristina R. Abaygar, siya na Kap. Han, barangay, punong barangay, han, 62A. So, maupay nga kulup, Kap?
1: Maupay man nga kulup.
0: Ayan, so, Kap, regarding po han aton, ano po han aton pinaka-issue nga niya barangay nga iginda-up din niya aton, aton estasyon?
1: Thank you, gihapon, Sir.
0: Jean pa.
1: Jean? Okay. And then, gipauna namon nga, kung anong, problema number one namon ini nga ang puno. So kay inin maihanagod ini nga kuan kay sige ton ko aniton panahon sige liwat ipagtinubo ito nga puno. Inin so igin dangup na ini namon ha city inro tapos ngani inin may da na ngani nagpakanhi ka kulop nga amon resident kay baga may da na liwat puno kinuan nga kuan halas. Uh-huh. Ito dida nga kuan amo ito nga inin maupay na lang nga may da ako kuan nga natawagan ko si Sir Branduha kuan City Abid kuan City General Services or kuan ito hiya ha
0: GSC
1: City Disaster.
0: Disaster
1: inin maupay kay nakabaton hiya pero inin sige kuno ka inin ipapakadto ko kuno itak mga tao pag inspect so nakani ito hira kanina inin pagkita ni rahan puno inin baga na kuan ko dira talaga nga diri kayahan ira
0: kuan equipment
1: equipment
0: okay
1: so amo ito waray iton talaga ma kuan lagi hapon nga diri lagap ini masusulbar nga amon problema ambo kin ano nga ahensya god ano nga kuan iton makaka kuan ito dida na kuan puno.
0: Puno bali ano po yung klase nga puno?
1: Diri kami, di, bisan nga ni Dida itong kuan mga kaharan ni bagay diri na ka, kuan ito kung ano ito yung klase na puno.
0: Okay, so labot lah itong kuan halas ano pat iba nga hulga ito yung nga puno.
1: Itong kuan ano ika ang primero gihapon inin ang hulga ito kung sugad yan nga inin may ada maraot nga panahon.
0: Mm-hmm.
1: Amo itong number one gihapon na kinahadlukan di dahil itong mga kuan mulupyo kay hataas na manggudiya nga da gud hairaan kuan kung baga may damagka kukuan nga mga sanga matumba ito nga puno. Amo itong makakuroan ito di da.
0: Okay. So nagdaop na po ba kita Kap environment ha DNR
1: amo nga ni kay gin kuan na ito ha kuan ha City Inro kay may na nga ni kami ito gin kuan kay na sharing man nga may ada babayaran.
0: Mm-hmm.
1: Nagbayad na kami ito ngan an kuan may requirements nga papakuha ito an ano ini an kuan han tag-iyahan tuna dida.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kuan ano pa tawag ito nga land title ada itun kahuman ang katugutan mismo hantag iya.
0: Okay.
1: Nag-aro na kami itun.
0: Okay, so nagkuan na ngayon hiya, naghatag na yahin permiso nga outdoon na talaga ito nga bono kay nakaka.
1: Ang problema lang ito kung baga may ada na good magpakadhi nga pagkuang good ito, ang pag-open ito dida nga gate. Kay ang tag-iya ito dida, diri na nag-uuli-uli nga da. Amo ito gihapon ito problema. Kay siyempre kung magkuan ito, kinanglan mang good open ang pagkuang. Kay ito nga kuan dida, inina na bukuan na nito nga puno, is doro na good itong kuan, itong iyahugaw ba dida. Kay ada ang kuan mang good ito, ang mga tire, kay kuan man ato nga kuan ito nga itag-iya. Pero itong kuan ito, aadila puno ha, downtown.
0: Itag-iya, no, na ukoy.
1: Amo itong kuan namon ito. Pero, ang kuan, may da na ito niya katugutan. Ang pagkuan lang ito, kay siyempre, pag-abri ito dida.
0: Awari, so may da na katugutan, pero wari pa abrihi.
1: Kung magkuan, may da na ahinsya nga magkuan ito dida, kay kinanglan man maabrihan. Amo itong kuan ito dida pag-abri, kung ano kuan ma, may da kuan namon nga madali ba hiya ma-inform nga maabrihan
0: maabri ito na. Dida. So balikap, ito hiya dida nga kinatutok dan ito nga puno. May da baton dida as in sarado lat dida
1: sarado ud la iton.
0: Okay, so mahugaw lat dida,
1: mahugaw kay amo nga ni iton nga inin possibly amo ada ito nga ginkukuanan na lugod iton kuan
0: halas dida. Ano ba ito dida kap, may balay,
1: may balay mang kuno ito dida, kay dida na uli ang tag-iya ito,
0: pero waray caretaker,
1: waray usal adto hiya dida kay magayon kuan ada ito niya, kay may mga may auto man adto ya, tapos may mga guma makuan.
0: Ah, okay.
1: Amo ito nakupanan namon dida nga ma kuan ito nga puno dida nga malimpyuhan. Kay amo ito ada nga gindadaog dida in kuan
0: malahalas.
1: Amo to pagnasa ring pangani iton mga residente dida, problema pa ito dida kun pag-abri ito. Amo ito dida kay pamati ko gin kuanan na good ada ito didahin kuan
0: gin pugaran na sa yung pamanan
1: amo itong makaharad look dida.
0: Okay, so ito po nga tag-iya, lalaki po ito iya,
1: lalaki. Oh, Henry C.
0: Oh, wow, Henry C. Baga Rico daw ito kahap nga kuan. tag-iya to nin SM mga Henry C. Okay, so regarding liwat kap hiton tubig naton kap dinhiya sa ka.
1: Inin kuan la ito dida, unahan la liwat ito hiya dida nga maihan gihap ito namon nga gin kuan ha promoter throughan kuan general manager kan kuan no kan Mr.
0: Ronnie Cornico.
1: Ronnie Cornico. Ang kuan adto niya nga papa kuan niya nga da until na waray pa man ito.
0: Kakan upo ka mo nagdaop kan
1: may nagyap ito kay may da nakigsumpayan nagyap na ni kami usa nga ko an radio station
0: Actually po may dagyap na mo na program about it LMWD at your service, so every Monday, every Thursday may da po namon slot ha era, so bangin po pwede namon ini ipadangat gyapon ha era nga iyo concern ito na at iton iyo tubig. So bali ano po it haim po kamo nakuhan tubig especially it mga resident nganhi.
1: Amo ito na ada gud ito na kuan LMWD.
0: Okay. Na, may nagrarasyon po ba in tubig nganhi?
1: Waray na kuan depende gud ito na kuan.
0: So paano po ito it awas it kuan kada ano nga oras it awas niya?
1: Kauro ba dada ito din eh, mga na ko ang direct ka agahon or mga katot nga gap eh, nagpipiraw po dito yara po.
0: Parehas na kita kap. Kibisan nga to apitong haawon maagahon gihapit awas.
1: Mga piraw la ito pag binantayo nit ko an mga pag-aawas si tubig.
0: So far kap since it awas si tubig sugad ito baga very good sugad ka kuan or maagahon la na awas it bilhit tubig kap. Kumusta man?
1: Kuan, inin dip kuan ada ito, depende gyap kay ka uruban ada din hi may ada ito nga ni nga may motor. Kuan, ako na la ito tira din bubuhat para na ko nakakakuan hi right kuan tubig.
2: Pero it kabaray dan hit kuan diri man gusod ka taas
1: oo,
2: or
1: oh may dala iton kuan baga ano depende gihapon ang konsumo.
2: Ah, okay. So anything pack up na nga issue nga pwede niyo iguan.
1: So far baga kuan ha kumbaga ha peace and order okay man iton kuan namon kay anamon barangay tanod nag kuan man ito hira. Permanente kami may duty ng every kuan ito hira pag 10 o'clock nagro-roving ito hira so far baga inin
2: peaceful naman
1: peaceful god man ito wow. Barangay din ni amulat baga kuan nagpapasalamat na laluwat kami iton
2: okay so nga tuluwat kita kapit programs anot mga programa nga pwede nga malauman hit aton mga taga barangay 62A.
1: For information han aton kuan mga constituents again ko pa namon nga may da kami baguyan nga project nga inin na ngadto ha kuan puruk for inin maabot ito nga diliwat ha may puruk dos nga inin pagkuanan rehabilitation of kuan line canals no tapos may da kami yana liwat ang kuan repair nanin kuan han daycare center han barangay 62A
2: so kap okay la ba iguan naton about ito nga line canals i-elaborate naton ano kuan ito hiya
1: inin dito manggod ha kuan ha Purok 4, ato ito dito ang kadungganan village. Kumbaga, haluag ito namon nga purok. So, ato ang kuan inin, kuan manggo dito han kanan NHA, amo ito hira dito ito mga residents. Nan, inin, ang problema ito dito, ang mga inin drainage, nga labi na mga puno na, ang kaurog ito permigod kami, ito nagkukuan didiklaging. So may da kami kuan yan nga 1. Something more pa nga kuan sa 1.6 or ano inin amo ito yan ay igin kuan namon ngadto para gihapon makuanan covered kuan han
2: kanal
1: kuan drainage
2: kuan so anhaddo ka nagbabaha ton ngadto nga part
1: oo kay na kuan iton nabaha talaga ito ngadto
2: or hasta yan na nabahalaga
1: kuan may da portion may da gihapon na kuan ito yung baha
2: ayan so ito tumahan ka K5 nga taga 62A maglalaom na kita nga din na mabaha nga to ha purok 4
1: so, sana nga kuan may da manggo dito so ga dito kuan din gihapon amo ito pag uuran-uran gihapon amo ito nga na kuan talaga pero pag na kuan liwat iton uran nahubas liwat dayon
2: so it drainage na talaga it
1: oo, problema nga may da man kami na humampalan amon project din ha purok 3 na inin na kuan gihapon na ito baga sering padamo gyapa nagpasalamat nga ang permi ginaagi an nira nga kuan nga permi to bigon yana is diri
2: na. Diri na wow mapay talaga ang kuan project regarding liwat puhan daycare center
1: oo inin amo iton ito nga amon daycare center is located ito yan na kuan ito ya ito nung sagkahan elementary school gidi dalo yung pagkuan inin may ada ito igre-repair ang labi ng kuanhan itong ceiling. Oo, kay baga may ada kuan tapos ang front, baga kuanhan ito pipinturahan, kuan may ada mga kuanhan itong kabata, ang bagan may ada bagan ano ito, swing.
2: Nga, oo, kuan, swing. I don't like playground, ito, kumbaga. Kuan,
1: oo, may ada pinaka-playground ito. Amo ito, tapos andituhan may pinaka ko ang gihapon ada iton stock room may dala gihapon mag-aay doon.
2: So mo pa ito ano kap na ito to mga kabataan magpapakais ka ng maupay.
1: Mga magmamaupay na tira ko ang nato sa COVID itong era ano pag ko ang gihapon.
2: Speaking of kabataan kap kumusta aton coordination with sangguniang kabataan?
1: Okay man kay iton ko anamo ni Tam Iske chairperson Ryan Luminoke isa nagkukuan man liwat iya iti ano duties.
2: Oh, maupay. Okay, Kap. So, may naman nera kalugaring ano nga mga projects
1: nga niya. Oo, may itong era ko ang kaoroga mo itong di pala nga natin before mag-enrollment nang hatagiyan mga school supplies.
2: Wow.
1: May itong nga ko ang
2: so, balik kita Kap nga itong daycare center. Yan na, nagagamit ito yan at mga kabataan.
1: Oo, nagkakaan ito nera. Kay, inindito pala nga ni kami kay pag and pagkuan dayo nang July 1 is nagpa-feeding kami.
2: Mm-mm.
1: Feeding din he tapos nagto gihapon daycare ko ang children.
2: Children, mm-hmm. Oo. So duhang
1: yan na ang July kuan man nutrition.
2: Nutrition man, oo. So bali mga gulay,
1: yes,
2: prutas, ganito.
1: Oo. So by July 31 liwat again mapa-feeding liwat ako didi.
2: Ano po ito kapit interval it iyo pag pa-feeding ha kabataan?
1: So di ko andi regard baga ko an inin yan na nga ni bubuhatong ko is bisa naman la may da once a month nga makakag-feeding ako.
2: Ah, oh, maupay. So yan ala kap nagdamo kay nutrition
1: oh,
2: man.
1: Oo, ano amo ito yan at amon ko an nga ko an inin magkakaada niya kung kami na koan yan nga 24 is may da kami sinisiring nga di cooking demo para hitong mga nanay.
2: Wow!
1: O, tapos magsuserves kami hin most healthy baby. Amo ito yan na amon baga.
2: Oh, kaupa yan, Kap. O. So may price ito, Kap?
1: Yes, kaya amo ito. Paano ito pagpaaghat gihapon na
2: so,
1: koan.
2: Tagpira man itong kapit price, for example.
1: Maray pa baga koan, kay saring pa inin ha, koan manggod inin natin, ha, kalubaringon la inin natin nga baga koan. Pag,
2: own operating expense la.
1: Oo, kay saring pa ang pundo manggod ang kanan koan, yes, buti ay la, so ako nalaliwat ito din ko pa na akong kalubaringon.
2: So yan mga kabarangay 62A pag api na kamo itatot ko an.
1: Amo ito an magkaano kami an mga nanay nga inin an labi na an ano search for most healthy baby. So kung may baby ka mo nga 9 months to 2 years old igkuan niyo ano nga diha barangay inin na maaram naman kamo ito kung ano ang mga kuan ko ini
2: guidelines
1: o criteria ini kinanglan nga kumpleto ang era kuan immunization.
2: Okay. So may da ba iba nga mga papel na kailangan ipakita? Warin,
1: basta ang era lang mapakita lahiran era kuan ini na immunization card nga kumpleto ang era kuan ang era pagpapa-immunize ang era mga anak.
2: Okay. Yan. So, mensahe Kap, haaton mga constituents nga natong mga tagpamatiha K5.
1: Missaves. Inin, ngatuhan akong mga, inin, saring pa mga constituents ang Barangay 62-A. Inin, nagpapasalamat gihapon ako nga, inin, gimbisita kita ang taga K5 News para gihapon makag- hatagin mga information kung ano ang gimbubuhat ang mga barangay officials. An iyo baga sering pagimpili inin aadi kami nagbubuhat gihapon kami hanamon mga sering pa duties and responsibilities as punong barangay nga nan akon mga ginsasakupan nga inin pasalamat gihapon ako na sering pa kung ano man ang mga projects inin ba ihahatag iton nga daha iyo. Salamat gihapon han maupay nga mga inin sana kung ano man ang mga kuan na diri na unta umabot ini nga sering pa nga bagyo nga mga nga tiabot amo gihapon ito gin kuan kita na di waray kuan nga bagyo nga kusog.
2: Okay, so damo nga salamat Honorable Christina R. Abaygar ang punong baranggayhan Barangay 62A Sagkahan, Tacloban City. Damo nga salamat Kap.
1: Damo nga salamat kang Sir Jean ngang Sir Jobert para han iyo pagbisita ang Barangay 62-A.
3: Sa
0: So amo to mga ka-K5 ano, hi Kapa Cristina Abaygar han Barangay 62-A Sagkahan da Tacloban City. So nakaupod gihap naton ngadto hi ka-K5 Jobert Hornales. Grabe to na perwisyo nga gindudurot ito nga puno ha irang barangay. Actually han aton pagkadto para manginano ito yang puno. May din naton nakahistorya nga residente na nagsiringhiya nga diri kuno malaba itong usa ka semana nga waray nira nakikita nga halas nga danay nga ni mas kog patunti ira panimalay all because ito nga puno. Ito kasi nga puno harayo ito hiya ha pader ito nga lote. Kumbaga ko nuot dun mo hiya tas ha boom truck ka masakay diri ka kaya nun kay it mga kablihit kuryente nga itong mga internet wirings. Siguro kinahanglan itong in joint force ano tikang ha Senro han barangay mismo nga Bureau of Fire Protection gihapon pwede ra siguro makabulig pag saka ito din. Liyay ko gihapon para itong mga kablen kuryente kay turuyuon talaga ko nga sakbon itong lote agud mautubiya. About liwat itong problema hit leakage actually amito gin markahan na han LMWD ito nga kun hain ton na it may mga leak. So I hope dire lahiya kamarka-marka la no mga ka-K5 matrabaho gud ito ya dida. Anyway, may daman gihapon nato na programa buwas ha LMWD at your service. So I hope may padangat gap to naton iton hiya nga era problema. So every Monday and Thursday 8:30 AM ameton LMWD at your service. So poprobaran ta igdaop ito mismo ha LMWD pangarohin update ito dida nga area kay intalon good man na nagpa taod na lahin mga motor iton mga residente agud magkaawas kay bisan kuno iton maagahon diri na naawas iton era mga gripo. So ganman igin paangbit ni Kapan era mga programa ha barangay an era 1.6 million nga drainage canal ha Kadungganan Village nga era daycare center para hiton maupay nga pangeskwelahan iton mga gudding nga kabataan. And also especially ang nutrition month an era mga feeding program, cook off demo para ha mga kananayan nga an search for most healthy baby nga kinahanglan and kompleto iton immunization. So amo to mga ka-K5 ang sitwasyon ha barangay 62-A hiton Sagkahana Tacloban City. Utro damo nga salamat ka pa Cristina Abaygar nga han kabugusan ng sanggo niyang barangay 62-A. So lagi hapon ka na ka-K5 Jobert Hernales. Yan, so ginugdan talaga kita ito niya. So aton mga pa-shoutout, kadilot So ato mga pa-shoutout kagawat kita, sorry. So shoutout ka na Edwin Borlaza. And shoutout gaya po naman nakikita aton live. Shoutout ka na Tabrera, Edmund Tabrera. Shoutout ka K5 watching and listening from RE Glass Kalubian, Leyte. Shoutout gaya po ka na Tita Maricel Hinita Barbo. Hello. Live from Das Marinas, Cavite. Hello po. And shoutout gihapon kan Lisandro Lago Nanesco from Tanawan, Veronica Barbosa ng Palo, and watching live from North or South Carolina kay Jerry Omen. Wow, mga international talaga taong mga kuhana no? Mga nanonood at ating mga nakikinig. Siyempre, special shoutout ta akong family, especially Barbo and Pilinyo family. Nga na akong mahusay nga mama, Sel Barbo. Nga na akong mga kabugtuan, kanananay, ngan tatay, titos, and tita. Happy listening gihapon na akong Amina Yuyo nga barangay, barangay Pikas, Tanawan, Leyte. Nga hatanan, nga manmarati ha aton taramdan. Mga kabarangay, mga ka-K5, ginkakablas na kita itong oras. Damo nga salamat. Haniyo pagpamati din ni aton taramdan, ka-K5 na, kabarangay pa. Temporaryo ta nga pagsasadana naton sesyon niya nga kulup hasunod liwat nga Domingo mga kabarangay. Hangaran han mga personalist ikang haton technical nga dapit Engineer Robert Graciano ngan ka K5 Ray Varona. Salamat han niyo pagpamati han aton programa Utro, ako niyo Kapitan Nakahanginan, Kapitan Jean Piliño, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, habugus nga sinirangan Bisayas, ngan Hatakloban, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Mike Puso. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Faiz Bitoon. Daghan jud ang natingala na ako. Ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa so, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
11: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Kadlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: ITC DTX Beauty Soul.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniman Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, impunto, alas 6.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3Bio Evening Newscast.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mga ka-K5, adin na natong mga magpasunga notisya haaton ang mga laray uluhan. Aton balita dukal, duhang estudyante patay habungguahin motorsiklo ngang truck ha Ormoc City.
21: Samtang barangay drug clearing program mahugot nga igin i-implementar habung tuhan giwan Eastern Samar.
19: Aton naman balita nasyonal, Senador Lacson ginsusnan ang mga politiko nga nagkakasakit kun naaaresto.
21: Ngan anay OWA Chief Arnel Ignacio ginkasuhan ang ombudsman tungodhan diri otorisado nga pagbaligyahin propiedad han ahensya.
19: Samtang hato naman balita internasyonal, 1,000 o 1,000 nga mga missile igpapalatos ang Amerika ha Iran kun may magprobar nga patayon hi US President Trump.
21: Samtang Israel padayon ang pag-atake sa Lebanon, hakaluyuhan igin papatuman nga ceasefire deal.
19: Ato naman na balita negosyo, presyohan diesel maumento sunod nga simana. Samtang itong gasolina in a posible nga mag-rollback.
21: Ato na balita kakaiba, dose-dosena nga mga Santa Claus nga Mrs. Claus pumarada habot nga han summer season ha Europe.
19: Ato naman na balita pampaugnat kusog, Linda Noskova nagkampiyon ha Wimbledon katapos nga perdihon ang igkasi chick nga hi Muchova.
21: Ngan haaton balita entertainment, Maris Racal, nasipatan nga may kaupod nga foreign mystery man.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bayo Evening Newscast. Yan ang adlaw han Hulyo 12, 2026.
21: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami diin man ha party itong kalibutan. Inaagi hiton amon YouTube channel at TikTok nga Facebook page. I-search nyo la ang K5 News FM Tacloban Digital.
21: Nga ha detalye han aton mga balita.
1: Oras naton mga K5, alas 6:04 na nga iton aton asyahan nga balita lokal. Dead on the spot ang duha nga estudyante han mabunggo hintrak ang ginsasakyan nga motorsiklo ha barangay Kabulihan Ormoc City kakulup nga adlaw hiton Hulyo 11. Ang mga namatay nga biktima inging kilala nga hira alias Jane, 19 anyos, driver han motor nga residente han barangay Bayog nga ni alias Buboy, 21 anyos nga nag-uukoy ha barangay San Jose. Samtang ang driver han truck inging kilala kan alias Kuko, 50 anyos, residente han barangay Dayhagan nga hanakuha nga impormasyon at ikang hakapulisan. Biyahe ha magkaiba nga direksyon ang motor ng truck. Ganahan pag-abot ha may akurbar nga dapit, intigda na lang nga gumawa.

0: Hakadugangan pa nga notisyon lokal, mahugot nga igini-implementar han Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA nga ang DILG ang Barangay Drug Clearing Program habong tohan giwan ha Eastern Samar. Inin pagsiguro nga ang kada barangay in mayda mga programa hapagpuy-puyan illegal nga droga para han mas talwas nga hapsay nga komunidad. Hela Roman Section 13 han Dangerous Drug Board Number 4 Series of 2021 kuna drug-free o drug-cleared ang usang barangay, kinahanglan ana ini igpailarom ha validation process para mapabilin ang era status. Ha prosesohan validation, antes igdeklarar nga drug-free o drug-cleared ang usang barangay, igbe-verifikar anay han multi-agency team ang mga requisitos sugaran pagpamatuod nga negatibo ha presensyahan drug personalities ang usang komunidad waray mga illegal nga aktividad nga na pagpatuman hin magkadurudilain nga kampanya kontra illegal nga droga. Ini nga programa in usagi hapon nga pagaghat ha mga barangay nga magpatuman hin long term nga mga programa hapagpuy-puyan illegal nga droga ngan mapabilin an hapsay ngan mamurayaw nga komunidad.
1: Samtang haato naman kadugangan nga balita, maabot ha 5,000 nga mga parent beneficiaries han DSWD Tarabasa program ha sinirangan Bisayas ang nagpapangarawat hintag 4,700 pesos kumu insentibo para ira partisipasyon ha 20 dias nga parenting session ha ilarom ha nasabi nga programa. Labot lahabulig pinansyal nga magagamit ni raha edukasyon han ira mga anak, maglipayon nga nagpadangat han ira pasasalamat ang mga kag-anak. Tungodan ira naging eksperyensya nga nakuha nga mga hibaro pinaagihan na sabi nga programa. Hasakob habang tikadlaw igin pakita han mga parent beneficiaries an ira dedikasyon na hapakig binuligay agod ang magserbi nga giya hapag-aramahan ira mga anak. Mababaruan nga maabot ha 5,000 nga mga kag-anak ang nakabenepisyo hada programa tikang haduse nga mga bungtuhan duha nga probinsya Samar, Siyudad Hiton Tacloban, Baybay ngan Ormoc ha Leyte.
0: Haaton katapusan nga sumat lokal nadakop ana upat katuig nadakop na ang upat katuig nga wanted ng top 1 rape suspect han Eastern Samar, ha Barangay San Marcos, Agula Union, didahan Biyernes, Julio Jess. Ginkilala ang 64 anyos nga suspect kan alias John, residente han Barangay Dao, Oras, Eastern Samar. Hatun Pebrero 3, 2022 pa, igin palusan ang warrant of arrest kontra haiya, kundi in waray igin rekomendar nga piyansa. Igin detener anahiya ha Agu, Municipal Police Station, ug sa egg turnover ha korte.
1: Mga kagay-5 ang ato na balita lokal, induro tayuhan na DTX Cofemex, nakagkapikanan na detox ka pa.
2: Balitang National.
1: Lagos naman kita hiton ato na balita nasyonal kundi ina. Ginsusnan ni Senador Ping Lacson ang pasangil han pirang mga politiko nga tigdaay lang nagkakasakit kung ginkakasuhan o naaaresto. Siring ni Lacson, maihan na niya nga naobserbaran at sugad hininga sitwasyon ha mga personalidad nga nalalambigit ha mga kaso kriminal. Pira ha mga gintutudlok han Senador Hiraanay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan nga na Senator Rodante Marcoleta nga pariho na ato mga kaso nga plunder nga graft. Hibunuan in sumirender ha mga otoridad hantun Hunyo 1 nga gindara ha ospital han makaabatin hypertension nga siring ha iya doktor nga hibunuan in may ada iba pa nga mga balatian sugadhan chronic kidney disease nga severe coronary artery disease. Samtang Himarcoleta in ginaresto hantun Hulyo 16 mahuman igbasurahan Sandigan Bayan ang iya motion to quash iunungan 75 million pesos nga plunder case kontra ha iya. Gindarag yapon niya PNP General Hospital mahuman nga maghuot ang pagginhawa ngan hitaas nga presyon ng dugo. Gin-question gihapon ni Lacson kung hino ha nagastos han mga diri miyembro o dependent han Philippine National Police nga naka-admit ha PNP General Hospital. Plano han Senador nga paghisgutan ini ha proposed 2027 budget han PNP ng DILG agod maklaro kung hinulaan pwede magpulos han serbisyo han PNP General Hospital ngan kung hino ang magbabayad han gastos han mga pasyente nga diri otorisado nga binipin.

0: Seryo.
1: Samtang na atubang hakasong usurpation of official functions, ang TV host ng Anay Hepe, han Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA, ng kay Arnaldo Arnel Ignacio, mahuman sampaanin kaso han Office of the Ombudsman, tungod din pagbaligyahan mga propiedad han ahensya, balura 1.4 billion pesos. Igin pahayag ni Department of Migrant Workers o kun DMW Secretary Hans Leo Kakdaka nga nakarawat han ira ahensya didahan Hulyo 7 ang resolusyon ng Ombudsman nga may petsa nga Hunyo 19, 2026. Subay ha resolusyon na ibaruan han Ombudsman nga hi Ignacio ang pumirma ha contract to sell, deed of absolute sale ngan addendum han transaksyon. Ginaprobaran gihapon niya ang pagbuklas han pondo han gobyerno nga waray katugutan tikang ha OWA Board of Trustees. Amoy ni ang naging basaran para igrekomendar han Ombudsman ang pagsampahin kaso nga pagtalapa sa Article 11177 hana Revised Penal Code o Usurpation of Official Functions. Sining han Ombudsman, diri la ini simple nga pagtalapas sa mga administrative procedure kundi usa nga kriminal nga pagtalapas. Sumalakan kakda kay Ignacio imposible masirutan hinunom kabulan nga daha upat katuig nga kapresuhan. Manunom duman nga gintanggal Ignacio como OWA administrator hatun Mayo 2025 tungodan iya ginkakaatubang nga kontrobersya.
0: Kakay 5 ang ato na balita nasyonal, induro tayuhan na DTX 500 at makusog nga pangontra high blood pressure ng diabetes.
2: Balita International.
0: Lagos naman kita mga K5 ato na balita internasyonal kundi ina iginhulgan ni US President Donald Trump nga nakaandam na ang usa ka yukot nga mga missile nga nakatutok na ha mga ini ha Iran. Ipapalatos nira ini nga ang yinukot-yukot pa nga mga missiles kun may na magprobar nga patayon ni Trump subayhan iya post sa Truth Social. Diga hitong nakalabay nga simana, igin reportan pirang nga mga media nga igin sumatan Israel an hiunong han ginaaligar nga planuhan Iran nga igpapapatay ang presidente han Amerika. Sumala naman han Reuters, may da mga Iranian halubong ni anay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang nagsurat ha ira mga banner nga papatayon ni Rai Trump. Nagpost gihapon ha X or former Twitter ang anak ni Khamenei nga ang masunod ang Supreme Leader nga ni Mutava Khamenei. Kundi in, iginsiring niya dito nga pagbulos ang karuyagan mga Iranian. Samtang igin sarado utruan Strait of Hormuz mahuman hiranga magpabutuhin warning shot ha usa nga barko nga nagprobar nga umagi didto.
1: Hato naman katapusan nga balita internasyonal, diri lagi hapon na undangan Israel hapag atake ha Lebanon bisan kun may ada na igin papatuman nga ceasefire. Pinakauri nga ginatake han Israel Defense Forces o kun IDF ang bungtuhan Al-Mansuri. Hakaluyuan ceasefire agreement habot nga ni Israel nga Hezbollah diri lagi hapon na undangan Israel. Ginalauman nga mag-withdraw ang Israel ha duha nga lugar ha Southern Lebanon.
0: Mga kaka-K5 ang ato na balita internasyonal, induro tayuhan ang Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Paralitang negosyo.
0: Oras na ito mga kaka-K5, alas 6:15 na nga, Lagos naman kita nga dito na ato na balita negosyo, kundi ina. Panibag-o na liwat nga price adjustment ha mga produkto petrolyo iton igpapatuma na sunod nga simana. Hapag gabana-bana ang Department of Energy o DOE maumentuhin na dusa or 2.50 pesos ngadto 4.50 pesos ang kada litro ang diesel ngad 2.20 pesos naman ngada 4.20 pesos ang kada litro han kerosene. Samtang ang gasolina in ginlalauman naman mga ka-K5 nga marulbank hin 1.25 nga daha 0.75 pesos kada litro. Ipapatuman ang panibagong nga presyo ang sunod nga simana, yan ang nga Martes nga adlawa. Mga ka-K5 ang ato na balita negosyo, induro tayuhan na D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita! Wow!
1: Ato naman, balita kakaiba. Mga ka-K5 ko na Pilipinas, pag-abot ang Setyembre, mababatian na hi Jose Marichan. Ha Denmark, Hulyo pala, in nagpakita na ang dirila usa nga Santa Claus, ngan Mrs. Claus, pero dosena nga Santa ngan Mrs. Clauses. Bisan madalila, inabat na ang Christmas spirit, habot nga na nagpaparaso nga summer season na Europe, tungod han pagparada han mga nagpaka-costume nga Santa and Mrs. Clauses ngan mga elves. Ani ba irain tikang pa, haibang nga nasod sa ganang Australia, Hong Kong, Canada, ngan Estados Unidos. Ini nahimo ipinaagihan World Santa Claus Congress kundi in ika-69 katuig na nira ini nga selebrasyon para makaghatagin kaliawan ha mga kabataan. May nagihapon nira mga aktibidad para na ika-upat kaadlaw nga selebrasyon sugadhan pagkaunin gingerbread, gift wrapping, balloon modeling ngana damo pa. Sumalan usang nga Danish Santa nga Simon Bronze and Christmas hindi nila usang nga season o panahon la. Pwede i-celebrate ang Christmas hasakoban bugus nga tuig.
0: Mga kaka-K5, ang ato na balita kakaiba, iduro tayuhan Extend Food Supplement for Men. Kukulangon, ano sa round ko naka DTX Extend Food Supplement for Men ka.
2: Balitang Sports.
0: Lagos naman kita mga kaka-K5, ato na balita pampaugnat kusuga. Kundiin nagkampyon Helinda Noskova ha women single ha Wimbledon. Ngayon gimperdihin ni anig ka si Czech Republic tennis star nga hi Karolina Muchova ha score nga 6-2, 5-7, ngayon 6-3. Katapos nga maduminar ni Noskova ang first set, indito naman umatake ha ikaduhang set hi Muchova. Pagsulod naman ha ikatulong set, ginaktibar ni world number 9 ang iya kakarita ngayon hastang makuha ang kadaugan. Ini ang gisasahaning Grand Slam Women's Single title ni Noskova. Diya gihapon ang gibabatae nga Wimbledon Women's Champion ha edad nga 21 anyos. Mga kaka-K5, ang ato na balita sports, induro tayuhan, Dio Fresh, Dio Roll On.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Kadilawat kita mga kaka-K5, aton showbiz balita, diri tall, dark and handsome, kundi mestizo with curly hair, ang kaupod ang aktres nga Himaris Racal, kundi in tiguhan mga fans niya in a relationship na ang idol. Nagsarang ha ex ang mga pictures ng aktres nga may kaupod nga mystery man ng usang non-showbiz foreigner. Ha usang a picture, makikitaan nga baga aadto ang duha usang waiting lounge ng magkaatubang hirang duha. Samtang nakuha naman ang gentle smile ni Maris para ang iya rumored boyfriend. Nakita gihapon hira ha usang a hausa nga natin dog, hausa nga public transportation, posible, usa nga bus, nga nanalaki in may dara nga bagahe. Pero, mahuman mag-spread online ang maong pictures ni Maris, nga nan mystery man, waray papahayag ang aktres o confirmation kung hinuban iya kaupod nga lalaki. Samtang, dida naman ang Hulyo 5, in nagpahayag hi Maris, nga malipayo niya, parang iya ex ng OPM artist nga Rico Blanco han makakarawat inihin Best Supporting Actor han 9th Eddie Awards han Society of Philippine Entertainment Editors o kon Speed. Amo, ang siyahan ngay gayon nga umatender hiranga duha hausang event tikang han confirmation ng era breakup haad doon Hulyo 2024. Nagdag naman ni Maris como Best Actress ha pareho nga awards night para han iya coming of age film nga Sunshine.
0: Mga kaka-K5, ang ato na balita entertainment, induro tayuhan na DTX Beauty Soap, kampante ka sa alagang DTX Beauty Soap. Mga kaka-K5, iyo pala na batian ang mga katukiban, handitri bayo evening newscast, yan ang adlaw itong Hulyo 12, 2026. Nakaupod niyo, ako naman, Hika K5 Carlo Arisgado.
1: Ako, Hika K5 Jean Pilinyo.
0: Parahan kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos sa sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! may puso.
4: Ethereal Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ethereal Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin ninyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
7: Yes. Nanghita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Ditromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
8: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
7: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap panit sa mga butika.
12: Xtend Food Superman for men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo nako nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi ba lang mga meg? The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
12: Xtend Food Supplement for Men.
14: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extra. Mapalit sa mga butika.
16: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Maglinical Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinical Spore Biotic. Mapalit sa inyong kasuking butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio. Dahil subo ko na ito, D3Bio epektibo.
21: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, gid.
4: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong
4: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.

live News FM Philippine Standard Time, 15 minutes past 7 o'clock mga K5. Good evening. Checking in is your Manny Louie for the program Call Me Baby. Sunday mga K5, dinomingo. Ayan, yung kapi-play pa lang natin na kanta, that was Dr. Jones by Aqua. Marami bang nakaka-relate at napapasayaw sa kantang yon? Of course, dahil nga Sunday mga K5. Ayan, mga classic po yung ating ipi-play na songs ngayong araw o ngayong gabi. Kumusta ang Sunday nyo mga K5? Kumusta po ang weekend natin? Shoutout, natin, ano daw? Ma-arte masyado. Ayan, kumusta po yung weekend natin mga K5? I hope talagang na-enjoy natin ang ating weekend, nakapag-rest tayo. At, nagkaroon tayo ng wonderful time with our family and loved ones. At sana din nagawa natin yung mga dapat natin magawa. Like paglalaba, paglilinis ng ating bahay, magluto, diba, ng food na usually hindi natin na-enjoy pag weekdays. Kasi laging nagmamadali, walang masyadong time, diba, lalo na pag may work tayo mga ka-K5. And yung may mga estudyante dyan, no, na mga ka-K5 natin na kailangan na naman natin gumising ng maaga tomorrow dahil balik eskwela na po ang ating mga anak. Ayan, laban lang tayo mga ka-K5. Shoutout din po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa, yung mga kagagaling palang magsimba, katatapos lang mag-grocery, katatapos lang i-date ang kanilang family. Welcome to the program mga ka-K5 as we wind down this beautiful Sunday evening mga ka-K5. Let me share some timeless classic hits, diba? Na magsiset ng perfect mood ninyong lahat, diba? Ito yung araw or yung day, yes, diba? Pag weekend na ang sarap pakinggan nung mga kanta nung unang panahon, sabi nga nila, old but gold, diba? Songs that never go out of style. Yung parang pag narinig mo, diba, maraming memories ang ibabalik sa'yo at mapapaindak ka na lang talaga. Lalong-lalo na yung mga mahilig sa sayawan dyan, diba? Pansin niyo ba yung mga samarnon dyan? Ito yung mga usong-usong pinapatugtog, diba? Pag may patron, talagang hindi yan nawawala na kahit marami ng bagong kanta. Well, if lagi kayong nakikinig sa program ko, usually I would try to play yung mga mga latest hits and music and songs. Pero this time, dahil nga Sunday, ayan, gusto natin na ma-feel nyo yung mga kanta, diba, na makaluma pero hindi pa rin alam mo yung parang benta pa din, ikaka. Yes! And more of that later, mga ka-K5, okay? And kung kayo po ay may mga pa-shoutout, may mga song request, mga ka-K5, huwag pong mahiya or huwag magalangan na mag-comment sa ating live streaming at samahan si Mara hanggang alas 9 ng gabi. And of course, every night, binibigyan ko po kayo ng mga latest na balita na maaaring hindi nyo po naabutan or napakinggan mula umaga hanggang hapon ng mga news program ng K5 News FM. Kaya naman, eto na po ang ilan sa mga nagbabagang balita sa oras nito mga ka-K5. Sabi daw ng US na nag-launch na naman sila ng strike against Iran after ng attack ng Cyprus flag container ship. Nako mga ka-K5, nakakalungkot dahil akala natin, 'di ba, lahat tayo ay umasa at naniwala, and of course patuloy na naniniwala, no, na mag-end at matatapos ang gera at ang away, hidwaan ng pagitan sa Iran at ng Amerika mga ka-K5, dahil alam natin kung gaano tayo naapektuhang lahat dahil simula nung nagkagulo ang dalawang bansa mga ka-K5, no, ay talagang naapektuhan tayo pagdating sa ating gas, krudo, gasolina mga ka-K5, na alam naman natin na kapag yan ang naapektuhan, kapag yan ang tumaas, susunod na yan.

hindi pa dito nagtatapos. Sana ay magkaroon pa ulit ng pag-uusap, no, at dialogo sa dalawang bansa ito. Dahil, if I'm not mistaken, trinay pa nila first week of this month or last week ng June, mga ka-KFeb, last month. Meron pa dapat nakaschedule na pag-uusap ng dalawang bansang ito. Pero for so many reasons, hindi matuloy-tuloy. At eto na nga, talagang patuloy, no, ang pag-atake ng dalawang bansa. At marami na pong mga civilian. And of course, may mga ka-KFeb tayo na nasa ibang bansa ay talagang lubos na apektado ng mga ka-KFeb. You know what? I have a friend na nag-work siya sa Dubai and he told me na talagang sobrang hirap po ng sitwasyon nila doon. Dahil yung trabaho nila, hindi na katulad ng dati. Hindi lahat ng company ay afford, no, yung work from home na arrangement or pasasahurin sila kahit hindi sila pumapasok sa kanilang mga trabaho. Dahil nga, alam natin mga ka-KFeb kung ano yung naging epekto, naging danyos ng away ng dalawang bansa sa Dubai. Isa ang Dubai sa lubhang pinaka-apektado na bansa, mga ka-K5. Samantala, may minomonitor at binabantayan na low pressure area o LPA sa labas ng PAR, mga ka-K5. Sa ngayon ay mababa ang chance nito na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras, ayon niya na sa PAGASA. Pero patuloy pa rin tayo mag-monitor, mga ka-K5. At kung napapanood nyo rin, no, sa balita ay sa Luzon ay hanggang ngayon maulan pa rin, mga ka-K5. At maraming mga lugar na talagang binaha at lubhang apektado, no, nung naging epekto ni Bagyong Inday. Kung tutuusin nga, hindi talaga tayo dito yung direct hit, mga ka-K5, no, nung bagyong ito. Pero talagang marami pa rin ang mga lugar na napinsala, mga ka-K5, at talagang lubhang naapektuhan ng bagyo. Samantala, isinara muna sa lahat ng uri ng sasakyan ang Batuwag Punggayan Provincial Road sa Tublay Binggit matapos na ma-wash out ang bahagi ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinayuhan din ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong rota. Samantala, nasira naman ang mga bahay sa barangay Lumantik, Payao, Zamboanga, Sibugay matapos hampasin ng malakas na alon kahapon niya ng mga ka-K5. At halos wala umanong nasilbing gamit ang ilang mga residente doon. Nakakalungkot naman, mga ka-K5. At malakas pa rin ang buhos ng ulan ang nararanasan sa Fairview, Quezon City kaninang umaga, mga ka-K5, no? July 12, 2026. At yan muna, mga ka-K5, ang ating balita sa oras na ito. Of course, atid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Emil Uy, mga ka-K5, na sigurado na nakakatulong at marami na pong natulungan, no? Dahil may mga testimonies tayo na nagpapatunay na sila po talaga ay hiyang sa mga food supplements na ito. Actually, mga ka-K5, wala pong ibang goal si Dr. Emil Uy kundi makatulong at maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito. Kaya naman, kung kayo po ay gustong matry at talagang naku-curious na sa mga food supplements na ito, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yun ang Bose John at Bose Coffee. At kung ang hanap nyo ay pangmalakasan na vitamin C, Mighty C mo na yan, mga ka-K5. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic o may diabetes, DDX 500 po ang sagot sa problema mo. At kung ikaw naman ay may allergies o medyo makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang iyong memory, mga ka-K5, mag-Clinica D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Sa lahat naman ng coffee lover dyan, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap. Mag-DTX coffee mix na, mga ka-K5. Samahan po si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi, walang alas. Don't change your dial and keep it here on your favorite radio station. I'll be back for more
mga nagbabagong balita, mga ang ulat ng ating panahon, and of course, ang mga tips ni Mari kung ano po ba ang mga dapat natin na gawin na paghahanda kung sakaling may bagyo at lindo. Alam. Sit back, relax, and enjoy the Sunday Classics, mga ka-K5. Sa lahat ng mga material girl dyan, this song is for you, Material Girl by Madonna. Good evening.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 7:54 na magka-K5, 54 minutes past 7 o'clock. Happy Sunday, good evening mga ka-K5, welcome back to the program. This is your Maring Louie for the program Marites on Air. Ayan, appreciate niyo po sana, no, ang ating mga songs. Ayan, tinatry ni Maring Louie yung mga old but gold, di ba? Para classic naman tayo ngayong Sunday evening. Masarap balikan, no, yung mga kanta na matagal na pero yung mapapaindak ka pa rin kahit pa paano. And maraming mga memories yung manunumbalik. Maring K5, may good news ako sa inyo dahil starting next week, Tuesday, ayan, makakasama na po natin ang aking napakagandang friend and sister-in-law na attorney. At ilo-launch na po natin ang programang Batas sa Simpleng Usapan with Attorney Ann. Mga ka-K5, ito lang naman ang mga dapat niyong abangan na mga topic. Ayan, utang na hindi binabayaran, ano ang pwedeng gawin kung ayaw nang magbayad, mga ka-K5? May habol ba tayo dito? May laban ka ba? Sabihin natin yung mga tagpa 5,000, 10,000. O magkano ba usually yung pwede nang idaan sa kaso? Diba mga ka-K5? At kung wala kayong kasulatan, may laban ka ba? May habol ka ba? O eto naman kaya mga ka-K5, alam ko marami ang makaka-relate dito. Pinost ka sa Facebook, pwede ka bang kasuhan? O pwede ba silang kasuhan? O kung ikaw yung mahiling mang post sa Facebook, pwede ka bang kasuhan? Cyber libel versus freedom of expression. Nako, bet ko ang mga topic na ito. Ito pa. Screenshots ng private conversation. Legal bang i-post ang private chats? May privacy rights ba ito, mga ka-K5? Ito pa. Employer versus employee. Ano ang basic rights? Nako, yung mga mahinanaing sa kanilang mga employers dyan. Yung mga ka-K5 dati na hindi nila kayang ipatulfo ang kanilang mga employer na feeling nila masyado sa na-exploit at masyado sa lang na-abuse. Mga ka-K5, this is your time to shine. Eto, kailan ka pwedeng tanggalin sa trabaho at kailan ka pwedeng magreklamo, mga ka-K5. Eto naman sa mga nagbo-board dyan, ayan, yung mga tenants, ayan, na best friend nila ang kanilang mga landlords. O di naman kaya ay feeling mo mahigpit masyado or maraming masyadong hinihingi yung landlady mo. Eto, ano ang karapatan ninyong dalawa? Ayan, ang security deposit, bigla ang pagpapaalis, hindi pagbabayad ng renta. So at least, diba, it goes both ways, mga ka-K5. Karapatan mo at karapatan din ng, diba, hindi lang yung tenant, of course, yung hindi lang tayo pwedeng one-sided lang. Dapat both. Titingnan natin yung karapatan ng dalawang both parties. Yes, ayun. Ito naman mga kapitbahay problems, mga ka-K5. Nako, may maingay ba na mag-video okay dyan? Yung nagdidinomingo. Yung lagi na lang may kainuman. Diba? Yung walang pakialam. No, kahit nasa pang limang bahay ka na or nasa kanto ka na, abot pa rin mga ka-K5. Pwede ba natin itong ireklamo? Pwede bang ipapulis o barangay muna? Mga ganun, mga ka-K5. O di naman kaya, pinarkan ka sa harap ng bahay mo. Diba? May nakalagay na nga no parking. Mga ka-K5, tapos meron kang gate. Pinarkingan ka pa din. O, diba? Ano yung mga dapat gawin? Eto, sino yung mga mahilig mag-online, ano dyan? Selling o mag-order. Katulad ko, nag-order na ako. Charot! Andyan na yata. Pakiantay lang, kuya. 1 minute. 1 minute lang. Oo. O, di naman kaya, mga ka-K5, pwede bang mag-video o pwede bang mag-record ng tao nang walang pahintulot? Ayan, mga recording conversations. Pinost mo ito online, mga ka-K5. Ano ang mga karapatan at mga, you know, the do's and don'ts, mga ka-K5. Ayan. Pag-uusapan natin yan, I'm sure excited na kayo. At mamaya din ako ay magbabalik, pabibitingin ko kayo ng konting-konti lamang, mga ka-K5. I'll be back for more. Kung may mga pa-shoutout at request kayo,
i-chat lamang, i-message lamang si Maring Liu, okay? Again, this program is brought to you by Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Liuoy na walang ibang gusto maka-K5 kundi ang makatulong at maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements sa siguradong mas magpapa-healthy sa iyo, mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yun ng Bose John at Bose Coffee. Pag malakas na vitamin C, MITC mo na yan. Kung ikaw ay may high blood pressure, yun naman kaya ay may diabetes o diabetic, mag-DTX 500 na, mga ka-K5. Here's a song by Shaggy titled Angel. Good evening, mga ka-K5. No!

K5 News FM. Philippines Center, time 50 minutes past 8 o'clock. I'm a K5. Thank you so much for joining me from 7 p.m. to this time. Before I let you go, before I finally close this program, ayan, mga reminders muna tayo, mga tips. Kung ano bang mga dapat natin gawin, mga K5, sa tuwing may paparating na bagyo or may bagyo, or alam naman po natin na napapadalas yung lindol, mga K5, huwag po tayong maging kampante. Ligtas ang handa at may alam, okay? So, dapat meron po tayong laging go bag sa ating mga bahay kung saan nandyan po lahat ng mga essentials ng mga kakailanganin nating gamit. Ayan, so ano po ba ang mga dapat na nasa ating bag, mga K5? Kailangan meron po tayong malinis na water, pagkain, kung saan kaya po natin mag-survive ng at least hanggang 3 araw, mga K5. Yung inyong mga damit, ang inyong gamot, vitamins, lalong-lalo na kung may mga bata or may mga senior citizens po kayo na kasama sa inyong bahay. And of course, kailangan din alamin natin yung mga nearest evacuation area sa ating lugar in case kailangan nating lumikas. At kailangan din, mga K5, meron po tayong contact number, hotline numbers ng mga maaari po nating tawagan at hingan ng saklolo, katulad ng hospital, sa inyong barangay, sa BFP, at sa police, mga K5. Yes, and i-check din po natin ang ating mga bahay kung wala po itong sira, walang mga tulo, or kung sakaling may lindol, mga K5, hindi ba basta-basta na bibigay yung ating bahay, mga K5. And of course, ayan, i-orient din natin ang ating mga kasama sa bahay, yung ating mga anak, yung ating pamilya, mga K5, kung ano ba yung mga dapat gawin in case of emergency. Ayan, saan kayo magkikita-kita, diba? And sino yung unang tatawagan? Ayan, at kailangan din laging naka-charge ang ating mga gadgets, mga K5. At dapat din, meron po tayong laging nakatabi na pera, mga K5, dahil baka mamaya walang ilaw, walang mga ATM machine, diba? And kailanganin po natin ng pera. Yes, mga K5. And, oh yes, happy listening, good evening. Ayan, sa aming napaka, hindi lang to beautiful, magaling din to mag-shoot-shoot bang-bang, mga K5, ang aking idol. Our regional executive director, Miss Maria Ivy Lorraine. Hello, General. Hello, Red. Good evening. Happy listening. Maka K5 again. I'll see you again tomorrow, same time, same station. And yes, I need to close this program na po dahil, ayan, oras na, di ba? Para ako ay magpaalam pansamantala. Thank you so much, mga K5, for joining me again tonight. And see you tomorrow. Good night, mga K5. I'm gonna leave you with the song by Wigfeld titled Close to You. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontodo.

0: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
1: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jud ni baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
4: Correct.
5: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
3: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede ready ay utan, ano?
5: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, og mag Mighty C, Sir JP.
3: DTX 500!
7: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper

0: ko sa taas kay akong asin.
1: Magsigi ko og suka-suka.
0: Ipatumar ko sa akong bana o may tisig.
1: Tulo
0: lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may tisig, kay epektibo jud kaayo.
2: May tisig! Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud nay side effects, dok. Naay pakapinoon frontal effect.
3: Hala. Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw, mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
3: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
4: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
3: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot jud, Dok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
1: D3Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug pagdamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3Bio.
3: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Mo di ay na.
2: D3Bio.
4: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
3: Naara jud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's.
2: D3Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
4: Correct.
2: D3Bio.
6: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
3: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
4: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
4: pa. Of course. Pero doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
3: Mm.
4: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Mm.
3: Mangutan ako ni Sir JP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
3: Mm. Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
3: Mm. Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
3: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Mm. Kung kainong kag D3 Bio.
3: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
3: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpaakon.
4: Mm-hmm.
3: Katulo, kalima, unya imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba.
4: Mm.
3: Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Wala.
3: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones.
3: Mm.
4: Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
3: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
4: Mm.
3: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio.
4: Mm.
3: Ang ordinary plain D3 Walay ketones. No? Dugang Sir JP.
4: O, dugangan pa jud.
3: Mm.
4: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
3: Mm.
4: O, sa to ba?
3: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
3: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. Mm. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
2: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
4: Mm-hmm.
3: Ikis na po ang plain vitamin D3 Sir JP.
4: Gusto.
3: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
3: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
3: Paranglitan, wala ka ga replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio.
4: Mm.
3: Ang ordinary nga D3,
4: wala
3: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
3: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
3: Compare sa plain D3 alone.
4: Mm.
3: Ayaw sayangi ang inyong kwarta Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio? nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
3: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ra.
3: Mm.
4: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
3: Yes.
4: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
3: Mm.
4: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
3: Mm. So, ingon na nakanindot ang D3Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
3: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3Bio, gwardya og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong lara ang healthy, ang Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Muli nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas na magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na, ha, sa mga kababayan po natin ngayon na meron ng mga maintenance na iniinom, especially sa hypertension at lalong-lalo na sa mataas na cholesterol. Uy, alam nyo ba, mga kaibigan, na ang maintenance, nakakatulong po yan para ma-prevent ang stroke. Alam nyo, mga sukin tagapakinig, na ang stroke ay pangalawa na ngayon sa dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. At alam nyo ba na may mas delikado pa itong tinatawag nating pagkakaroon ng plaque sa iyong coronary arteries. O itong pagkakaroon ng mga bara-bara, makaibigan. Dahil po, mga sukin tagapakinig, kapag lumiliit ang daanan ng ating dugo dahil sa mga bara-bara, yan ang dahilan kung bakit humihina ang puso. Actually, makaibigan, deadly ang tinatawag po natin na stroke. Pero mas deadly ang sakit sa puso, makaibigan. Kaya huwag kalimutang sabayan ang inyong mga maintenance ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Yan, nakita sa pag-aral ating eksperto, mga kaibigan, ang Superior Antioxidant, mga kaibigan, ay tumutulong palakasin ang puso, maging elastic ang mga ugat at tanggalin ang mga nakabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon na mataas na pressure. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
3: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At para makaibigan, makasigurado na ang legit, ang epektibo at FDA approved na mga produkto na Clinica di Alternativo Medicina ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Well, araw-araw pa rin, mga kaibigan, nakakatanggap pa rin tayo ng text at tawag na kung saan tama ba daw ang kanilang nabili online. Naka-softgel, kulay dilaw, maliliit ang softgel, wala namang nakalagay na company. Kaya para makasigurado, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil dyan, makaibigan, sa pharmacy, legit na product po natin ang nandyan. O, ang original na DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ay naka-capsule, naka-box, naka-blaster at may tatak na Clinica di Alternativo Medicina ang gumagawa. At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin mo nang pakinggan ang isa na naman sa nakabenepisyo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule na kung saan meron pong iniindang mga karamdaman na tulungan sa pag-inom sa superior antioxidant combination.
6: Si Mona, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. Stress ka minsan at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din kaya malakas ang pakiramdam. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
4: Subukan ng mapatunayan kung gaano katotoo at ka-epektibo ang Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsules at Mighty C. At ang kagandahan nung sinabayan niya pa ng ating Clinica DTX Coffee Mix, nag-normalize pa ang bowel movement. Actually, makaibigan, when we talk about migraine problem, itong problema sa pananakit ng ulo o kalahating bahagi ng ulo, makaibigan, actually, ang ginagawa ng iba nito, kapag inaatake ng migraine, umiinom sila ng maraming water. No? Yan po ang kanilang ginagawa. And then, pahinga. Kasi po, makaibigan, kapag na-stress ka, kulang sa tulog, umaatake po ang migraine. Lalo na pag acidic palagi ang mga kinakain, mga instant dilatan at lalo na itong mga instant noodles. Nako, laging aataki ang migraine problem. Alam nyo ba, makaibigan, kung bakit natutulungan ng DTX 500 Herbal Capsule ang migraine? Dahil isa sa nagpapa-trigger, makaibigan, sa migraine ay ang oxidative stress because of free radicals. At ang kagandahan, dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang puksain at labanan ang free radicals, ang oxidative stress, para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
7: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
8: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
9: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
8: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood, nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin po namin sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
3: DTX 500.
10: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
3: DTX 500.
11: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
3: DTX 500!
12: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
3: DTX 500!
7: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica ang DTX Coffee Mix.
3: DTX 500 Health Alert!
7: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe, ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil,
3: Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-MyTC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, the Alkaline Vitamin C.
13: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating programa, hatid ng Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba mga kaibigan na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Klinika DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus at magnesium. According nga mga kaibigan sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Dagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang tagline na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. Ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Klinika DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape at linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Klinika DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
14: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
14: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabuti sa mga butika.
3: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
17: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
3: DTX 500.
17: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
18: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
19: At sa Panginoon.
18: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
20: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
19: DTX 500!
21: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa anon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
19: DTX 500.
21: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
19: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, no? Itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, naka-soft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Eh, lagi nating inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Clinica di Alternativo. Lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Clinica DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. Sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
19: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Pag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
19: DTX 500, mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
19: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Sa mga gustong sumali, makaibigan na sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sasagutin po natin yan ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, malike and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po makaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy, kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number, mga kaibigan ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata, mga kaibigan, ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga barabara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalo-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, sa mga may diabetes, yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At mga ano, produkto galing sa puting harina, iwasan muna. Palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Mga kaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain. Lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes.

0: pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Nako, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na pinaka na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po mga kaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat mga kaibigan, at naman po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na nasa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio! Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal, mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
11: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
12: Tungod sa imong bad breath?
11: Mag-Clinicas 4 Biotics.
12: Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
11: Clinicas 4 Biotics.
12: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba,
11: nga hinungdan sa tooth decay
12: o bad breath.
11: Clinicas 4 Biotics.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My Puso!

0: that's what you do.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DDX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DDX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DDX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto, at nangunguna na po dyan ang DTX Herbal Capsule, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Ako pala si Mona, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas, at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nagtry ako ng DTX 500, narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
4: Subukan ng mapatunayan. Isa na naman ang nagpapatunay kung gaano katutuo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, na kung saan laging sumasakit ang ulo. Nagkaroon po ng migraine problem dahil sa laging pagpupuyat at pagkain ng mga instant na pagkain. Sinubukan ang Klinika DTX Herbal Capsule. At ang naging resulta, makaibigan, lumakas na ang katawan. Nawala ang pananakit ng ulo. Kaya po, makabayan po natin dyan na mayroong migraine, laging sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok, subukang inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress na siyang nagdadala ng migraine at pananakit ng ulo. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
6: DTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin, lumala pa. Ang DTX 500 agad. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. My DC, The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Gawing energetic ang katawan, mag-klinika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
8: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa iyong mga suking butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, hatid na ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil, mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo na po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig sa lahat po ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At para makasigurado mga kaibigan na ang legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, siguraduhing puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kagandahan mga kaibigan, ang lahat ng mga produkto ay available na sa mga pharmacy. Sinsya medyo hindi nakaikot na nung nakaraan. Pero ngayon mga kaibigan, napuntahan na ng ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy na napuntahan nyo po na naubusan. Kaya available na po ulit ang ating mga produkto sa lahat ng mga pharmacy. Mga kaibigan, ating text line number has 0919-002-8117.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo na mga kaibigan, sa umagang ito, pag-usapan muna natin itong hirap makatulog mga kaibigan. O hindi makatulog ng maayos mga suking tagapakinig. Alam nyo ba mga kaibigan, nakapagkulang ka sa tulog, isa ito sa dahilan ng paghina ng resistensya. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano ang mga prutas na nakakatulong mapasarap ang iyong tulog. At ang nangunguna po dyan mga kaibigan ay ang grapes. No? Ang grapes mga kaibigan o ang balat ng grapes ay mayaman sa melatonin. O itong tinatawag nating sleeping hormone. Kaya para makuha ang benepisyo nito, mas mainam na kumain ng grapes isang oras bago matulog. Actually mga kaibigan, ang melatonin, isa itong natural hormone na pinuproduce ng ating pineal gland para mapasarap ang iyong tulog. At ang problema mga kaibigan, ang melatonin, pinapalabas ito kapag madilim ang iyong kwarto. O kapag naka-on ang ilaw, nako, less ang melatonin na napoproduce, isa sa dahilan na hindi makatulog ng maaga. At kapag hindi lagi nakakatulog ng maaga, nagbabago ang sleeping clock. Kaya hirap na makatulog kung gustong matulog ng mas maaga. At mas mainam, makaibigan, suplayan ng maagang melatonin ang iyong katawan. Kumain ng grapes 1 hour bago matulog para mas mapasarap ang tulog. Kasi nga po, makaibigan, during tulog ang tao, dyan po nagre-repair ang katawan sa mga damaged cells para hindi po tayo magkasakit. At ang pangalawa, makaibigan, ay ang banana o itong saging. Actually, makaibigan, itong saging, napakarami po itong health benefits. Even sa ating clinic, meron talaga sa program natin itong banana habit. Pinapakain natin ang saging every morning, especially itong mga matataas ang blood pressure. Pero makaibigan, ang saging nakakapagpaganda din ng tulog. Ang saging kasi, makaibigan, ay mayaman sa tryptophan. Isa itong amino acid na kailangan ng katawan para makagawa ng saktong melatonin upang makaramdam ng pagkaantok at makatulog ng maayos. Diba? O kung wala kang grapes dyan kasi mahal, ay bili ka dyan ng saging. Mas maganda yung saba, makaibigan. Ang hanapin nyo na saging, mga suking tagapakinig, para naman gaganda ang tulog. At ang pangatlo, makaibigan, ay ang avocado. Uy, hilig kayo ng avocado, ha? Magkano ba ang kilo ng avocado dyan sa inyo ngayon? Ang avocado, makaibigan, ay mayaman sa magnesium o itong magnesium content na nagpaparelax ng muscle at nagpupromote ng deep sleep sa pamamagitan sa pagbabawas nito ng adrenaline levels na nagbuboost ng energy at alertness. O, halimbawa, makaibigan, mayroong pangyayari sa loob ng bahay na biglang nag-arouse ang iyong adrenaline levels. Ito yung hormone, makaibigan, that make you strong. Ibang kapag nasusunugan, nagkakaroon ng adrenaline rush na kahit ang bigat-bigat ng iyong bubuhatin ay nabubuhat mo. Yan po yung adrenaline, makaibigan. At pwede po yan tumaas, at yun ang dahilan kung bakit laging gising ang utak. Ang energy ay napakataas pa rin kahit gusto mo nang matulog. Ang kailangan mo ay ang avocado, mga kaibigan, para ma-relax ang iyong mga muscles at makatulog ng maayos. O, diba? Pero kung wala itong saging, walang grapes, o walang avocado, ay nako, alam nyo ba, makaibigan, na ang pag-inom din ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw ang isa sa napakaganda

0: araw, hindi lang po yung tulog mo ang kinokorek. Hindi lang yung tulog mo ang pinapaganda. Even the function of your liver, dinidetox niya yung atay. At ang function ng iyong kidney ay gaganda din. Gaganda ang daloy ng dugo, kaya mag-normalize ang blood pressure at maiwasan ang stroke at sakit sa puso. At ang kagandahan, gaganda ang iyong mga selula. Lalakas, no? Maiiwasan ang pagkasira ng iyong mga selula. Yan ang benepisyo. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya huwag kalimutang inumin ang iyong Superior Antioxidant Capsule. DTX 500, makaibigan. At para sa epektibong kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na nagpapalakas ng iyong immune system at nagpapatibay ng iyong buto. Ito din ang vitamin C na tumutulong maiwasan ang acidity. Kaya sa mga laging bloated, laging sumasakit ang tiyan, mahina ang resistensya, madaling ubuhin, madaling sipunin, nako, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na kailangan natin ngayon, lalong-lalo na pabago-bago lagi ang panahon, makaibigan.
1: DTX 500.
2: Malala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
2: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag-DTX 500 ka
2: para hindi maging sakitin
1: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa.
2: DTX 500. Araw-araw.
1: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at magmukhang bata pa.
2: DTX 500.
1: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili
4: para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil. Mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod, may herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
6: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
2: DTX 500.
6: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Na wala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po.

0: sa inyong dito po sa DTX 500.
1: Sa Panginoon.
0: Ay, una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
3: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500!
4: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
4: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Ang antioxidant coffee na kailangan mo bawat araw para magiging energetic, hindi antukin sa trabaho at gawaing bahay. Dahil po mga kaibigan, ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagtataglay ng napakataas na mga nutrients at lalong-lalo na antioxidant bioactive compounds na tumutulong maging energetic ang ating katawan. At meron pa itong chia seed at psyllium husk, isang napakagandang kombinasyon kung detoxification ang ating pag-uusapan. Kaya sa mga laging constipated dahil kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa tubig, more on colored water na ang iniinom, imbis na mga fresh waters, nako, uminom ng Klinika DTX Coffee Mix dahil susolusyonan nito ang iyong constipation. Susolusyonan nito ang iyong abnormal bowel movement. Tatanggalin pa ang hangin sa tiyan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kaibigan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong-lalo na, patuloy pa rin ang pagkalat ngayon ng mga peke online. Kaya kung gusto mong bumili online, puntahan lang ang Klinika Di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada. At kung malapit ka naman sa mga pharmacy, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado. Dahil po mga kaibigan, ang mga pharmacy, bago ka maglagay ng mga product dyan, marami pong documents ang kailangang i-present. At yan ang wala sa mga nagbibenta ng peke online, makaibigan. Kaya yung mga nasa pharmacy, sigurado po yan. Legit po yan, makaibigan. At lalong-lalo na, huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule. Uy, alam nyo ba, makaibigan, na ang mga Pilipino ang may pinaka-highest tendency na magkaroon ng high blood pressure compare, makaibigan, sa ibang racial and ethnic minority population. Ibig sabihin, makaibigan, ang pagiging Pilipino predisposed, makaibigan, sa high blood pressure. Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto, maghilig sa pagkain ng prutas at gulay instead of red meat. Kasi tayo o mga Pilipino, makaibigan, mahilig po sa pulang karne. Lalong-lalo na mahilig sa cheese, butter, ice cream at iba pang pagkain na matataas sa saturated fats. At bawasan din ang pagkain ng mga maaalat na pagkain. At huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. According kasi sa pag-aral, makaibigan, ang taglay nito na superior antioxidant ang pumipigil sa oxidation ng bad cholesterol o LDL at maiwasan ang plaque formation sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng high blood pressure. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, makaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung pananakit naman ng katawan, dito ka na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, makaibigan, ito yung panghap plus na meron pong mosquito repellent, meron pong anti-inflammatory na paghap plus mo pa lang, manunuot na po, nanunuot na yung anghang papunta sa iyong nerves, makaibigan, dahil mayaman po ito sa minerals na tumutulong puksain ang mga pamamaga at tumutulong tanggalin ang mga pananakit. At kung beauty, at kung beauty conscious ka naman outside, yun bang gusto mong makitang makinis outside? Mas maganda, makaibigan, makinis inside and outside. Kaya nga ang DTX Herbal Capsule, pinapaganda niya ang inside environment ng ating katawan. At ang DTX Herbal Oil naman, pinapaganda outside, makaibigan. Pinapakinis ang kutis, tinatanggal ang mga katikati, tinatanggal ang mga tigidi. DTX Herbal Soap, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
2: DTX 500 Health Alert.
5: At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung meron pong mga iniinda ng mabigat na karamdaman, mas mainam na inumin po ito ng 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal, good for 15 days. 15 days po yan na iti-take nyo. And after 15 days for maintenance, mag 1 capsule 2 times a day. Actually, makaibigan, kung pag-aaralan nyo po, ang pinakakailangan talaga ng mundo ngayon is all about antioxidant. Even US, makaibigan, even ang mga scientists sa US, ang pinag-aaralan nila ngayon kung ano ang tanim ang may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dahil sa kanila kasi, very common ang cancer problem because of lifestyle. At nakita kasi nila sa kanilang pag-aaral that antioxidant alone ang pinakakailangan para mapuksa ang cancer at ibang karamdaman. At sa kanilang pagsasaliksik, makaibigan, natuklasan na ang mapait na bahagi ng tubo ang may taglay lang ng pinakamataas na polyphenols o antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, mga kaibigan, nakita na umabot sa 1.3 million ang ORAC scale na kailangan ng ating katawan para hindi masira ang mga selula, hindi mag-oxidize ang bad cholesterol, hindi ma-damage ang ating mga cells at nire-repair ang mga damaged cells, mga kaibigan, sa ating katawan. Klinika DTX Herbal Capsule. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kapsula na may pinakamataas na antioxidant. Yung vitamin C naman ang ating pag-uusapan. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan nyo talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi po asidic. Ang vitamin C na magpapalakas ng iyong resistensya. Lalo-lalo na, pag-isabay mo pa ang ating kape ng Klinika DTX Coffee Mix. Kaya nga ang tawag nito ay the best trio, kaibigan, na tutulong sa iyong kalusugan. DTX Herbal Capsule, DTX Herbal Coffee at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ay yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na ingatan po natin ang ating katawan dahil ito po ang ating puhunan. At kapag ang puhunan ang bumagsak, nako po mga kaibigan, apektado lahat at nararamdaman natin yan sa ating mga daily client, pasyente natin na nakakaharap araw-araw sa ating mga clinic, na hindi lang nabe-burden yung may sakit, kundi nabe-burden na rin ang kanilang mahal sa buhay. Kung saan makaibigan, nai-stress na rin. O, kaya makaibigan, iwasan ang karamdaman. Mag-DTX Herbal Capsule at Mighty C. At huwag kalimutang mag-ihirsisyo. O, ang pag-exercise, kailangan po yan. Matulog ng maaga. Iwasan ang mga colored drinks at nakakalasing na inumin. At lalong-lalo na makaibigan, ang mga energy drinks. O, kasi po makaibigan, grabe po ang damage na maibibigay niyan sa ating katawan. At ang maagang pagtulog, ang kailangan, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. God bless po sa ating lahat at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Sana po ay safe tayong lahat.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
2: Clinical Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics, nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Eye Care Gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Para sa K5 News of Philippine Standard Time, alas 4 imedio.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mabayang morning, Pilipinas! Mabayang aga, Sir Visayas! Mabayang aga, Metro Tacloban! K5, kumusta ka na? Welcome! Hiningan ang drum dandali ng K5 sa umaga! Yan ang adlaw, pizza! 13 na kita hininga bulan ni Julio 2026. Thank God it's Monday! Lunes nga adlaw mga K5, Lunes nga Lunes!
1: Lunes hanggang Biyernes, kasama po!
0: Ikaw pa rin nga Lunes yun ang K5, Oxymer! Parang ikaduha nga Lunes, ano yun ang bulan ni Julio sangkay. May klase ha, may klase, may opisina, may trabaho. Labot naman good luck kung maol-ol itong imo. Imo siki. Dari ka mga kasulod. Kaya 5 Ogs, dari lang ako ng mga gagsapatos. Pero, masulod din yung trabaho. Masulod din yung eskwela. Ano ka sa kaya? Kumusta ka na? Kaya 5 Ogs, Emera. Sige, Dre. Ay mo mga kaopo. Alas 4 yung media. Kita ko ito alas 6. Higit aga. Lunes kita ito. Biyernes. O din nila yung paborito ng kampiyon ng estasyon K5 News FM. Tacloban! Hayo mga radio, mapapalian niyo 103.1 nga radio dial, radio frequency. Ang mga K5, labot lahat radio. Siyempre, live gratis social media platforms. Report, police report. Facebook, nga YouTube ba yun? I-search mo lang ha, i-type mo lang kung na... mamimiling ka pala ano hiton amon. Mag-search ka pala hining amon page. I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Ayun, butangit digital. Mapa Facebook man o YouTube, mga K5. Amo lagi, amulat imo is to search ito, ano? Para makapamati ka and makapagkita ka tamon mga public affairs program. Tigang hiton na alas 4 in media, hiton maagahon, ano? Kutob nga dahil hiton gabi. Tatong mga programa sangkay. Maatan aton gabi. Ano ang title kay 5 Milton? Kanmaring Louie and Marites. Parang on air. Marites on air. Ayun! Ayun mga sugad ngayon, mga K-Vibe, ano? Ngayon, labod lahat aton mga public affairs program. May liwat kita, radio drama. Ano? May kita drama. Mababati ang liwat ninyo. Tatong radio, drama online. Live gihapon ito. Pero audio lahi ang mga K-Vibe, ano? Aton mga local nga radio drama. Waray-waray ang radio drama. Kinada alauna, nga dahiton alauna at kulop, nga dahiton alas dos imedia, no? Tama ako kay 5 Mats. Ito nga mga oras, mga kay 5. Alright, sige! Mata na! Kaya tigaaga na kay 5. Good morning. Ang mga namamati na, mga nangangandaman na, syempre, mga nanay, tatay, nga, busy na. O na, karasikas na itong kusina. O itong pangandaman niya na, itong balunon, itong mga estudyante. Balunon ni Mister, nga ito ang trabaho. Nga, ano lang ang mga arandamon dida, no? Kinada aga. O sino, adi, nag-aandam ka kay magsusumba ka pa. Good morning. Mga Zomba Mama, Zomba Papa. Good morning dito at mga senior citizen. Labi na, no? Mga senior citizen, diba? Nalilipay ako, hinakit akin nagzo-zomba nga. Damo ito na kinikita ng mga senior na sangkay. No? Napaka maupay liwat ito. Actually, amo ko dito, kung baga senior citizen ka na, mga K5, retirado ka na ng trabaho. Na napakadako nga bulig, ano? Itong pag maintainer aton maupay nga panlawas itong permi pag i-ehersisyo, no? Damo na yan na, damo na sa paagi ha YouTube, ano, Facebook, makikita mo na din at mga iba-ibang klasehin pag ehersisyo mga K5. Sige, good morning gihapon na itong mga nagmamata na yan, nagpapakabuhi na. Ginuhulasan na ko no, K5 Ogs. Sugod katimprano nga oras, ginuhulasan na itong pagpakabuhi. Ano? Good morning, haton mga K5 na may Tacloban Public Market. Haton mga vendors, mga suking at tigpamati itong K5 Tacloban. Good morning ha iyo, ano? Makita ton mga... Ano ko nung hinuhulasan na? Ano timprano pala ko nung oras? E tim trabaho, ginpapamamalhas ka na. O nga rin, good morning tatong mga nagkakarga. O mga kargador dida ha port area, di ba? Mga terminal. O mga nagkakarga yan na. Itong mga utanon. O di kang hininga aton mga source itong utanon, mga duma. O di kang haluzon, ano? Ano tawag yung na-unload ni Mercado Publico Tacloban. Good morning! Good morning, aton mga suki nila, ano? Magindi nila may fish port. Mga pa nga pagpamati ha iyon. Aton mga security guard nga always naka-tune in ng aton programa. Good morning! O nga, syempre, ha, mga maglain-lain ng mga terminal din ni Tacloban. New bus terminal. Ang ganda may new bus terminal, ha, Bukay. Ganda ha, downtown area, mga terminal dito, mga pribadong terminal, o mga booking offices, maging nga di may south terminal, ano, may Maras-Baras. Good morning! Gising na tayo, nakagkape ka lang kay Barb. Ayaw na pagpa-ibat imo kape ha. Kung ikaw naka DTX Coffee Mix, ayaw na pagpa-iba pa itong kape. Pero kung wala ka pa makatesting ito namong DTX Coffee, ikaw sangkay nga namamati na mag-DTX Coffee Mix ka na. Adiman ha, amon ito namong DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. Itong DTX Coffee Mix, napakasimple lang hindi nga kape, no? Pero damo ito na mag-upay nga benepisyo nga kuan hini, no? Dara nga dito aton panlawas. Itong pag-detoxify, no? Ito na aton lawas. Karo yung signon, pinaagid pag ininom itong DTX coffee mix. Gingagawas, ginfa-flash out din nga mga toxins, hugaw, nga dito na aton lawas. Tikang ito na aton, lun-lunla nga kinakaon. Kaya waray tapili, yan na, kakay-five og si Mary at nagpipinili. Ay na duroid kawaray kuno sa lapi ora iparalit hining nga mag salit mga K5 napaka maobay kun ikaw naka DTX coffee mix. At least may din na bulig iton pag detoxify, pag flush out hining nga mga toxins, ano nga dahil iton imulawas mga K5. Amo ti trabaho actually, di ba? Nakagkapi ka na, na detox ka pa. DTX coffee mix na sangkay ha. Pure herbal coffee, healthy coffee. Ito yan yung mga ingredients, ampalaya, chia seeds, ngandi sugar, sugarcane extract powder. May da itong adon DTX coffee mix. Okay, good morning, Mateo Bantola. Good morning, kay 5 Ogs. Kape na kuno kita DTX coffee. Nakagkape ka na, pika ka pa. Ibaliwatin kan Mateo. O pagkakapi niya, may ada niya pinipikahan. Alam mo, kapay ko nung pinipikahan kung ikaw nagkakapi DTX Coffee Mix. Abay, damo, ano, mapasok ka tinapay, mapasok yun ang bibingka or puto, ano man ngayon mo, padisan kayo. Ito, DTX Coffee. Bisan ngayon, pamahaw, mga K5, while namamahaw, nagkakapi ka, ano, feeling ko yan. Here is Aldi Perez. Good morning, Consel Ogs. Hey, Patrick Filizin. Good morning, Balitang K5 News FM Tacloban, Ogsumer. Good morning, Edwin Lokson Abia. Maupay nga aga, Balitang K5 sa umaga. Greet ko lang kung si Danilo Cabantac, Kabarangay Del Pilar. Basay Samar, kumusta na ka batch? 1982. Basay National High School. Greetings from Edwin Lokson Abia, Han Barangay Lawaan, Basay Samar. Damo ko nung salamat. Han imo pagbasa, Kakay 5 Oxemer, Happy Monday! Yon, sige, Patrick Felicin, shoutout ko nung ha Phase 1. Yeah! Barangay 109, VNG Subdivision, ano? Ang nga, hika kay Feb Robert Garciano. Good morning, pre! Belated happy birthday. Ito na itong Little Bossing, ni Carl Obadia Oy. O shout out na lang sa mga listeners or listeners mo. God bless. Oy, good morning, oo, kan tatong Little Bossing. Ito na guwapo nga anak ni Doc Ramel. Carl Obadia Oy. O, nag-birthday ni Kakulop, ano? Kakulop ba ito? Kaya 5 months kung nagsasayo. Little Bossing naton, sangkay, ano? Uusat hiya di da hiton
1: Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami.
0: Limang anak ni Doc Ramil, K5. O diba, amot pagngaran, hiton amon network. At aton istasyon, hin K5, kay iton anak nga hit amon busing ni Doc Ramil oy lilima nga mga kalalakin an buyag. Ngan iton mga ngaran hini, nagtitikang hin letter K. No? So, usay ni din Little Bossing Carl Obadia Oy. Sama ito mga K5, ha? Bangin mapapausa ka. Kay ano itamon ngaran is K5, ano? Or 5K Broadcasting Network. Tama ako, K5 Milton, ano? So, itamon itamon Bossing Doc Ramil Oy, may lilimang kalakin ang anak. Ganit mga ngaran hini nagtitikang liit mga ngaran nila nagtitikang halitra nga K. So K5.
1: Alright,
0: sige. Si Mintos Rinan, good morning kuno kuya. Himayin ka para utuhan. Good morning from Burawin, Leyte. Hi Junicio Ilairon Abril Jr. O gagawad, Junicio, good morning. Maupay ko nung aaga kay 5 Konsehal Ogzemer. Good morning, gagawad, Junicio. Ngayon taton barangay council, didatamon minahal nga barangay. Barangay Masilog, ano, hidon Lawaan, Eastern Samar. Good morning. Tulakon mga kabarangay, dida. So good man itong aton kapitan, ano, Kapitan Ludmilo Duran. Good morning, itong barangay council, itong barangay Masilog. Alright, hino pa, good morning, ganda. Kuya Landy Rihes, naagian ko kanina ha may M&D Bakery, ano, dito ha may tabok itong iskina kugon, pagsulod na kugon. Good morning, ganda Kuya Landy Rihes, ganda ati Tintin De Antos, ha may Tirings Eatery. Mga pa nga pagpamati ha iyo, kanda Piping, ha may Salon de Riggs, kanda Agfa. Nganti ang mga kabulig dito ni ati Tintin. So, good man kan ati Nanette Rihes. Good morning, good morning, good morning. May hanan ka na order kape. Wala pa kita kape din niya istasyon, ano? Kaya 5 months, parang wala na tayong stock dito sa istasyon. Oo, so hika kay February Boy, wala na lang pakaka, wala na, no? Sa hinig ng umaga. Okay, damo kasi ito na text sa Akna chat nga mahiunong hit kape. O salit, direk nakakapalit din kang kay February Boy kay waray na ni kay February Boy didi supply. Oo, kinahanglan ko pa kumadto ha may Avenida Veterano sa downtown. Kay aadto man itong aton klinika, ano, the Alternativo Medicine and Wellness Center. So salit, di pak nakakalagos nga to. Yun, kay waray, mga nagchat-chat ha akong. Anyway, sige lang. Tagan ko hin panahon. Oh, yan ang simana kay K5. Alright. Iedot Orinabak, good morning kay K5 Ogzemer. Watching and listening from Basay Samar. Happy Monday. Hinila Sikurata Riambunanza. Hindi na nga apelido, ano? Nila Sikurata Riambunanza. Dama ba? Good morning ko no. Shout out nga diha Harold Leyte. Good morning mga taga Harold Leyte.
1: Lunes hanggang Biyernes.
0: Alas 4:46 na mga K5. O sige, mga nagbe-birthday ng adlaw, July 13. Oo, Lunes nga Lunes. Happy birthday sangkay ha. Alita akong halad ha yung birthday song. O hatan mga K5 nga nagbe-birthday ng adlaw. Happy birthday.
1: Hey!

0: Yun! Happy, happy birthday, Sangkay. Ikaw ang nag-birthday ng adlaw. Happy, happy birthday, Haimo. Tagan ka pa untan na maupay nga panlawas, ano? Damo pa nga birthday ti mo i-celebrate. Damo pa nga gracia. Ito na imo naman makarawat ng pagbutan la, ha? Pagbutan kita. Kayang kadadamot maglabad yan na pastilan. Butan la kita, kay Five. Para damot aton sangkay, ano? Maura upay, damot sangkay, kontra damot im kaaway. Inood, inood. Pagbutan la kita. Sali din na mabot kalibutan pag pagbutan la kita. Ay, kita ito pagdugang, pa, pagdugang. No? Hindi nga damo nga maglabad yan na ng mga panahon pastilan. Oh, good morning, Anay. Lawrence Lavilla Cahipo. Good morning. Oh, yan. So, good man. Dito may Papaya Resort. Ibusitang mga limot. Ganda Kuya Jigo Alcaraz. Ano? Ganda ati Danay, Kuya Jewel, ati Vicky. Yung mga taga Papaya. Oh, nakantok kakulop dito ka magtambay han udto. Siyempre, nakatilaw na naman kita hin marasa nga sinugbang bangos.
1: Biyernes.
0: Oh, ganda. May paksiw ng lawayan. Yun. Good morning, gan Kuya Jewel. Ano? Iyad to harvest nga bangus. Itong ira kuan, iti agaron, ano? May bangusan. Oh, sige, good morning, gan Sir Ken Hinakay. Gan Mano si Sarah Gavan. O gan Kuya Dundoy Galiwan. Good morning, dito may North Hill Arbor. O dito may pabahay. Sir Lon Luigo, good morning, kuno ka kay Five Ogs. Sige, mga K-5. O, tingangan natin, datong mga balita, ano? Update anay, kita datong magiging lakad itong panahon. Good morning, he Anuwer Zongnet. Good morning, Sir Ogzemer. Anhi Typhoon Inday, di ba? Super Typhoon Inday. Mga K-5, naglasurbo inihan, yan na nga weekend, dito ha, China. Di ba? May dako gin-send yan ka K-5 Milton nga video. Dito inihan may China mga K-5 ano nag landfall itong maong bagyong Inday Typhoon Bavi an international name mga K-5 dito iniha ko ano no may Taizhou City ha Zhejiang province ha China no ngan mangani maabot ha 17 million nga mga tawo iton na ginbabakwit dito ha sinirangan nga parte iton na China. Bisan pag inubos sa typhoon level, nagpabilin lagi hapon, ano, nga peligroso. Tungod iton makusog nga hangin nga inabat iton mao naman nga bagyo or typhoon China, typhoon Bavi. So, yun, mga K-5, kung aton babalikan, inihi typhoon Inday in kuan ini ano gimpakuro kusog niya iton habagat man ngani may mga lugar especially nga diha may Luzon ngan Mindanao iton naka-experience yan makusog ng mga pag-uran ngan mga pagbaha mga K-5 ano ha report iton NDRRMC National Disaster Risk Reduction Management Council diri maubos sa 17 katawo ano iton ihap iton naawat at kinabuhi din niya Pilipinas grabe mga K-5 ano bisan kun direkta direktanga nakaigo ha katunaan ini nga hi typhoon Inday din ha Pilipinas in tungod han makusog nga epekton habagat naabot ha 17 no 17 katawo iton na report nga namatay no tungod hiton mga pag-uran ngan pagbaha ano nga aton na experiensyahan so ini mismo in gin report hiton the NDRRMC mga K-5 ano ini nga 17 nga ihap an ibahin ni nagkalulunod ngan nagkatatakupan han mga landslide mga K-5 ano so an napulo hini nga mga namatay tikang ha malapatan sa Rangani samtang an lima naman Hamay Kalanugas, Lanao del Sur. Nga duha mga K5 in dito ha Bukidnon. So kani may Mindanao nga parte, no? Ito na talaga naka-experiensya ang makusog nga epekto han habagat. Nga kasagaran or haros nga ni ano ini nga ihap nga 17 nga naawat ang kinabuhi is tikang hamay Mindanao nga banda, no? Bukidnon, Sarangani nga hamay Lanao del Sur mga KK5. So kutob yan na sumala hiton NDRRMC, may ada siyam katawo iton nawawara kun ito kun diin iton unom hinidinhi tikang hamay Kalanugas nga natulo naman intikang hamalapatan ano dito ini hamay Sarangani mga KK5. So yun amo init update han naging sa himig ng umaga naging epekto, no? Hiton na typhoon Inday tungod han pagpakrokusog ginin habagat nga nagdurot inihin na makusog ng mga pag-uran ano dinhi ha haluag nga parte hiton aton nasod. So hapag gaya na mga KK5, apektado kita or at it Luzon, apektado at Luzon hiton southwest monsoon. Habagat lagi hapon ano itong mga kapekto nga diha may bugos nga Luzon nga din ha Visayas nga Mindanao nga niha aton banda. Sumalat pag-asa, makaka-experience kita yan na hinmaupay nga panahon. Meaning, magiging mapaso ano, itong aton panahon. Pero di rin gagawa itong pag-asa at mga posibilidad hin pag-uran, epekto naman itong localized thunderstorm. So bali amo ini mga KK5, itong aton weather system, yan na makaka-apekto ng weather system. Nga niya aton. Haluzon, habagat lagi ha. Hapon sangkay ha, while Visayas and Mindanao so far siringhit pag-asa magiging maupay itong panahon ano nga may mga pag-uran ito magiging epekto lahi itong localized thunderstorm. Okay, alas 4:54 na. Good morning, Anay. Yan na si Tadagana Hernandez. Good morning, KK5 Oxemer. Watching from Utap. Good morning, mga taga-Utap. Ganda Ate Gina Conde. Good morning, Ate Jenna. So, good man, ganda Kuya. Isi-shoutout din ni Losa family, ano? Ganda Kuya Judy Losa din ni Liwat Ha-Utap. Manawataw family, ganda Sir Along. Sir Rex Manawataw, good morning gihapon na iyo. Alright, sige. KK5 Ogs, sa natatong mga balita, yan na nga Lunes. Balitang siguro. Dito ha kauluhan, dito ha international, parohin magmamalabo itong peace deal, ano? Or peace talks itong Iran ngan Amerika kay Pastilan. It epektohin ni mga KK5, maupay ko na antulaha iyo, antulaha ira. Apektado, bugos nga kalibutan. Din niya aton, no? Tungkol dit kasamok dito, apektado kita din pagmahal hiton na produktong petrolyo. So yan na, ayun, baga dida han lubong. O kan na hinahini, anira Supreme Leader mga KK5. Kami ni Oohan na Iran sangkay in may mga placard dito han lubong nga nasiring nga we will kill Trump. Ito mga KK5, di ba? Kill Trump, kadadamo nga tawo han nakiusahan maunaman nga lubong. Hiton na Supreme Leader ano hiton Iran mga KK5 nga amo nga ni ito nga iton Amerika hini may daliwat hini baton mga KK5 ano it Amerika may daliwat hini baton nga andam kuno magpa laprak hin masobra mil nga mga missiles at Amerika kung ipapatay ni Rahi Trump. So, ito na akong kroyagsid yun, sangkay, baga magmamasamok na naman ada ini. Di na naman kitahin matutuhay. Kay man nga ni, until further notice, itong Strait of Hormuz, igin sara ini. Hiton bago yan na nga Supreme Leader hiton Iran. Nga mutaba kami ni anak ada ini kay yes anak ni namatay nga era dito Supreme Leader mga KK5. So bali hapag kaya na in yon ginanunsyo itong Revolutionary Guards Navy itong Iran itong temporaryo hiningaw pagpasara itong Strait of Hormuz until further notice mga KK5 no? Mahuman magpabutohin warning shot an usang barko nga umagihin haruta nga diri otorisado. So magkukuha na naman ini magsasamok pastilan san o daw la ini masusulbar nga problema dito ha Iran san o daw la magkakalalamragan itong mga hunahuna hininga mga leader mga KK5 ngan makasanto nga hininga sitwasyon nira dito diri la hira dito itong apektado kung dibugos ng kalibutan. O man nga ni speaking itong pagtaga produkto ng petrolyo, yan na nga si Mana, may hindi na liwat naghuhulgahin uminto. Sobra 2 pesos, iton posible, 2 pesos nga daha 4 pesos, iton posible nga uminto, iton diesel, while ha gasolina, 2 pesos liwat, ano? 2 pesos 20 centimos, nga daha 4 pesos, 20 centimos, mga KK5. Or, I mean, ha kerosene, or ining nga gaas, ha gasolina, may daman ko na rollback. Possible rollback ha gasolina. Karo yung sinyon, maubos lugod or maiban KK5 hin piso. Piso 25 centimos or 75 centimos itigi iban. Pero kung magpadayon ini nga sitwasyon dito ha Strait of Hormuz, ano, masugad nga na hini, hauna nga na-report natin, in talaga bangin ini, ang mga masunod nga simana, magtag-drag ko na naman ini, uminto po bida, sangkay. So, amot sitwasyon dito, ano, dito, Iran, ngan hini nga hiton Iran ngan Amerika sangkay kay ini hit Trump ta diri ini mahimo murayaw liwat iton bubut ini KK5 kay dida hiton lubong ni era Supreme Leader gamin ni dagko nga mga tarpulin no dagko nga mga placard ang ginpakita nga talaga na siring nga we will kill Trump. Yan himumutang hit Trump mga KK5 ano? Magulang liwat ini. Gabay na la ini umuna dire la ini maunahan liwat. So salit posible na naman bumalik it kasamok ngadto. Alagad kay baga nagka o nagkauyon na adto hadi. Baga pag-undang hiton kuan ano hiton kasamok dito nagkaadahin na pistoks pistil pero yun babagahin magmamalabo mga KK5. So amo ito update natin mga balita international KK5 Oxymer din ni local anot mga balita naton na or ha kauluhan o didi ha national ma-resume yan na itong impeachment proceedings impeachment trial kan Vice President Inday Sara Duterte no ngan I think may daiyan na iton kuan yan na witness iton ipipresenter yan na mga KK5 binanga adlaw o taga NBI gihapon kundag nagsasayop NBI director from BERMM Barm Kakay Five nga iniliwa ini nga taga NBI sangkay hiya liwat it magpapadig-on han mga naging testimonya han naglabay nga witness ano ang primero nga witness nga usa liwat nga NBI agent mga Kakay Five ngan yon probably yun nga simana gihapon iton invitation liwat di ba kan attorney Zulaika ano ba ni best friend ba ni VP Sara Duterte amot iya chief of staff iton iya opisina no Kakay Five so yun amot mga matindog yana nga witness yana nga simana so yun mga Kakay Five no? Last week ang layan nga weekend may nagrally liwas ang Bonifacio. Oo, and ano adto nga mga grupo sangkay and amo lagi hapon mga supporters iton mga Duterte. Nakadto nga ni and naniniguro yana he ini and lawyer he kuan na attorney Rowena Guanzon, di ba? Oh, nga kritiko liwat o sa nga kritiko iton administrasyon yana ni Pangulong Marcos. So yon na haton mga balita lokal ani may mga natad-an nga patay nga lawas. Didi ha may samar mga Kakay Five naging madugo yan na no so yan na nga weekend at mga panhitabo didi ha naglabay nga simana dito ha lawaan Eastern Samar may insidentehin pan musil usang irignuman kundiin na duha iton on the spot nga namatay ngan may mga critical mga Kakay Five ngan iton suspect responsable iton pan musil at large sa paggaya na ano nakakalagiw sangkay samtang iba pa nga balita mga balita naton nga ni aton lokal didiliwat ha may Gandara Samar duha nga barangay ito naging pailarom yan na ha code red nga status tungod liwat itong chikungunya. Ini nga chikungunya, no? O 81 kasit na hepatic dito. Nga nagpositibo hindi nga chikungunya. Barangay 14 de Agosto. Nga barangay Nguso. Ano? Dida hamay Gandara Samar. So, amo ini, itong rason kay ano, igin pailarom ha, code red. Itong mao naman nga mga barangay. Nga ginbando ni Gandara Mayor. Warren Tan Aguilar iton nga tanan nga mga departamento nga barangay nga seryosohon ano ining hulga iton na chikungunya mga Kakay Five so ining chikungunya usa ining viral disease nga nakakatapon pinaagi iton kagat iton namok nga infected Kakay Five ano sumala iton mga taga Department of Health. So amo ini nga didiliwat haburawin late han naglabay nga simana magtala amay ginpan mumusil Kakay Five hinduha nga suspitsado an tatay or an amay naawat an kinabuhi samtang an anak hini nagpapaupay pa ha ospital bawat kwento totoo at siya purbidan niya mga panhitabo mga Kakay Five didiliwat ha may samar may mga natad-an nga patay nga lawas ano yan okay buntay na nga doon mga balita ano alas 5 na ayaw hingalim mo mga Kakay Five ha huwag sa kagumumasay mo panimalay pag inomani mo Mighty C the alkaline vitamin C ha para magbabili nga makusog ito ni mo resistensya pagpabilin nga makusog ito ni mo immune system dire kita madali dali ano ha hiton na kasakit or iton epekto hindi nga itong pabago-bago nga panahon oran sirak Kakay Five maluyahay nga ni immune resistensya bangin madagmit kala sip unon or Trangkasuhon, ano? Salit kinahanglan na permanente ka naka mighty sea, ha? Para protektado ka adlaw-adlaw ka kay Five. Alas 5:06, good morning Anay, Hero sa Bulaw Asidre, Ate Suma, good morning kuno konsehal. Watching and listening from Barangay Mungab, Mungabong. Basay, happy Monday. Oy, good morning kina Ate Suma. Alindam, good morning Sir Oximer. Shout out po kan Ate Maricel. Oh, nga always kuno namamati watching from Dugungan, Yabong Samar. Si Lidonia Ranis Aurelio, maupay nga aga ka kay Five Ogs. Always watching and listening from Victory Hanbabatngon. Oh, shout out Aporto family. Thanks si Don Pagbasa. Okay, sige, alas 5:06 na hatong pagbalik, ano, tukoy muntay na ngayon mga headlines. Bantay mo merkado update. Ika kayo 5, Carlo Arisgado. Adiliwat hagawas, pangamustahon nato itong sitwasyon. O, nga rin ang merkado, publiko takloban. Nga na, ini nga mga police report liwat. Standby! O, mabalik na kay 5, mamalad pa ang mga pahinom doon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mega base kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

Kalikasan, alas 5, Jesna, ang oras sa Dilo na Manhattan, Han. Oh, may nakita DTX Beauty Soap. Ano? Kung may nakita DTX Kape, may nakita DTX 500, may naliwan kita DTX nga sabon. Ano naman ito, kagay 507? Ano't maupahit nga sabon? Oh, ada kay mapadugang line ng team ka mahusay. Ang team ka kagwapo. Kano exing, madadugang team ka malaom. Purbida ka malaom laang. O, gamit lang DTX nga sabon, mga K5, ano? Ngan maupay nga ipadis ni mo, kung ikaw na gamit ito na amon DTX Beauty Soap, and Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. May taliwad kami herbal nga Deo Roll-On. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. O, diba, may da kami commercial nga busis ni former President Duterte na singe. Ano yan? Alkitran! O, kung baga Alkitran na kunot color hitim kilikili, aba i-clinica Deo Fresh mo na yan. Okay, kaya Papa Busagon, ito imo irok. Ngan Papa Hamuton, ito imo irok sangkay. Mati ka hamot ka hindi labi na kon. Babalhason ka, ano? Binabalhas ka. The more nga maalim yung ito yung maupay nga sumat. Balita o, DTX Beauty Soap, hangan clinica Deo Fresh, Deo Roll On. May naliwad kami, Eye Care Capsule, Eye Care Gold Capsule, mga K5. Para aton na liwat para magpabilin nga malinaw pa ha, crystal clear it aton pangitaan, ano? Sing pantag-alog magmalusog it aton na mga mata. Importante gud mga K5, ano? Makita kita Eye Care Gold Capsule. Yun. Hi, good morning, Anay. Before ko pa

0: lawaan. Good morning! Ang mga barangay officials nga namamati yan at atong programa. Alright, hika kay 5 Carlo Arisgado, ari hatong linya. I-check liwat na itong Didi Hamergado, anot mga kabutangan, anong sitwasyon niya na? Kumusta? Damo ba't man maralit? Nagpapabilin ba? Nga waray pagbabago itong pamresyuhan? O nga na, kumusta at mga supply at atong mga produkto?
1: K5 Balantay Mercado!
0: Oo, K5 Carlo! Good morning! Hain kaya na, baga malamrag naman itong kinamumutangan. K5 mo!
2: Yes, good morning ka K-Fab Ogs. Ano nga sugat niya po nito natin mga K-Fab yan na ganun mamati aton mga radyo. And of course, nga diliwat ito aton mga nagkikita via live. Ano. So yan na adi kita ito, merkado publiko ito, sudad ng Takmoban. But as you can see, yan ang mga oras, medyo malamrag na nga dito ang merkado. That's
0: alas
2: why,
0: makikita natin. Pala, ka K-Fab Carlo, pero malamrag na hagawas.
2: Malamrag na ka K-Fab Ogs. No, bagayan, bawi-bawi ini. Di dahil doon mga naglabay nga adlaw kay ito na itong mga report, no, mga sugat pala nga oras sa nagsisisirom nga dito no, merkado matungod nga badalumdum ito na panahon. No, pero yan na, ano, as you can say, ka K-Fab Ogs, maupay yan na ito na itong adlaw. Bangin kita makaka-experience hin mapasungan na masirak nga panahon. Yan nga adlaw. So yan na, ano, kay matungod nga maupay itong panahon. As you can see naman, durdamo itong mga nagmimerkado. Yan nga oras ka K-Fab Ogs, no? Nakikita ko nga doon, may gulayan. Ito na vegetable section. Durdamo itong mga tao. Ngayon, dekigani gihapon, no? Itong mga sahugo, ubos na ka K-Fab Ogs. Ito ng mga paninda din hi. So, pero yan na ano, nga di kita hito na presyo, anuhan.
0: Bugas!
2: Oo, nga di kita hito ng mga bugas, ano ka K-Fab Ogs. Kaya apan hito na ito, monitoring yan na ano. Kung di na hito naglabay nga si Mana in itong presyo, adala iniya 55 pesos itong kada kilo. Nakatagamtamang kita in 54 pesos itong kada kilo. Pero yan na ano ka K-Fab Ogs, padayon ito niya pag-ubos. Pero lang nga haw, adala iniya peso ano ito na ginubsan hito na ito mga bugas. Labi na hito na ito mga local rice. So yan na ano ka K-Fab Ogs, makakapalit na ito na ito mga ka K-Fab. Hinatag 53 pesos itong kada kilo han na aton mga local rice. So ganitong tabon-tabon, ada niya 53. Itong palo, 53. Ito na Vietnam in nga dito na aton, waray-waray rather, no? 54 pesos itong kada kilo. Itong abuyog na ito na adag yapon niya 54 pesos itong kada kilo. While kadungan hini ano ka K-Fab Ogs, aside itong mga umubos nga presyo itong local rice, umubos gihapon itong aton imported rice, no, diin nag 53 pesos na lagi hapon itong kada kilo hini ka K-Fab Ogs, itong Jaguar, itong Vietnam, itong Thailand. So amoy ni itong mga imported rice nga available nga dito ng merkado nga umubos. Afsaf na wari kita maharlika ano itong klase itong bugas kay na sirin pa nga dihi Sir June nga medyo makorea na itong panuplayan ano itong maharlika. Pero ba hindi dahil itong mga masunod na adlaw in magkaka may ada yung supply kay amo ini iton masurong ka K-Fab Ogs. Siguro na nga tilaw ka naghihapon na no iton klase iton bugas nga maharlika. Marasa gihapon ini ya ka K-Fab Ogs, no?
0: So di rin na kinakakapangin ano ka K-Fab Carlo kung anong mga ngaran hini kay hiyako ultimo baga pagtimo ko naman liwat hini.
2: Ako kasi ka K-Fab Ogs, mapili ako itong bugas kay may ada klase nga mga local nga bagan. Diri hiya nakakagdugang iton aton appetite, no, kundi diri nakakagana iton pagkaon. So may ragyapon mga local rice nga dako liwat iton imo kaon ka K-Fab Ogs, kay marasa liwat iya nga klase iton bugas. Siguro iton maharlika
0: ka K-Fab Carlo an iningani nga red rice. May dati da ni Mang John ni red rice.
2: May dahil red rice actually ka K-Fab Ogs. Ano, pero nga ho, itong...
0: Di ba mahal-mahal ini, it red rice?
2: Itong presyo, ano ka K-Fab Ogs, ada iniya 60 pesos itong kada kilo, itong aton na red rice.
0: Mahal-mahal ngayon
2: so, diriliwat, sugad ka damo ito na supply ni Sir June, ano, nga dito iya tindahan, nga dito mga red rice. Kaya nga haw, yan nga mga panahon, makurigi hapon itong panuplayan itong red rice ka K-Fab Ogs. Labi na, itong mga nagda-diet nga nadirihin na mga, kumbaga pa, hataas nga mga sugar, no, nga itong mga bugas. So, amo ini itong masurong, or damo itong mga napalita, hini ka K-Fab Ogs.
0: Asya, oo. So, bali, ka K-Fab Carlo, itpamresyuhan niya nat bugas, nag-ubos, pero piso la.
2: Nag-ubos, ano?

0: sa K-pop, napapansin nato na duha na ka sima ng piso itong ginubsan han aton mga bugas sa from local or mapa imported rice pa man iniya ka K-pop also.
1: Asya. Pero itong mga tao, itim ano tim na observant di da. Ha impreparado lit aton mga mamaralit. Ini nga imported or are local, local rice.
0: Well, pareho man la ano ito na aton fresh o ano ito na aton local nga imported. Pero may adag yahapon ano ka K-pop folks pipira nga or kadamaan ito na palit dinhi. Is adi nga dito local rice ano nga niya na nga ni is may adag yahapon na palitin Jaguar. Kay makikita nato as you can see no aton aton mga local rice ka K-pop folks pagka naliwat irahin imported rice itong mga nawong an aton mga production nga dito in Eastern Visayas. So ini nagpapakita la ano nga maupay nga productive kaduro iton aton tuna nga nasugat gihapon no nga iton aton mga bugas in maupay gihapon iton kalidad nga dito in aton rehiyon.
1: Sige, maupay ka kay Five Carlo. All right, sige. Kumusta na aton panahon dito ka kay Five Carlo? Agawas?
0: Well, yan ang oras. Yan ang oras. Ano ka, Chief of Ogs? Aside nga malamrag na nga dito ang merkado, iniin matungod nga. As you can see, waray mga, kumbaga pa, clouds. Diri cloudy ka duro ito na ito na panahon yan. So, may dala portion, ano nga, medyo malamrag na, kundi masidlit niya na, or nero niya, ni haring araw. So, yan na is, yan ang adlaw, by posibleng natin ma-experience yan ito, mapasok nga panahon, no, masira ka. So, mas maupay na lang magdara kita ito pa yung nga, sugod gihapon itong tubig. Hanato mga ka K5 nga masulod itong trabaho ka K5 ug siya nga adlaw itong Lunes.
1: Yun. Sige, thank you so much K5 Carlo.
0: Right ka K5 Ogsa, tikang diri ha merkado publiko itong sudad ng Tacloban ini nga balita induro ta Johanna DTX Cofemex nakagkapi kana na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Riscado para han kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha sudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Okay, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5.20 na. Good morning, Anay. Hi, Mamila. Good morning, Kuya Ogzemer. Oh, shoutout ko no and watching from Muhon, Tanawan, Leyte. Alright, resulta kita ng loto, K5 Milton. Oh, di ba? Dito ang resulta ng loto, ha? Kagabi, hindi nga bula. Domingo, kagabi, mga K5. Ha, Ultra Loto, 658. Ang jackpot price ni 128 million. Di ba, na winning combination kagabi nga bula numero 18 4 11 34 43 ngan 38. Oh, sila gitong PCSO waray nagdaog han Ultra Lotto 658. Super Lotto 649 may jackpot price liwat nga 66.9 na million pesos. Winning combination numero 6 or dire nanay. Numero 17, 47, 49, 46, 35, 32. Balikon ko ha. 17, 47, 49, 46, 35, 32. Waray ko nung nagdaog sa malat piso is all ha. Super Lotto 649. Ha, swertres kita ha. Kakulop ini nga bula. Alas 2 ang kulop, 9 to 6. O pagka alas 5, 0, 6, 3. Ngan pagka alas 9, ang kagabi is 0, 5, 5. O sama ito ng resulta ha, han, loto. Kakulop ini, kakulop nga bula Domingo. So naton hearing dan Biyernes nga 179 nag-slide ini han alas 2 nga bula hadto liwat nga adlaw. Kay 170 no naka-slide kita last week. Nga naton hearing nga 916 slide liwat han alas 5 nga bula hadton Sabado. Okay, 816 mga K5 ano nga slide gihapon naton alas 2 nga han alas 2 nga bula nga 926 nagkakaero i-slide la K5 Milton. O sige, K5 Ogs, may hearing kita yun na. Adi pa. Sing na. 0977-766-1070. Samot aton hearing, ano yun nga adlaw mga ka-K5. Alright, alas 5.22, si ka-K5 Carlo, balikan tatlinya. O, palat mga police report man liwat, usang lalaki, patay ini. O, hanpagpan mo musilon, riding in tandem, kaupod ang anak, mga ka-K5. Ngan duha nga estudyante, patay liwat. Ahan magbunggo ay an motor ini o mabunggo habunggo ay hin motor ngan truck dito ha Ormoc City pastilan kaya ruman yung mga estudyante pa no? Ngan top 1 rape suspect ha Eastern Samar dakop liwat dito ha La Union o sige K5 Carlo standby
2: K5 News FM Police Report
1: K5 Carlo K5 mo
0: Kaka-A5 Ongs, adin naton mga nahikay nga mga police report. Tika nga magkalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan Visayas. Kundi ina, baka din laman anay kita no haburawin na late. Patay iton usang lalaki, samtang samara naman, iton iya anak hanapan mumusilon in riding in tandem. Habarangay Balaw, burawin late. Alas 11.55 ang gabi din na iton Julio Jess or iton Biyernes nga dlawa. Ginkilala ito namatay ngay alias Rico, 40 anyos, usang parag-umang ang residente handa ang barangay paghudlan na Burawin Leyte, ngayon nagpapatambal naman ha ospital, aniya anak ng 17 anyos, ngay alias Ian Yana. Ngayon sumala naman ito ang inisyal ng investigasyon ng kapulisan na tikang ang magtalaamaya barangay Balaw, nganti uli na unta ha barangay paghudlan na handa upon hirahan duhang mga waray pa makilalaing mga sospek nga nagpakaitoma nga ginpan mumusil ang mga biktima. Kataliwan indayon kumalagiw ang mga sospek tipakadwa taon proper han Burawin Leyte. Nga nagangpo naman hindamo nga inian na hinbala ha ialawas i alias Rico nga nagdurutan iya kamataya. Samtang naibu naman alias Yanyan ha walang atiil nga walang palad. Patayon niya na ito ng hot pursuit operation ng dragnet operation ng kapulisan para makilalaan ng madakop ang mga suspect. Samtang Ormoc City naman, dead on the spot itong duhang estudyante ang mabungguhin truck ang ginsasakyan ng motorsiklo habarangay kabulihan Ormoc City dida naman hinihito na Sabado ng adlaw. Ang mga namatay ng biktima ang ginkilala ng alias Jane. 19 anyos, driver hiton motor, residente han barangay Bayog, nga lakip na din ni alias Buboy, 21 anyos, nag-uukoy naman ini han barangay San Jose. Samtang itong driver han truck and ginkilala kan alias Kuko, 50 anyos, nga residente han barangay Dayhagan. Hanakuha nga impormasyon na tikang kakapulisan na biyahe ha magkaibang direksyon ang motor ng truck, han pag-abot ha may kurbada nga dapat intigda na lang gumawas sa kaluyong linya ang motor, hinungdanan iya kapunggo ha iginikasugat nga truck. Tungod han kapusog nga impact ka kay 5 Hawks, nahisunod ha ilarom han truck ang motorsiklo nga nagresulta han tigda nga kamatayon han mga biktima. Ngayon sumula naman itong driver han truck, ginprobaran pa niya nga lumikaya pero tungod kay kakusog o makusugan padalaga ng motorsiklo, waray na ininiya kapugni. Nahibaruan ka kay Favox nga waray driver license o lisensya itong driver ng motorsiklo nga hi alias Jane. Samtanga, gindara naman ha istasyon ng kapulisan ng driver ng truck para itong kaangayan nga dokumentasyon. Samtang lagos naman kita nga dito ng Eastern Samar kundi may adat na dakup ano nga tupa mismo itong La Union. Nadakop ito no upat na katuig nga wanted ng top 1 rape suspect han Eastern Samar habarangay San Marcos Agu La Union didah ito na Biyernes han Hunyo Jess. Ginkilala ito ng 54 anyos nga suspect han alias John residente han barangay Dao Oras Eastern Samar. Ngan hato naman itong Pebrero 3, 2022 igin palusa itong warrant of arrest kontra iya kundi in waray ini igin rekomendar nga piyansa. Igin detener anay hiya ha Aguo Municipal Police Station na hala union ug sa hiya i-turn over ha korte ngan sugad gihapon nga di hito na Samara. Ka-K5 Ogs, ngan mga ka-K5 ana aton na police report induro ta iyuhan DTX Cofemex nakagkapi ka na na detox ka pa. Ining ka-K5 Carlo Riscado, parang kampiyona ng mga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawa rin siya ng takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Yeah,
1: Okay, damos lang mo yung K5 Carlo Arisgado. O, nasa 5.27 na. Ihabol ito daw yung K5 match. Okay, dito ha, Katbalogan, may committee hearing dito sa kunay ang panglungsod. Tungod din nga pagtaga-crisis ito na tubig. You know? Sige daw, K5Ms, good morning. Eh, K5 mo.
3: Magpapatawaghin committee hearing ang sanggunang panlalawigan han Samar agudo si Saon. Ito nagpapadayon nga krisis sa supply han tubig sa syudad han Katbalogan. Ginpahayag ni board member Bermijo haiya ikaduha nga privilege speech din iya ginpabugatan ang epekto iton maiha daga pagkawarahan serbisyo han tubig nga nakakaapekto na iton mga panimalay, negosyo, eskwelahan, opisinahan gobyerno ngan iba pa nga sektor sa syudad. Sumalakan BM Bermijo, pinaagi iton angay nga komitibahan SP. Pagtitirokon ang mga responsable nga ahensya, agud mahibaruan ang tinuod nga kahimtanghan serbisyohan tubig ngan pangitaan hin solusyon ang problema. Gindapit para umatindir a hearing ang mga opisyal han Katbalogan Water District ngan Tubig Katbalogan Corporation agud maghatag hin pagsaysay mahitungod han mga hinungdan han kakulang hiton supply han tubig, mga plano hapagpauswag han infrastruktura ngan mga ginpaplano nga madagmit ngan panmaihaan nga solusyon. Ginpahayag ni Bermijo nga iton igo ngan malimpyo nga supply han tubig usang importante nga serbisyo publiko ngan basic nga panginahanglan han kada pamilya. Gid-explicar liwat niya nga kinahanglan iton mas klaro, responsable, nga transparent nga pagdumarahan serbisyo, agod masiguro nga mahataganhin maupay nga serbisyo ang mga residente han Katbalogan. Ini nga notisya, Durata Iwan DTX Coffee Mix nakapagkapi ka na. Na-detox ka pa inihika K5 Emir Habulin para ang kampiyon nga balita ang serbisyo publiko. K5 News FM.
1: Alright, amos lang mo yung K5 Emir Habulin. Oh, may patkaliawan, ano? Makuring man yung ano to, serbisyo publiko. Kampiyon nga balita ang serbisyo publiko, ang kaliawan. Di rin nada naliliawin na hinga K5 Emer. Alas 5:29 na. Elizabeth Versosa, good morning kuno sir. Alright. Di maiha, masulod na itong K5 kumustahan. Ginda aayos lang ni K5 Milton. O itong aton linya, no? Sangkay. Didiha aton mga sister station sa K5 Santiago, Armas ngan pampasabog iton na o mga NPA dakop ini iton aton mga otoridad dito ha Alakapan, Cagayan. O nga diliwat ha may K5 Palawan iton DepEd Palawan na alarma ini nga magkasunod-sunod nga bomb threat pira nga mga eskwelahan o dito ini ha Coron, Palawan. Nga diliwat ha CDO ha K5 Cagayan de Oro gina pahuruhugot yan na iton mga otoridad iton seguridad din sa ito sang public school mahuman liwat makumpiska in mga hinganiban o usang estudyante mga K5 baga pansin ko no tikang han matabuan din niya takloban nga shooting incident sa San Jose National High School haro sunod-sunod na di haro sunod-sunod itong mga panhitabo dabi ini nga mga eskwelahan mga K5 it imahin naging papaka-intrimis na laada naging papakahimo nga intrimis ini nga mga hulga no mga street maggalain-lain nga mga eskwelahan mga K5 or it iba na hika pa viral ya ha social media no pero ito maupay nga intrimis sangkay pastilan mga kabataan nagkakaunan-una ini yan nga mga panahon anyway sige alas 5:31 sangkay ayaw hinga limot hindi mo power trio ha pag inuman sa kalumakat tayo mo panimalay sangkay para magpabilin nga mahimsog ito na aton panlawas nga makusog ito na aton resistensya ha ang Clinica D3 Bio the power the superfood supplement PTX 500 the superior antioxidant and mighty seed the alkaline vitamin C no power trio mga K5 adlaw adlaw kinahanglan naka power trio ka.
4: Lunes hanggang Biyernes kasama mo.
1: Okay, sige sina ako kay Vibe Milton ha, kun na ada na aton mga sister station sa aton linya. Oh, para aton K5 kumustahan nga segment kay gin uubos anay naton pakasulod gidit aton na Zoom para makag start iton aton na K5 kumustahan. So yun mga K5 kinada alas 5 imedia ining aton K5 kumustahan ko to bala 5:50 pangumustahan iton mga magpaso nga mga balita notisya tikang iton aton mga sister stations o iton K5 News FM Philippines.
4: Halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla. Balitang K5.
1: Ay, kulang pa kay K5 Milton, o sige.
4: Market
1: yeah, kaya gin papasulod la itong mga igkasi atong mga anchorman.
4: Balitang sigurado.
1: Alas 5:33 na mga K5 niyan manliwat hati ng X500 Morning Newscast. Bantay ninyo taton mga pangunahon ng mga balita. Balita lokal, national, international, entertainment, yan, sports. Bimhila, ibaboritong ang kampiyon niya sa Sean K5 News FM Tacloban.

0: Ihabol na lang na kita. Ihabol din na lang tiraka ngayon 5 match kahit 3 oras. Malalangan liwat, ano? Para ikunhin ang matwaray dila. Alright, mga K5. Isang mapagpalang Lunes ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga K5, kumusta kayo? At welcome sa ating palatuntunan sa ating programa K5 Kumustahan. O kung saan makakasama natin ang ating mga nagwagwapuhang anchorman. O ng K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan de Oro. Alright, okay na, no? Signal check muna tayo, mga K5. Unahin natin ang K5 News FM Santiago. K5 Conrad de Los Reyes. K5 Conrad.
1: K5 News FM 100.1 Santiago City.
0: K5 Conrad, good morning.
2: Good morning, K5 Oximel. Napakaganda ng at malinaw ang signal mo dito sa K5 News FM Santiago City, Isabela Province. Back to you.
0: Okay, maraming salamat, K5 Conrad. Tungo tayo sa K5 News FM Palawan. Oximel. Si SM JP Dacoco, ang ating makakasama. K5 JP SM.
1: K5 News FM Palawan 103.9.
0: Alright, good morning, SM.
3: Walang summit. Swabbing-swabbing, K5 Oximer. Back to you.
0: Alright, maraming salamat, SMJP. Oras natin ang 5:35 na. Si K5 Martin Rapano naman ng K5 Cagayan de Oro. K5 Martin!
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: K5 Martin, morning!
4: 100%, klarong-klaro ang signal po niya dito sa Cagayan de Oro, K5 Oximan.
0: Ayun. Sige, mga K5, malinaw na malinaw po ang ating signal. Galing sa ating mga kapatid na himpilan. Ngayon, simulan na natin ang ating mga balita, no? Mga maiinit, viral, trending na mga balita galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin, K5 News FM Santiago, abay mga armas at pampasabog ng mga NPA o nasamsam ito sa may Alakapan, Cagayan. Yan. K5 Conrad, K5 mo.
2: Maraming salamat, K5 Oximer. Ang pagkakasamsam ng mga nabagit na bagay o itong armas at pampasabog ng gamit ng mga NPA ay dahil na rin sa ginawang pagbibigay o pagkukuwento ng isang dating rebelde na itong si Alias Doming na kung saan nakabaon ang mga iba't ibang baril, bala, granada at mga bahagi ng improvised explosive device sa barangay Kapalutan, Alakapan, Cagayan. Kabilang sa mga nasamsam ang isang .38 caliber revolver, improvised shotgun, improvised .22 caliber firearm at 40mm high explosive cartridge, rifle grenade, hand grenade, blasting caps at iba pang mga gamit ng mga rebelding New People's Army. Ang mga na-recover na armas at pampasabog ay nasa pangangalaga ng Alakapan Police Station at ganoon din ang mga nakuwang ebidensya para sa dokumentasyon. Isinailalim naman sa tamang disposisyon ng mga bahagi ng improvised explosive devices. So, pangalawang malaking catch na ito ng ating mga tropa ng Philippine Army dyan sa lalawigan ng Cagayan. Kung matatandaan sa mga unang nating mga naibahaging mga report o mga istoryang pagkaka-recover, ay nangyari naman yung pong pagkaunang na-recover ng mga balil at bala sa may bayan naman ng Bagaw, Cagayan. So, back to you, K5 Oximer.
0: Alright, maraming salamat kay K5 Conrad de Los Reyes ng K5 News FM Santiago. Alas 5:38 na. Punta naman tayo sa K5 Palawan. Ano? Pansin ko mga K5, simula nung mangyari ang shooting incident dito sa Tacloban, ano? Sa San Jose National High School, halos nagsunod-sunod na itong mga insidente involved itong mga eskwelahan, no? Sa buong Pilipinas. bomb threat, may mga nakuhaan ng baril, patalim. So dito tayo no sa K5 Palawan, ang Department of Education Palawan, oh, naaabay na alarma sila sa magkasunod-sunod na bomb threat sa ilang mga paaralan no sa Corun. Okay, K5 SMJP, anong kwento nito? K5 mo.
3: Maraming salamat, K5 Ogsemer, mga ka-K5. Kung mataalala ninyo, nakaraang linggo lang na ibalita natin na sinuspende yung klase sa isang paaralan dito sa Puerto Princesa dahil nga dyan sa shooting threats na yan. At sa ngayon ay balik, ano to, face-to-face classes na ulit dyan sa Science High o yung City High dito sa Puerto Princesa makalipas nga ng dalawang araw na pagsuspende nung nakaraang linggo. Pero ngayon, inamin ng DepEd Palawan na na-alarma na, nakaka-alarma na talaga ito dahil doon naman sa munisipyo ng Corun o doon sa Corun, Palawan, tatlong magkakasunod na insidente naman ng bomb at shooting threats yung naitala sa munisipyo ng Corun na ikinabahala na ng mga magulang, ng mga guro at syempre ng mga estudyante kung saan ang pinakahuling pagbabanta ay sa naipost sa social media kung saan ay pagbabanta ito ng pambobomba daw sa isang elementary school. Pero sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, ayon sa Corun Municipal Police Station, sinabi nilang peke yung mga bantang na itala na nagdulot ng takot sa mga residente doon sa lugar. Sa kasalukuyan ay patuloy na iniimbestigahan at pinalalakas na ng PNP, lalo na ng Explosive Ordnance Disposal Unit, yung K-9 Unit at ng katulong na nila, yung Philippine Coast Guard para masecure o masiguro ang katahimikan at kapayapaan sa lahat ng mga paaralan doon sa munisipyo ng Corun. Yan yung ilan lang sa mga nagbabiral na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Ogsemer.
0: Oh, maraming salamat, SMJP Dakuko. Doon naman sa CDO, hinigpitan rin no, ng ating mga otoridad ang isang public school matapos may makumpiskang patalim sa isang estudyante. So, sige nga, K5 Martin, K5 mo.
4: Yes, K5 Ogsemer, no? Nangyari na dito sa amin. Sa Cagayan de Oro, saan nangyari sa inyo dyan sa Tacloban. Last Friday, K5 Ogsemer, may isang elementary student na nagdala ng patalim sa dito sa may Bunbun Elementary School. Buti na lang, nakumpiska sa gwardiya, nakita sa gwardiya, K5 Ogsemer, itong patalim na dala nitong nasabing estudyante. Sa ngayon, humigpitan na ng mga otoridad ang seguridad sa isang public school, itong Bunbun Elementary School, matapos ang nasabing pagyayari. Si Major Mario Mantala sa panayam sa mga sakop sa media, sabi niya, dagdagan niya ng personal ang nasabing paaralan. But hindi lang dyan, public schools dito sa amin, mga ka-K5, para bang listener na talagang from one school, isa lang ang gwardiya. No? Buti na lang, may ibang mga barangay dito sa amin na i-augment nila itong kanilang mga barangay police, mga ka-K5. Gayun din, no, ang principal at saka itong barangay kapitan sa nasabing area, mga ka-K5, mga barangay police, para siguraduhin talaga na walang makalusot na mga patalim sa nasabing paaralan na mga ka-K5. Ngayong this week, ang aming konseho, particular na yung committee sa public order and safety under Kagawad Roger Abaday ay magpapatawag siya ng meeting sa lahat ng mga public schools dito sa amin sa Cagayan de Oro for security measures, mga ka-K5, na hindi mangyari sa nangyari doon sa Bunbun Elementary School, mga ka-K5. Yan na po ang mga viral na balita namin ngayon dito po sa lungsod sa Cagayan de Oro. Back to you, KK5 Bogsever.
0: At least sa KK5 Martin na nakumpis ka, no? At hindi na naka ano itong estudyante. Mahirap na pag maka biktima ng kaklase niya, oh?
4: Correct. Oo, buti na lang ay.
0: Alright, oo. Sige, alas 5:43 dito naman sa amin sa Tacloban. Mga K5, may natagpo ang dalawang bangkay ng lalaki sa magkahiwalay na insidente dito sa lalawigan ng Samar. Kahapon ito, mga K5. Sa unang ulat, isang bangkay ng lalaking natagpuan sa bahagi ng Sitio Calbang sa Basay, Samar. Batay sa nakuhang pagkakakilanlan, ID nitong biktima, kinilalang si Jazz Valdez, residente ng Marabot, Samar. Ayon sa mga otoridad, natagpuan din sa tabi ng bangkay ang isang motorsiklo na nagpapahiwatig na posibleng na aksidente itong biktima. Pinaniniwalaan rin ng ating mga otoridad na ilang araw nang patay ang biktima dahil nasa state of decomposition na ito o naaagnas na. Samantala, kakaifad, natagpuan naman ngayon o kahapon ng hapon ang isa pang bangkay ng lalaki sa baybayin ng Barangay Bagakay sa Bayog City sa Samar at agad na rumusponde itong ating mga taohan ng suko sa lugar upang magsagawa ng pagsusuri at masusing investigasyon. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng ating mga otoridad ang pagkakakilanlan ng nasabing lalaki. Ayun, so mga madugo ang mga pangyayari dito sa Eastern Visayas kasi nung last Friday, nung weekend, ano? May incidente, shooting incident. Dalawa ang patay sa isang inuman dun sa Lawaan, Eastern Samar, at sinundan ito ng shooting incident rin. Involved ang mag-ama sa Burawin, Leyte, kung saan patay ang tatay, ano? Mga KK5. So yan, mga KK5, ang mga trending, ano, na balita viral dito po sa K5 News FM Tacloban. Alas 5:45 na. By the way, KK5 Martin, dyan pala sa Mindanao, ano, naiulat ang maraming casualties nung ang malakas na hagupit ng habagat, ano, dulot nitong si Typhoon Inday, tama ba?
4: Sa Mindanao, no, ba, doon sa area ng ano, sa Sarangani province ba yun, malayo lang dito sa amin sa Region 10. So far may affected doon sa Balay-Balay City, Bukidnon, but wala namang naitala na casualty. Mga K5 dito sa Region 10. Sa ibang bahagi ng Mindanao, but in Northern Mindanao, walang naitala mga K5 Bugsabel.
0: Oo, 17, ano? 17, sabi ng NDRRMC, Bukidnon, Sarangani, at Lanao.
4: Sarangani yung marami.
0: Oo. So landslide. Pero kumusta yung panahon ninyo dyan, K5 Martin?
4: Wala naman problema. Okay yung weather condition namin sa ngayon nga eh. Maganda yung ano namin, yung walang nakita kaming ambon sa ngayon na K5 ba o Xamel.
0: Ayun. Sige, how about doon sa Isabela, dyan sa inyo, K5 Conrad, kumusta kayo?
2: Kami rito, awa ng Diyos, abay... Grabe ang init sa amin dito, nakaka-survive. Wala namang di katulad sa ibang bansa na may namamatay dahil sa sobrang init. Dito sa amin talagang nakakaranas ng matinding init at tagtuyot na nga rito. Yung aming mga dam ay wala na, malayo na. Kumbaga malapit nang maubos.
0: Pero yun
2: doon na para sa ating mga farmers, wala, talagang grabe ang init dito, grabe.
0: I see. Oh, sige, dyan sa inyo SMJP sa Palawan, kumusta ang weather niyo? Kumusta kayo dyan?
3: Dito sa amin sa lalawigan ng Palawan, kahapon bago magtanghali ay umihip yung napakalakas na hangin. Sa ilang mga barangay dito sa poblasyon, at nagkanda bagsakan nga yung mga sanga ng mga punong kahoy, pero anticipated na yan eh, ng mga taga Palawan. Mm. Pag palabas na talaga ang bagyo, simula nung maliit pa ako, talagang bago nakakaranas ng sama ng panahon ang lalawigan ng Palawan pag paalis na yung palabas na ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyo, mga kakaypay.
0: Pero wala namang mga nilikas, SM?
3: Wala naman. Wala nang di masyadong apektado kami dito dahil mga panakanakang mga pag-ulan, meron mga lalakas na mga pag-ulan ang tinamaan masyado, pero wala naman ding mga casualty doon sa bahaging norte ng lalawigan. Actually, hanggang kaninang madaling araw ay umuulan. Nag-sign up nga yung K5 News FM Kuyo, Palawan, kasi grabe ang lakas ng hangin at ng ulan sa Kuyo kaninang madaling araw, mga ka-K5. Pero pinag-ang inaantay ko ngayong araw na ito, yung pananalasa ng Typhoon Inday sa Senado. Kasi sabi ni Attorney Zulaika Lopez, di ba, prepare for Typhoon Inday. Kaya maraming nag-iisip na baka ngayong araw dadalo, personal na dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: Second week ngayon ng impeachment trial, ano? So ngayong Lunes, I think si ano, BERMM Regional Director Attorney Lotok yung witness ngayon.
3: Kasi hindi nila pinaupo last week eh. So ngayong Monday nila paupuin, kaya yan na naman yung abangan natin. At tingnan natin kung may patutupad yung plano nila na ilipat ito ng 9 AM to 2 PM, kasi di ba usually 2 PM ang start nito eh. So sabi ni presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, gusto niyang ilipat ito ng 9 AM to 2 PM.
0: Sige, wait and see tayo, ano, mga kakay-five. Alas 5:50 na, bukas naman ulit mga kakay-five, ano?
3: Bilis naman.
0: Bilis ng oras. Sige, unahin na kita, SMJP, from your end. Go ahead, SM.
3: Maraming salamat, mga kakay-five. Hanggang bukas, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, ang tinatago rin ang The Last Frontier ng Pilipinas, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Oximel.
0: Yun, K5 Martin Rapano, from your end.
4: Mula dito sa lusod ng Cagayan de Oro, K5 Martin Rapano, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Good morning sa inyong tanan.
0: Opo, at si KK5 Conrad. KK5 Conrad.
2: Okay, thank you very much sa mga KK5. Hindi na ako magsasalita. Mula na sa K5 News FM Santiago, good morning to all of us.
0: Opo, at mula po sa Tacloban, K5 Oximer, maupay, nga aga. Alright, alas 5:51 na. Pasok pa ang oras ni Vibe Milton, ano? Okay lang yan. Sulod pa kitang oras. Sige, si Roel, i-check natin itong linya para itong atan weather update. Yan ang adlaw, ano? Sangkay. Pangamustahan ng daliwat natin, magiging lakat itong panahon. Oo, maupay nila din ni Aton, ano? Didahan pagsulod hapar ni Super Typhoon Inday. Kaloisa Diyos Buyag, ano, diba? Apektado kita untahan habagat. Waray man mga sugad nga makusog na oran, ano? Sugadhan na eksperyensyahan ang pirang apartihan Mindanao, mga K5, ano? Nagdurot inin mga pagbaha ng landslide nga igin kamatay nga ni, ano? Hin 17, ano? Nga mga residente maglain-lain nga paritit Mindanao. Bukid nun, Sarangani, nga di hamay lanaw, Dilisor. Alright, sige. Sir Noel, alin na hatong linya para ta hatong weather update. Yan na nga Lunes. Sir Noel?
1: Sulat panahon!
0: Good morning, Sir Noel! K5 mo!
5: Morning, maupay nga aga ka K5, Konsyal, Future Mayor Oximer.
0: Yes, sir.
5: Ngan sugad man na natin mga ka K5 na nakikita natin Facebook Live. Ngan mamatihan ira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan Lunes, ika-30 adlawhan na Hulyo, 2026. Anaton minayo yung anaminahal nga provincial late time, may posibilidad makabat kitang good weather, kaya singon maurok itong pagkapagsirat, yan ang adlaw. Kung may mga pag-uran man, tigda ay laini, ngan panalagsa, may tungod lahan local thunderstorm, nga usang na duha ka oras na naman ang pwede nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, mga isyu at pag-asa, thunderstorm advisory. Ngan ko na ni barangay, bungto or syudad, malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga magkidlat, ngan mananabulay ito sa COVID usang na duha ka oras. Basal naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa. Waray ta nakikita nga mahirim mga LPA o sino Baguio sa Cubiton Philippine Area of Responsibility. Yan na nga adlaw. Ito na adala ang Southwest Monsoon kung nakakapikto na Haluson. Nga may low pressure area nga ito gawas ang Philippine Area of Responsibility nga kanina na last reason magahon nasipatan nini nga nakatuha 1,520 kilometros sinirangan norte sinirangan hiton Mindanao. So wala hiton pag-asa hapag kaya na di rin kinikita nga makakasulod hapar kundi magbago ito niya dalagan. Nga waray pa inipikto bisan din nga parte taton nasod.
0: Ayun, oo. Sige, Sir Well, thank you so much, sir. Good morning!
5: Gamong salamat kan maupay nga aga late. At meron na Oximer
0: Asidre. Laging handa. All right, gamong salamat Sir Well Montesa live directamente opisina ng PDRRM Province of Leyte. Alas 5:54 na masunod ang DTX 500 morning newscast. Para sa mga kadugangan pang balita lokal, regional, national, international entertainment and sports. Ako naman yung naging anchor mga kay 5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: D3 Bio Health News! D3 Bio!
9: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
12: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
11: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kanyo neurons og sa lain pang neurons.
12: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan
11: correct
12: ang imong utok.
11: Gusto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
8: D3 Bio!
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatoon. Ingon sila, nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatoon, kay mura daw mo activate ang imong utok.
11: Ay-ay!
12: Or ma-active imong utok.
11: Mm-hmm.
12: Active na, kay sumala pa sa ingon ni Sir GP nga, dalo ba yan ang imuhang utok. Pero, correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga pusti diha sa imong utok. Sa kataas sa imong oxidative stress. Mm-hmm.
11: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan po niyang ma-produce nga free radicals.
12: Correct. Muna'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir GP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
11: Correct.
12: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
11: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: O, ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw, abusuhon.
8: D3 Bio.
14: Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga buti.
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
8: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga ka K5, halinan magpaso ng mga notisya. Ako naman mga laray uluhan. Paling na lokal, babae, nanganak samtang sa akin, barko nga nagbibiyahe tikan ni Halete, tikang Hasibo.
2: Samtang Ormoc City, nakagipatik hinda mo nga insidente hinsunog, hasyahan nga katunga hantuig.
1: Balita nasyonal, mga K5 pagpadagmit, han proseso han impeachment trial, ginpapanawagan ni Senador Lacson.
2: Samtang Batanes, dirig susurender han Pilipinas sa ininsumalahan militara.
1: At ang balita international, Strait of Hormuz, o tinong aging saradhan, han Iran, mahuman makipagbalyuay hinpag-atake ha Amerika.
2: Samtang Baguio Bavi, ginlaping ka ang China. Haros 2 milyones ng mga residente, ginpapa ibakwita.
1: Business report, mga K5, bidding para hapagpalitin supply, han kuryente, papahuhugton, han ERC.
2: Nga nato naman, balitang wow, delivery rider, ginkaon ang order ng pagkaon, han iya customer.
1: At mga balita sports, Sports University, ginpaplanuhan nga iglunsar, han Philippine Sports Commission.
2: Nga nato naman, balita entertainment, Maris Racala, na si Patan nga may upoda nga foreign mystery man.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, matay nga aga Eastern Visayas. Sa DTX 500 The Morning Newscast. Sinaglawan Lunes, Hulyo 13, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami din manliwat nga parin dito ang kalibutan. Pinaagihan YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
1: Alas 4 na, kaka-K5 siya naman nga balita lokal. Usang nga babae ang naghinglaw niya siyahan nga anak samtang sakay han barko nga nagbibiyahe tikang Hasibo tikad to ha Hilongos Leyte. Talwa si K5 ang Eroy o ganaya baby ang gindala ha hospital pero nadilatar ang pagduong han barko ha pantalan han Hilongos hin 5 ka oras tungod han dagko nga mga balod ha kalalaudan ang barko nga MV Joyful Stars han Robley Shipping Lines sa nakatalaan unta nga maabot ang Hilongos alas 3 han maagahon hadong Biyernes pero alas 8 na ini han aga nakadunggo ha pantalan tungod diton kalangan han biyahe pag-abot ang Hilongos sa kanagmitang General Hospital han mga personales han Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ngan Coast Guard ang magdala Eroy para ha medical evacuation. Nang siring itong mga otoridad nga ada hatalwas nga kahimtang ang nanay og ang iya naman baby. Insabot ang gihapon nga didan adlaw nga natawo ha kadagatan ang maong nga bata. Amo gihapon ini nga pizza ang birthday han iya Eroy or iya nanay Julio Jess. Natabo ini nga insidente samtang apiktadon bagyong Inday ang damo nga partihan nasod. Saglit ang kadagatan in mabalod hadto nga mga panahon.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Ormoc City, nakagipatik hindamo nga insidente hinsunog, hasyahan nga katunga hantuig. Kakifab Gina Pilenyo, IK5 mo.
3: Ginkakabaraka, han Bureau of Fire Protection Ormoc, ang pagdamuhan insidente hinsunog, hasyahan nga katunga pala hantuig 2026. Sumlakan SFO1 Ladjemar Padulia, Chief of Investigation and Intelligence Section, ada na ha 21 nga sunog aniragin respondehan, tikang dinahan Enero nga dan Hunyo. Ini in masita as kumpararahan 16 nga insidente nga nahipatik ha pareho nga mga bulan han naglabay nga tuig. Kasagaran nga hinungdanhan mga sunog in mahitungod han electric ignition durot han overloading paggamit ha open flame pagmulay hin posporo o lighter ngan andiri sakto nga paggamit han extension wire. Agud malikyan ang paglobo han nasabi nga ihapa mas ginparuhugot ang implementasyon han Oplan Ligtas na Pamayanan Program kundi ginpapahibaro hakada barangay ang mga sakto nga pamaagi hapaglikayungan ang pag-aksyon. Hasunog ilabi na ha mga fire-prone nga sityo o purok. Ginaawhag naman ang publiko nga maghirot hapaggamitin kuryente, likayan ang overloading ha mga saksakan, tanggalon ha outlet ang tanan nga mga nagpakasaksak nga diriging gagamit nga appliances, siguraduhon nga nakaparong ang LPG nga kandila ug diribayaan ang kalayo nga waray nagbabantay. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabukos sa sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5, iba pang balita lokal, ang EBSO Guidance Students bumulig niya psychological first aid ha mga estudyante ang San Jose National High School. K5 Roger Tilana, K5 mo.
4: Ang paambit hanera hulos nga suportahan mga estudyante han Eastern Visayas State University Guidance Counseling para ha maupay nga kahimtang han mga apektado hapan musil ha San Jose National High School. Hiray to nakig urusa ha iba pang mga counselors, psychologist ngan mga eksperto para han paghatag han psychological first aid ha mga estudyante han eskwelahan. Sumalakan Christy May Balaes sa usah hadton mga PFA providers nga nerapitad in parahan nga tanan nga apektado para maging madig-on ang komunidad. Ipinagi ni ang maserum nga landong amiton magiging malamrag na nga paglaom para dun pagtukdaw tikang han nasabi nga trahedya. Ang mga EBSO students amiton na nagapahayag nira kalipayan nga makabulig o nakabulig hira ipinagi hadto na pagtimang nungan pagpaid. Ang grupo tingang EBSO Masters in Guidance and Counseling amiton gipangundahan ni Dr. Cherry Gaya Geray ang Pangulo ang kanan Universidad Guidance and Counseling Services Office. Para ang DTX 500 Morning Newscast, ini Ika K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal. Guidance Counselor, may sagdon ha mga kag-anak, hiunonghan academic pressure ng mental health han mga kabataan. Ka-K5 Kim Soriano, IK5 mo.
5: Sagdunan han usang guidance counselor han Leyte National High School ang mga kag-anak iunungan posible ginaabat nga academic pressure ng mental health han ira mga kabataan. Siring ni Julian Rose Penaranda sa Balya, usang guidance counselor, diri maupay nga sidngan han mga kag-anak kan ira mga anak nga kinahanglan maging honor ang mga ini o dapat maupaya an ira academic performance. Kasagaran ang mga kabataan ina nakakaabad lukod hin academic pressure nga giniinilob na lanira ini.
6: Giniilog na lang ay anhan bata, no? Ang iya kakurian, tungod nga na pre-pressure yan, diri nga nakakagsumat, kaya mga kag-anak, ma, nakukurian na ngayon niya.
5: Nape-pressure gihapon ni Rao, ipinagi ito pagkumpara ha ibang atawo. Ngandanay, hira na mismo ang nagpe-pressure ang ira kalugaringon, kundi inaapektaran na ang ira pangaon, ngan pangaturog, tungod ng paniguro ha eskwela. Sumalakan sa Balya ang mga kaganak lagi hapon ang may dako nga papela agud magiyahan ang ira mga anak. Kinahanglan ang damhira mamati ha ira mga anak nga diri nira invalidate ang mga ginaabat han bata. Pero kadungan hiniya, kinahanglan matutduan gihapon ang mga bata nga maging responsable ha ira mga ginaabat agud malikayan ang diri maupay nga panmatasan. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay K5 Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kali awan na siyudad ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 6:11 na, K5, halain pa nga balita lokal. Ang Coast Guard Station, Eastern Leyte, nagbuhat hindirungan nga pagbusina han mga barko, ha PPE port, din niya siyudad ng Tacloban. Kamu naman paghinomdom, han 2016 Arbitral Award. K5 Carlo Arisgado, K5 mo!
7: Nagdumara hinaktibidad ang Coast Guard Station Eastern Leyte kakulok nga adlaw itong Hulyo 12 agud hinumdumon ani kanapulo katuig han makasaysayan nga 2016 Arbitral Award. Ana sabi nga aktibidad ingin pangunahan ni Lieutenant Commander Manuelito Palacio, PCG Station Commander, Coast Guard Station Eastern Leyte, kabahin ang komemorasyon ng kadaugan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagdumarang hindungan nga pagbusina o simultaneous blowing of ship's horns ang nga tanan ng mga barko sa PPA Port Tacloban City ha eksakto nga oras ng alas 10 han aga. Ang pagbusina in humagos in usa ka minuto nga nagsisimbolo hin pagkaurusan ng garbo hanasod han maritime territory. Ang nasabi nga paghinumdom inagpapakita han padayon nga suporta ang Philippine Coast Guard ha pag-alagad ngan pagsiguro nga talwas ang kadagatan na hanasod Pilipinas. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, arahan kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ngan kaliawan na sudan ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Samtang katapusan nga balita lokal, mabalik ati kang yan ang adlaw hiton Lunes, Hulyo 13, ang 4-day workweek set up ha gobyerno probinsyal han biliran. Matungod dinhi han pabago-bago nga presyo ang produkto petrolyo.

0: Oko no bileko an may gihataasing aumento nga maabot ha 24 pesos kada kilowatt hour. Tikang hananay nga 15 pesos. Samtang diri naman lakip hini nga bago nga schedule an mga frontline nga essential offices, sugaran ospital, presuhan, social welfare, nga disaster management nga magpapabilin ha regular nga 5 kaadlaw nga trabaho.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5. Nada naman balita lokal dito tayo han DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 5:14 na. Ano naman balita regional nahon naton kay 5 News FM Iloilo. Sa 18 anyos nga lolo, patay mahuman matabunan landslide hamaong probinsya. K5 Aron Rifoyo, K5 mo!
3: Patay ang 68 taong gulang na lolo na kinilalang si Placido Tabalno Tablina matapos gumuho ang lupa sa Sityo Sidlangan, Barangay Nagbatubungan, Iloilo, madaling araw nitong Linggo, Hulyo 12. Ayon sa panayam ng K5 News sa Family Wilo sa pamangkin ng biktima na tinago sa pangalang alias Nene, mahimbing na natutulog si Lolo Placido sa loob ng isang kamalig nang biglang gumuho ang lupa sa itaas na bahagi ng bundok. Dahil sa mabilis na pangyayari, tuluyan ang natabunan ng biktima. Kasama naman sa lugar ng kanyang anak, ngunit nakatira ito sa hiwalay na bahay kaya maswerteng hindi nadamay sa insidente. Inabot naman ng ilang oras ang isinagawang retrieval operation na mga otoridad bago tuluyang nahukay at na-recover ang labi ng matanda bandang alas 4 ng madaling araw. Samantala, nagbabala ang lokal na pamahalaan dahil sa napaulat na marami pang bahagi ng kabundukan sa tubungan Iloilo ang nakakaranas din ang pagguho ng lupa bunsod na walang humpay na pagulan na dala ng southwest monsoon o habagat. At para sa Network News, ito naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Kadugangan pa nga balita regional, kuhantaton linya han K5 News FM Bacolod. Duha nga lalaki patay han Negros Occidental, New People's Army ginako ang krimen. Ka K5 Zyro Van Albay, K5 mo.
4: Patayang dalawang lalaki matapos na pinaslang sa barangay Gawahon, lungsod ng Victorias, Negros Occidental noong Biyernes, Hulyo 10. Kinilalang dalawang biktima na sina Jerome Ceballos at Alex Conanan. Unang pinatay la 5 ng madaling araw si Ceballos, habang pinatay naman la 7 ng umaga si Conanan. Agad na inako ng Roslyn Jean Pelle Command at Apolinario Gatmaitan Command ng New People's Army o NPA ang pagpatay sa dalawa. Nakuha kay Ceballos ang kalibre 45 at shotgun, habang nakuha naman kay Conanan ang kalibre 45, payag ng NPA. Parehong espiya ng militar sina Ceballos at Conanan. Base sa report ng NPA, kabilang si Ceballos sa Toboso 19 massacre noong Abril 19, habang si Conanan ang nagtuturo sa mga militar na nagsasagawa ng operasyon sa nasabing lungsod at sa barangay San Isidro, bayan ng Ibi Magalona. Dagdag pa sa record ng NPA, responsable si Ceballos sa pag-abduct at pagpatay kina Nonoy Ka Jojo Ponteras at Marisa Ka Renz Pobresa noong 2024, habang si Conanan ang nanumpa bilang tapat na miyembro ng NPA noong 1980, subalit ito ay naging tiwalag sa grupo. Balita mo sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: K5, baka tapusan nga balita regional, kuhaon din yan K5 News FM Antique. Maabot na 140 nga DepEd security guards and watchmen amaw nga probinsya o matindir ini ha refresher course. K5 Family Palanog, K5 mo.
5: Pinatayang 140 na mga DepEd security guards at watchmen ang lumahok sa unang refresher course na isinagawa ng Schools Division of Antique o SDO Antique upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante sa probinsya. Sa panayam ng K5 News FM kay Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent, pinahayag nito na ang mga kalahok ay mula sa lahat ng secondary at integrated schools sa buong probinsya. Ayon kay Dr. Servillon, iba't ibang aktibidad ang itinuro sa mga security guard at watchmen, kabilang ang safety and security, disaster risk reduction, learner's rights at mga security protocols. Dagdag pa niya, lumagda rin sila sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Antique Police Provincial Office o APPO, Association of Barangay Captains o ABC sa Antique at Federated Parent Teacher Association

0: upang higit pang mapalakas ang kooperasyon at pagtutulungan ng bawat sektor sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng mga estudyante. Nabatid ayon kay Dr. Servillon na bago pa man mangyari ang insidente sa Tacloban, mayroon ng plano at paunang pag-uusap ang SDO Antique at ang APPO sa pangunguna ni Police Colonel Ryan De Varas, Provincial Director, kung paano higit pang paigtingin at papalakasin ang seguridad sa mga paaralan. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, wala na naman balita original dito tayo ha, DTX 500. And big people, nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
3: Balitang National. Samtang hato naman siyahan nga balita national, para diri abuton hin Pasko ang pagbista na mimilingyanahin paagi iton Senado nga panagmiton ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga diri nakukompromiso iton mga ebidensya. Sumalakan Senador Panfilo Lacson katungod gihapon han Vice Presidente ang madagmit nga proseso iton trial sugod iton ordinaryo nga nakasuhan. Salite, iginproponer niya kan impeachment presiding officer Cheese Escudero nga pasakbon na hausa nga holding room ha Senado ang tanan ng mga testigo sa han prosekusyon ng depensa nga nakaschedule para han bugos nga simana. Ha proposisyon ni Lacson na haoras ang matapos anusang testigos dayon nga ipipresentar ang masunod agudwari makarag nga oras at ikang halunes ang ato ha Miyerkules nga schedule han impeachment trial. Hapag kayo na nag-alotagaran impeachment court, hinubintay dos dias nga pagbista para han upat nga articles of impeachment. Lakip na hini an 11 kaadlaw para han isyuhan grave threats ngan assassination plot, 31 kaadlaw para han confidential funds, 12 dias naman na sal and ngan unexplained wealth, ngan 8 kaadlaw para han pangikil ha DepEd. Samtang mahuman nga igkansilara ang pagpresentara na kalabay nga simana, nakatalaan nga igatubang niya na kumo sunod nga testigo sa prosekusyon, si NBI Regional Director Jeremy Lutok.
2: Kalapusan nga balita national K5, dire igtutugot han Pilipinas nga makuha bisan usa ka dangaw han Batanes nga nagpapabilin ha ilarom han soberenya nga jurisdiction han nasod. Ini nagin marigon nga pahayag han Philippine or ni Philippine Army Brigadier General Romualdo Raymond Landingin komo naman baton ha pagangkon han mga eksperto nga Chino han naglabay nga bulan nga an Batanes in natural nga kasumpay han Taiwan nga otomatiko nga gintatag-iya han China. Sumalakan Landingin tapos na nga diri abri habisan ano pa nga mga debate ang himang rawon House Branyahan Batanes. Hadto pa nga ginbaliwaray ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. Kini nga pag-angkon nga gintawag nga usa nga dako nga kalurungan. Samtang siring naman ang Department of Foreign Affairs iniinkapartihan legal nga propagandahan Beijing. Agod nga pagato tadungan ang ira plano nga pahiloagon pa ang ira pwede sa militar ha estratehiko han Bashi Channel. May pag-isumpay hindi ka kay Fab ginaaghat ang opisyal ang media nga magpadayon habag report itong mga tinuod ng impormasyon mahiunong han nasod nga ang seguridad agod nga humilarom ang pag-intindihan publiko habag proteher han nasod nga ang ha teritoryo hini.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, fine. Wala na naman balita national. Dito tayo ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Balita International.
3: Samtang hato naman siyahan nga balita international. Official na nga ginsadhanan ni Iran ang Strait of Hormuz. Kasunod han panibago nga balyu ay hin mga pag-atake. Habot nga ni Rapersa nga ni Estados Unidos. Sumalahan U.S. Central Command kon CENTCOM. Ginbaton niran operasyon han Iran. Kundiin ginpabuthan nini ay 140 nga mga military targets sa Amerika. Mahuman nga palaprakanan o sa nga commercial vessel ha Cyprus. Matungodahan kaigohan engine room hini, napiritan ang mga tripulante nga bayaan ang mao nga barko samtang may usapangan nawawara. Kumubaton, otro nga ginbalabgan han Islamic Revolutionary Guard Corps han Iran, an importante nga kadagatan samtang waray bag-o nga abiso. Dayon gihapon na hirang nagpalaton sa missile drone ha mga basehan Amerika ng mga kaalyado nga nasod hini ha Gulf region.
2: Tapusan nga balik na lang yung alam na saan mga K5, lumuyan na ha, severe tropical storm and typhoon Bavi. Mahuman ni maglandfall ha, sa irangan ng China. Kundi halos 2 milyon katawo ang impabakwit ha, irang mga panibalay. Siyahan na ginagian ng bagyo ha, sa Beijing province. Nakukusgon nga 144 km per hora. Nga nagdurot inin makusog nga oran, baha nga pagkatumba. At masubra 1,300 nga kakahuyan. Amao nga syudad ha, Yeking. Tungod dito ang marahat ng panahon, gin-cancelar ang ginatos-gatos ng mga flights ng biyahe ng tren. Baga dito naman ang Shanghai ng Beijing. Gin-perhisyo gihapon, dito ang mga bagyo ang mga nasod Taiwan ng Japan. Kundiin yinikot-yukot ng kabablayan, dito ang nawarayan ng kuryente. Dinhe ha Pilipinas, sumaka na ha 18 katawo ito ang mga namatay. Partikular na ha Mindanao, tungod ang landslide. Nga dito dito ang uuran, naging pakusugan bagyong Inday. Lokal ngaran haton bagyo. Sumalapan mga eksperto ha klima, nagtitikakusog itong mga bagyo, yan na tungod kay, or tungod, han mapaso ng temperatura ha kadagatan, nga gindunganan pa han El Nino phenomenon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kaya 5, wala na naman balita international. Dito sa inyo han klinika, D3 Bio, the super food supplement. Tingkangan mo na, ano mo ketogenic diet. Inom ang klinika D3 Bio ngan pagpulsan na napakadamo nga benepisyo panlawas sini.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
3: Samtang hato naman na balita negosyo agod maprotehiran ang mga konsumidor kontra mga kunsabahan ngan anti-competitive practices ginproponer han Energy Regulation Commission kon ERC nga pahugton ang mga aluday-day hapagpalitin supply hiton kuryente han mga distribution utility ngan system operator. Hay larumhan bago nga framework nga iginduduso ni ERC Chair nga CEO Francis Saturnino 1 kinahanglan nga igsubmiter anay ha komisyon ang term of reference antes igbidding. Ipapailarom ini ha duha ka levelhin pag-usisa agud masiguro nga abri ini ha patas nga kompetisyon nga dire paborable ha usa lang nga supplier para ha mas borbarato nga kuryente para ha publiko. Dire pwede nga mag-publish sin imbitasyon para ha bidding ang bisan ano nga kumpanyahin kuryente samtang waray pa nakukuha nga Certificate of Compliance at ikang ha ERC. Abri naman na hen siya mga komento ang publiko hiunong hinitika nga Hulyo 24 ngan Hulyo 31 para han virtual public consultation.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga K5 ang balita negosyo Indro Taiwan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
1: Balitang Wow!
2: Alas 6:26 na ng ating naman balitang kakaiba. Nag-A5 na dismayado no sa ang lalaki ha India. Hanwaray i-deliver na niya gin-order nga pagkaon. Hausang food delivery app. Nag-order ini ni Aman Birindra niya lunch pero waray daw ini dumangat ha iya. Siring hini ni Aman, umano pahayahin extra delivery fee nga 10 rupees o 10 pesos ang delivery rider para i-deliver itong iya order. Ginpapaghulat pahayahan maong rider, hin maabot 45 minutos. Pero kakay-5, pag-abotan rider sa parking area, nakalasan ini hi Aman nga ginkikinaon na hini ang iya naman gin-order kapag kaon. Ang kumprontahon na ini ni Aman, waray man la ini mangarohin pa silo, ngan hiya palugod ang nangalas. Kay ginpinahulat daw hiya han customer. Waray na himo ini hi Aman, kundi mag-order na laotrohin pagkaon. Pero iya ini igin report, management, and food delivery, pero hasta yan na kakay-5. Waray pa daw kuno ini, a-aksyuni.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kaya isa pa natin naman, balita kakaiba. Dito tayo, han. DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Alas sa isa, 28 na para ato na Balita Entertainment. Maristrakal na sipatan nga may kaupod nga foreign mystery man. Artensika ni ka K5, Maring Louie, IK5 mo.
4: Diri tall, dark and handsome, kundi mestizo with curly dark hair and kaupo na nagtres ng Himaris Rekala, kundi intigohin mga fans niya in a relationship na tira idol. Nagsasara ng ha-ex ang mga pictures na nagtres na may kaupo nga mystery man nga usangan ng showbiz foreigner. How sa nga picture makikita nga baga at onduha ha waiting lounge nga magkatubang hiranga duha samtang nakuha naman ang gentle smile ni Marisa para ang earmored boyfriend. Nakita gihapon hiranga natin tindog o sa nga public transportation nga posible o sa nga bus nga ng lalaki nga miladara nga bagahe. Pero mahuman magsarang online ng mga nga pictures ni Maris nga ng mystery man, wala papahayag ng aktres o kumpirmasyon kung hinuba niya kaupod nga lalaki. Para showbiz news sa KKK5 Maring Louis para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasyon na takloban nga bugos na sa nga Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga K5, ang Balita Entertainment, indurotayuhan DTX sa Beauty Soap, kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita Sports,
2: Alas 9:29 na, K5, ano naman balita paog na lang kusog, Sports University, ginpaplanuhan nga iglunsar ang Philippine Sports Commission. K5 Kevin Susana, i-K5 mo!
5: Ang pagkamayada hin Philippine Sports University. Anigin duduso yan na han Philippine Sports Commission o kon PSC. Ang chairman han PSC nga Hipato Gregorio amin mahugot nga nagsuwestiyon nga kinahanglan magkamayada na ang Pilipinas hin Sports University nga kinahanglan igpailarom ini ha University of the Philippines system. Hipato Gregorio amo ang naging speaker han graduating class han UP College of Human Kinetics kundi ini egin pahayag nga kinahanglan nga magkamayadan in universidad eksklusibo para ang sports para magtikaupay ang sports development din sa Pilipinas. Kinahanglan pinaag na sabing universidad nga magkamayada kita hin magkarit ng mga coaches, mga scientist na sports, educators, sugad man mga administrator base magkamayada kita hin magtitikadamo ng world ng Olympic champion. Sumalakang Gregorio, ang mga atleta nga hira Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Alex Iyala in nagdadarahaton hin maupay nga honor habugo sa kalibutan salit kinahanglan aton ini singabuton ipinaagyan pagtindog hin usa nga sports university kay magiging usa ini nga institusyon. Gintudlok ni Gregorio ang mga modelo tikang ha ibang nasod ang may ada ibang mga nasod nga may sports university amo ang Germany, China, Russia, sugad mang hapon dito sa Japan, din sa Southeast Asia, and Thailand, nga Vietnam. Amo nakag-establisar na haniratag sa Tagsang Sports University. Haluyohin ni ang PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation in mahugot nga nagsusuporta hininga plano han PSC. Subalakan PAGCOR Chairman Tenko nga may ada 5% nga kita ang PAGCOR nga iging gagahin para ang sports development ng Pilipinas nga naabot inin 5 billion peso sa kada tuig salit dere good harayo nga magiging maupay ini nga plano han PSC nga magkamay ada hin sports university dinhi ha Pilipinas. Samtang yan nga semana amo na ang semifinals han World Cup of Soccer. Magbabanggaay ang France kontra nga ang Spain dinhi iton Miyerkules nga adlaw, samtang ang Argentina nga amo ang defending champion ng World Cup amo ni kakasurapo han England dinhi iton Huwebes nga adlaw. Sports update durutan Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan ha siyudad ng Tacloban ng bungkos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasay sa 32 na mga ka-K5, ngayon yung pala nabatihan ng mga katukiban ng DTX 500, The Morning Newscast, ng Adlawan Lunes, Hulyo 13, 2025.
3: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
2: Ako naman ka-K5, Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Ngan Kaliawan na syudad ng Tacloban na hanggan bugos ka sinirangan Visayas.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! by Puso.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang lawas.
10: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag na tog ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
11: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
10: Correct.
11: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
10: Lagi
11: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
10: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
11: Correct.
10: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
11: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
10: Hosto.
11: DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC, pulo na ka oranges.
10: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
11: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC.
10: Correct,
11: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
10: Hosto, Doc.
7: DTX 500.
12: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
11: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
10: Ah.
11: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
10: Ayay.
11: Oh, mataya ang imong utok,
10: brain.
11: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
10: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
11: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
10: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
11: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
10: Oh, wala. Wala.
11: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
10: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
11: Ako usab si Doc Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
10: Dili abusuhan.
7: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. hinibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM, alas 6:38 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: July 13, 2026. And then yung K5, Edward Sanyagang. Welcome, hining ikinadagang ang programa Puro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma kong mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Di niya siyudad ang taglo, matinatong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube live worldwide. E pinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na baga pag-remedyo yan na or baga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam nga remedyo ho niya ng adlaw itong Lunes? Kung baga nag-remedyo na ka mo, hirahin na niyo baga ikin ka-remedyo ngan kung baga mag-remedyo pala hin o ito niyo baga nakatalaan ngayon ka-remedyo. Ngan kung sige na baga remedyo hin o ito niyo baga ikin kikina-remedyo yan ang mga tak na mga ka-K5 ang... Ikaw, ka-K-Pop Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan, kariyon anay natin itong magiging kartan. Itong panahon, yan ang adlaw itong na Lunes, mga ka-K-Pop. Medyo madalumdum itong panahon. Hindi hatakloban, yan ang mga tak na, ha? Bata kariyon natin kung ano nga mga weather system at mga ka-apekto ha ito. Yan ang adlaw, duha nga weather system. Ito mga ka-apekto ha bugos nga Pilipinas. Yan ang adlaw, ining southwest monsoon kung habagat. Nga hinin localized thunderstorm. Dako nga parte itong Luzon, mga ka-K5, apektado at habagat yan ang adlaw, nasiring didi. Itong southwest monsoon affecting Luzon. Mahitungo din itong Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Oriental, Mindoro, ngan Palawan. Magkakadhan madampong nga kalangitan may patsara nga pagdarahitingan paguran mahitungod hitong southwest monsoon ukon habagat sugad man gihapot ibang aparte hitong Luzon mga ka-K5 may mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies mahitungod gihapon din mga ka-K5 hitong southwest monsoon ukon habagat samtang itong Visayas ngan Mindanao din hiato na sinirangan Visayas apektado kitanin localized thunderstorm. Partly cloudy to cloudy skies gihapon yan ang adlaw. And kitaon na doon naroon niyan kung baga ano chance at patsara nga pagtarahiting ang paguran mga gagay pa. Para doon mabiyahi hakadagatan yan ang adlaw at itong forecast, ito na coastal water condition. Aw, din niya Visayas yan ang adlaw is light to moderate la. Ito magiging kartan, ito na doon kalalawdan pinakataas nga balud, adala mga 2.1 meters mga gagay pa. Pabor parhan mga mangirisdangan mabiyahi ha mga inter-islands nga mga destination, okay? Ngan, ito na itong temperatura liwat yun ang adlaw magmumulay, 29 nga 31 degrees Celsius. Ang pinakabubong at temperatura, siguro na nga turog pagkita kanina alas 12 maagahon, ang pinakabubong at temperatura, 25.9 degrees Celsius ang adlaw sumidlit mga ka-K5. Pero wari lagun man baga makapakita pa din hetakloban yan ang mga tak na bat sumidlit mga ka-K5 alas 5.34. Batutunod liwat alas 6.30 niyan. Hapit ito na kagabihon mga ka-K5 ha. Din hetakloban, siring ko pa kanina, partly cloudy. O, nila ni partly cloudy mga ka-K5 yan ha. Oo. But anyway, sige, i-check anin natin din ito na datos. Hahaton na computer mga ka-K5. Kung baga din niya takloban, pero kay Kwanin eh, in obvious na obvious mga ka-K5. Cloudy! Ito na itong panahon, madampog itong panahon, balitaw. Din niya takloban, yan ang adlaw. Ito na itong temperatura 27 degrees Celsius. Itong air quality, fair, yan ang aaga mga ka-K5. Itong cloud cover, wow! 90% ito na itong kalangitan mga ka-K5 in dampog mga ka-K5. Oo, 98% gayon. Yan ang adlaw, makaka-experience sa cloudy nga panahon. Para itong kasayon natin atong mga manmarati, may puruhan hinimpatsar nga pagtarahitingan paguran, but niyan na nakulup, mga 50-50 itong chance sa mga ka-K5, ha? Okay! Oras sa bugos nga Pilipinas, mga ka-K5! Alas 6.44 na. Oras nga ginpadangat ay Yuhan na Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga na himumutang ha Avenida de Veteranos nga mga dalan, siyudad hinin na Tacloban, nga nagpapaybaruhira nga magkakada na liwati rin libre nga check-up. Tinikangan hito na Hulyo 20, nga na Hulyo 27, mga ka-K5. Yan, Hulyo 20 nga da Hulyo 27, libre nga check-up a Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ngan dito gyapon ni mapapalit ang mga dekalidad nga mga herbal products nga naglalaki pan DTX 500, ang pinaka-superior nga source ng antioxidant, Mighty CD, alkaline vitamin C. Nganhan Clinica D3 Bio, may vitamin D3 kana may virgin coconut oil ka pa. Ngan siyempre pa. Ito gyapon niyo mapapalit mga gagay-5, ang kape nga sikat na yan at doon kape nga nagagapi ka na na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. May napinuga nga daon na ampalaya, may di sugar cane, ngan may ada chia seeds. Nga mabulig paglimpyo na itong digestive organ, magpapahabubot na itong blood sugar mga gagay-5. Ngan magkakakontrol, hindi na itong blood pressure mga gagay-5, yan. Available gihapon ni nga mga produkto ang atanan ng mga branches and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ngan ha mga parmasya, ngan mga butika, mga KK5. Oras alas 6:45 na oras ginpadanga tayo ang 5-7 at Emporio, ang tindahan nga baton, han mga mahal nga papliton, mga KK5. Kakipap Edward, kinagrimedyo ka naman yan ang kaagahon. Hine na Lunes, ano? Ano mo rin ni medyo? Ay, hindi di kita gawas pa ka-remedyo, mga kakipap. Nag-mantener kita yung sinigang nga limpo, hinin baboy, mga kakipap. Masinigang nga ni, maaslumay, plus maharang-harang pa. Ba't oraya kumakuntentong baga harang nag-gintidsan ko pa yung usang harang, mga kakipap. Katapos naghimo kita sa usawan kombinasyon hining kalamansi, tuyo and gamay nga suoy plus harang o kon kitikot mga kakipad. Pero waray ko kaubos ang 1 cup of rice yan nga aga. Ha kay oho, an nasura pa lang nga daan nga pagkikinoonon mo. Ano pa yang ko hining nga kasigang nira hining nga limpo ha. Kay punuhin utan mamay kala okay. Nag-iistorya ko ayo kumbaga ano ang sagol, ano ang sakot hining sinigang nga limpo hinbaboy ha. Oo, kita ka. May da okra. Okay daw, may okra mga kakipaib. May da okra. May da tarong. May ada hantak mga kakipaib. May ada singkamas. Purbida. Aminit kumplito nga sinigang baboy mga kakipaib. Ha? Oo, ngan may da patangkong. Agoy, agoy mga kakipaib. Sanglit waray na ako magkinaon. Hinda mo god hinin kanon kay... Mamay kalahiton. Ayan, may da kana karne, may da okra, may singkamas, may... Aw, di rin to singkamas, ada. Bagradish. Limang klasin utan, ngan may da pa mga siling labuyo, mga kakipad. Purbida, kumbaga di lang kita nagkocontrol, hinin pagkinaon, hinin damo nga kanon. Mauubos, gundo na ako no sa kakap, mga kakipad. Pero kay pagkita ko sufficient na liwati ni nga Danian, ito na aton paningod to mga gagipan. Alas 6:48 na naglalaw magkong akamo, inagpaka-remedyo, nagihapon niya ng adlaw. Ngayon, unta itong ayo rin ni medyo, maghatiging kaupayan to niyo lawas, permigod hinomdumi mga gagipan, nga health is well, ngayon prevention is better than cure. Ang tinuod nga madig-on nga karikuhan, ang himsog nga panlawas mga gagipan. Sanglit gin pro-promote naton din hit permi nga pagre-remedyo, hinda mo nga klaseng remedyohon, variety. Okay, ngan padisan pa exercise niya ang kibaga maupayit panahon, basa ka naman nakabukid. Nakakaduha nga nagbabalik itong bukid, didiha may apitong mga kakipay, ba? And then, it nawawarha ako mga 500 to 600 calories. Mamay kalahiton mga kakipay, ba? Oo, niyan. Kay prapraktisan naman naton. Kay masaka kita yung bukid next week. Haro to ormok nga biyahe mga kakipay. Aabto hiton kabukiran, ha? Oo. Anay, oras sa Bugos nga Pilipinas! Alas 6:49 na oras ginpadanga tayuhan JNT Express. Ano itong mga balita kay Kevin Edward? Yan na nga adlaw. Well, unahon anay naton ini nga balita may kalabutan hinin na padayon nga giyera, balik na liwat nga giyera dito Middle East, ginsadhan na liwat hinin mga Iranian. Itong Strait of Hormuz nga kundiin ginaagian hinin damo nga mga tanker nga nagkakarga hinin na krudo tika nga Middle East. Tipagawa sa magkalanlain nga parte ning kalibutan mga gagipay. Ginsadhan na liwat ini kahuman magbalyua hinin na missile magparo atake hinin Amerika nga hinin Iranian forces. pira nakadlaw ini nakakalabay mga ka-K5 and humataas dayon ang napresyohan petroleum products sa international market or sa world market and mahitungod kay dinhi Pilipinas haros 100% dito naton oil requirement mga ka-K5 in gini-import naton. Apektado kita at pamresyohan itong petroleum products din sa Pilipinas. And ginbabanabanang buwas ng adlaw Martes, maumento na liwat ng presyo ng diesel. Posible ko na umabot ng 5 pesos kada litro mga ka-K5. And ng gasolina bangin 3 pesos mga ka-K5 buwas ng adlaw. Imbis nga naglabay ng mga adlaw, naghinahine na pagbalik ng presyo ng petroleum, product ng petroleum. Iyan na, hinahinay na liwat balik. Balik pero ngadtuhan na kamahal ito na presyo mga gagibay. And it seems nga bagawari klaro nga baga solusyon nga problema dito Middle East mga gagibay. Baga nahangit lalugod ni Donald Trump kay publicly ginpahayag nagudhan na mga leader ng Iran nga mabulos gudhira kay amot karuyag hiton mga Iranian, mabulos sira usan at ira pagbulos at pagpapatay kana Donald Trump in presidente ng Amerika mga kakipay. So kung baga maamo na ini nga iton liderato iton Iran mga kakipay na narhog na hin pagpatay ng presidente ng Amerika kumo pagbulos. Handa mo nga mga nagkamatay ang pag-atake ang Amerika nga ng Israel na naglabay nga mga bulan mga kakipay. Mas magiging makuri nga bumalik hirahan negotiating table para once and for all tapuso na ining nga gyera nga gulpit economic impact habugos nga kalibutan mga kakipay. Ha, iba pa nga mga balita yan ng adlaw nga di kita itong irestoryahon parte nin atong panlawas mga kakipay. But do may the outbreak in chikungunya. Kinukurya na ko hining pag-pronounce ni nga chikungunya. Makuri baga pag-pronounce balita. Baga, tagi daw ako rin na Milton, hinbaga winaray hininga, inin pag-spell out hininga, Chico Congonya. Balitaw, may na outbreak, didiha Gandara, Habasay, nga didiha Kalbayog, mga ka-K5. And pinapapagbantay kita nga tanan, mahitungod hininga latest development. So karag natin makuha inin mga impormasyon, tikang ha mga health authorities party hini, ha? Digan inihataas itong mortality rate, ano, itong na naduduktan hining nga klase, hining na virus, ano, but dako nga inconvenience para itong magkakasakit, mahitungod hini. Labot lang, you know, magkakada hindi remove ang epekto ni himuhay mo panit, mga kakipay. May irapa kagun hinimpira kaadlaw nga maapektuhan ang imo pangabuhi, pangpakabuhi, labi na kung itimlawas at yung mga ginlalauman nga... You know, magtatalwa sa imo hinin kakurian. So ipa-follow up nato niya sa Department of Health para itong kasayuran itong aton mga nanmamati. Okay, now, may nakamanduhan niya na itong Department of Education. Haira mga administrador habugos nga Pilipinas. Nga diri pabayan ngan pagtrataron good hin eksakto inin problema hinin bullying ha mga eskwelahan mga kakipay. Ngan may ada panawagan inin pirang mga counselor, mga guidance counselor ha mga eskwelahan. Nga diri kuno bagaduro nga i-pressure itong mga kabataan nga magmaupay itong iragrado, magmaupay hira klase or you know, maging honor hira kay nagdudugang ini nga inin pressure ba academic pressure nga nagkabataan nga naapektuhan na inin ira mga mental health. Ako ha, direct na tipang magmamaupay ha klase inin mga kabataan ngan makukuha nira inin mga pagiging honor. Actually, ako nga niya, baga napapaos ako kaya nung damo mat na honor with honors, with honors. Yes nga inin naman magkumlaw diya mga eskwelahan, bo nagtitikad na mo man inin mga kakipay. Baman hadto nga panahon, yung kakakuri makakuha ito ng mga grado. Di kito natipa, okay, nga magmamaupay ra klase, magiging honor, with honors, with high honors. Pero kung itong iraliwat mental health na apektuhan dahil nga sobrang pressure nga dapat magmaupay kaguda eskwelahan, lamin na kung iging kukumpara pa itong imo anak. Hiton iba nga, iton iba, maope mat grado. Kaya nung nga ikaw, good hagbubo man, good team man itong grado. You know, hini nga mga bagay, o sa nga nagahatag, hini na problema, hini na paniisip, hini mga kabataan, hinong dandanay itong depression. Aminit mga challenges, ngayon na atubang natin yan na hinin bagong henerasyon, hinin mga kabataan. I-manage in maupay, pwede ka sumiring nga paniguro sa eskwilahan, but it's okay kung di rin ka maka-honor, okay? Ang importante, may baro ka, makapasar ka. At tinuod lang nga istorya, hinin mga rikwa kalibutan, okay? Mga drop out, or wari magpakatapos, hinin kolehiyo, damot mga nagmaupay ng kinabuhi. Common sense la. Dilat pwede nga di ka maeskwela. Kaya naman yung pakabasa. Ano man yung pakaintindit yung binabasa kung di ka mag-eskwela. Ano man yung pakagumpiot at yung baga magiging income. Or magiging sweldo kung baga natrabaho ka kung di ka maaram yung basic nga subtraction, multiplication, sarin pa to, arithmetic. Ha? Oh, ano man yung pakabaro itong simple nga baga multiplication, addition, subtraction. Kundi ka ma-eskwela, okay? Pero para ako na, bintaha la it honor ka, okay? Cum laude ka, summa cum laude, with honors, with high honors. Pero bintaha la iton hiya, okay? Hapang empleyo, ngan siguro pamasaran, hinin mga board examination, kung na-excel ka, ha-eskwelahan. Pero, mga ka-K5, diri ito amula iton na pwede mo gamiton para maging maupay inin-imo kinabuhi. Damunin mga cum laude, mga with honors, with high honors, or mga honorable mention hadto nga panahon. Kaya amo man itong tawag, hadto na amon baga naabtan ko nga. Inin, kumbaga maupayin imo grado, high eskwelahan, nagiging honorable mention. First honorable mention, second honorable mention. Third honorable mention, first honor, second honor, third honor. Ikaw, Duard, naagum ka ba ng mga honor-honor? Quintas claras lang ang istorya, waray. Pasang awa lang kita. Babalikan ko nga ni nak mga grado, hanakon elementary and high school, mga kakipay, makaradlo, kay magtarom man iba. Sumiring ka nga ni nga magtarom, kay line up 7 ito, mga parakol, mga kakipay. Okay. Oo. Kumbaga parte ng pag-asenso ng kinabuhi para akon ha. Bintaha la inin cum laude ka or with honors, with high honors, bintaha. Bintaha hinin panrabahoan, bintaha hinin inin pamagpasar hinin mga board examination kuna excel ka eskwelahan. Pero aadin het mga realidad hinin kinabuhi ha kalibutan mga kakipad. Di ka nga ni makugi, okay? Di ka nga ni porsigido, hubya ka. Di ka madiskarte, mga kakipay. Pipirdihon inin mga kumlaude, inin mga tao nga magkugi, and inin consistently nga nagbubuhat inin ira mga buruhaton, tubtub nga ira makabutan inin ira ginihingyap, mga kakipay, nga pag-asinso. Oh, tinuod lang ang istorya. Dito nga ni Japan, nakantok ako ha Japan ano, you know, di mo malikyan nga may istoryahan gihapon inin pangiskwilahan dito kay na-amuse ako han mga kabataan bang bisan hirala napakanto eskwilahan natawog yung kalsada good man dito at mga inin tao kwan hira nasunod hirahan na patakaran ba inin trapiko ba. Good tipa nga mga kabataan siguro din hi mga kindergarten or grade 1, grade 2. Amo nila naglulugaring nga tuwa eskwilahan, nasakayan school bus, natalabok, didahan kalsada. Kay dito at Japan ngayon, di rin niragin tututuan anay, di rin ba niragin bubunagan in gulping nga pressure, hinin academic nga performance ba? Dito, mga siguro, mga after grade 4 or pagka grade 5 nira, kumbaga din ni Aton, dito naging tututuan hira, hinin na mga leksyon, kumbaga tawagon naton, leksyon. Oo, an tikang han grade 1 ganda han grade 4, baga gintututuan hirahan mga mag-upay nga mga values ba, mga kinaiya, okay? Didahan baga formative years, hinin kabataan, nga nira gin pre-pressure, nga mag-inaram, good. Mag-inagma, di gayon na katurog, hindi pag in-studio, mga kakipad. So sa'yo pa, ang bata, pressured na hiya, darahan na hininga sistema ba, nga kinahanglan, mag-aram kagod, mamay ka lang. Iga nga kindergarten, pirat-pirat ka to, ganyan pag iniskwela din sa Pilipinas. Nadugangan pa, mahitungod ang senior high. Mamay kala, grade elementary, unom katuig. Okay? Pag abot nga dihiton senior high, unom katuig. Napira, dosi. Oh, di, di, ma-eskwela ka pa in 4 years, kumbaga mag, di ka kontento ni mo senior high nga nagraduaran nga inin programa, ma another 4 years ka. 16 years. Mamay kala ito na no. So, dito at Japan, itong first parakat to igit irap ang eskwela, gintututuan hirahinin mga values, okay? Upo din yung panrabaho. Di na rin tututuan, gin, mapapressure na kung hirahinin pag-aram, ah, din na mga grade 4. Tama, may kala ito. So, din he, sa'yo pang aging tututuan, hinin pa mag-aram, hininda mo nga mga subject, mga kakipay. Napapabayaan ang mga good manners and right conduct, mga kakipay. Amo ito, nga damot nagkakaproblem, mga kabataan niya na labi na kung na produkto pahirahin, pamilya nga masamok. Timing lining nga aton pag-istorya yan, ha? Kaya may danatong bisita, nga kumadtoy ni kakulup ha, kung ha, umakay. May dadaw problema parte hini nga iya anak. Makaka-relate kita hini nga tanan, dara hini nga panhitabo ano ha mga eskwelahan, okay? Mga sitwasyon inihin na mga panbubuli ba kay an iya anak mga gakipay ba an picture, an ngaran, okay? An iba pa nga mga detalye han iya anak gin kopya ba hin makuri man baga pagtahap liwat kung mga classmate ba niya or mga kaurusan niya eskwilahan, okay? Ining, iya, picture, ngaran, apelyido niya, naging kopya para maghimo liwat din usang account nga dami. Ang sistema hini, kay ito nga naghimo ito nga account gamit ang ngaran, picture, niya, anak, ini nga aton bisita didi, mga kakipad. Nagpipinang text liwat nagpipinandaraman mga mensahe ba parte hinin magraot nga mga mensahe ba pati na inin mga panhuka pamagkastigo nga diri magupay ba nga mga inin mensahe nga igin papadara hiton nga account gamit ang picture han iya anak nga an ngaran han iya anak bagan hingad to nga ni rehnya barangay nangad to ni reha pulis. Kaya ini nga bata, apektado na hini kay iyan ang kinukontra mga kakipay kay ano iya man ngaran nga han iya nawong ana appear dito hiton nga Facebook account nga nagpipinadarhen mga mensahe nga diri magupay ngadton iya liwat mga kasangkayan. Now, itsugad hini nga mga problema eskwelahan. Tiponan uba ini nga gin-tratrata, gina-address hiton mga kamaestrahan or administrador hinin eskwela. Labi na kung dito ini mga kakipay na nanabo. Niyan, masasayod kita hini nga istoryahon kay makanhigod kunhiya. Na kay aga pagudman na kanhina mga kakipay. Nagaandam pala didiha kakipay na kaninahiya. Okay? Oo, sige. Kay... anay, ano ba ba't ibang mga balita, Kakipipe Lord? Ah, anay, adi, Kakipipe Kevin, kay Kakipipe Kevin, may daniya yan na chika nga ihahatag haton. Ano din nga chika, mga Kakipipe? May dagitaghiap yan na chika, mga Kakipipe, para itong kasayuran, ito natin mga nanmamati. Adi, Maris Racal Foreigner, itbago nga uyab. Pakiana ito, ha? Maris Racal Foreigner it bago nga uyab agi mga kakipay. Adi pa usahi Elise Huson kabit daw hin politiko. Andaman naman baga magbaysay nga mga picture ni kakipay. Milton ha. Kahuna ko nga hi Ellen Adarna la itong pwede nga mabuhi bis waray lalaki ng bisan waray sex. Ha? Ang kahuna kong Helen Adarna la. Oo, kaman nga magbulag hira mga kakipay ni... Inin ni Imo Pari Milton. Hinubad to? Ha? Hi Derek Ramsey! Pati nga yan, hi Bia Alonso, adiya. Bia Alonso, igindigon nga mabubuhi hiya bisan waray lalaki. Ha iya kinabuhi. Foro, Delos Pablos. Waray liwat din ibutang ni Bea nga mabubuhi ya bisan waray sex. Balitaw, dilat nato mababasol inin mga kababayan na ano, nga may da mga kuamba, may da mga naging experience mga diri maupay haira mga partner, previous partner. Nga hira mga ka-K5 in baga magmaan ba? Oo, nga makasaring na gayon nga dere ko kinahanglan ng lalaki para ko mabuhi. Oo. Para hira makasaring nga dere ko kinahanglan in sex para ko mabuhi. Siguro it has something to do with their past. An ira ba mga naglabay, labi na kumbaga nag-experience hira, hindi rin maupay nga pagtrato hairahan mga kalalakinan. Ay, ka-K5, amon at baga-unod, ito na aton chikalan niya ni ka-K5 ba Kevin Susana, nagdaran aton oras nga to, ha? Alas 7:05 na mga ka-K5. Uy, bangin karuyag niyo, baga maka-agum na liwat, hinin akon lang ka, ha? Kay... Nakadto ko uma duha ka adlaw nag-attender ako nag mga buruhaton didto namamarag anak mga kalangkaan may danga ni ibang napulsan na han mga manok okay na la kay makinang lagyapon hin manok inin sustansya purbi da balito ini nga kun lang kahing namit gid hing katatam isi hininga variety ha. Oo, may dakudara nga di nga mga pirain ni katab. Okay, nga lang kadaan na hinindo. Di na kamu maghihindo hini. Ikaw mo ka bara, kagisupervise ko ang paghindo hini. Nga naghindo, malimpyo, naghunaw. Mga kakipay, oh, binutok ang buhok. Oo, oh, inin, baro-bara to ini, kontra di hagawas. Okay, kaya dito, manlay niya ako numadi, maniniharayo, kagintikangan, bagalayon-layon ba? Oo, oh, pagkakan ni kotakloban, okay? Uy, anada manurod eh, bangin niyan ko dadun ang baboy ngayon pinapalit, ha? Kada mo duwa, dininin mo rakit. Oo, kakulop, may da ko nahalinan na upat, nahalinan na kong upat nga baboy. Mga taga-takloban, pagod anak mga bayer, mga kakipag. Anak, ay, mga kabawi-bawi, gadman, hinin pagpinalit, hinin tubong. Puro! Balita, kung pag-interesado lang ka mo, oo nga, pumalitinin lang ka, medyo ko darari di K5. O, bil nga lang niyo, Hero Ray Boy, The Wonder Boy, nga amoy lang ka. Oras mga ka-K5, alas 7:07 na, sana kita magtaposin nga ito na programa mga ka-K5. Kaya yun anay natin din yung baga mga mensahe before we take a short break. Nga niyan, mababaro kita hininga istorya, hininga kag-anak, parte hininga problema, hininga iya bata. And siguro, katulon hininga pagbabalhinan nga eskwilahan. Kaya nabubuli naman ang bata han eskwilahan mga kakipay. I mean, dito sulod ng eskwilahan. Purbida, napaid kita hinin. Napaid kita hinin mga kabataan nga labi na bigin reklamo kay mga bata pa. Pero ano naman laliwat ang baga katungod ang mga pinagbubuli liwat mga kakipay? Pares man ito natabo di San Jose, okay? Oo, kinanglan trataron in eksakto, subahit balaod ang mga protehiran ang seguridad katungod ang mga kabataan nga nagdumarahan panmusil, panmatay. Ang mga biktima ngayon, dilat natin pagtrataron in eksakto kung baga ano't justisya nga para haira. Di ba mga kakipay? Ay, Ginoo, kadiyon ani nato tiyang mga mensahe. Saan kita mag-break? Hininga to na programa yan ang adlaw. Ay, ishare ani nato ining aton na broadcast para damo inin makakita. Ay, Ginoo, hi Ray Canyeso, nagkikita aton. Hi Mark Figueres Anthony, good morning Sir Edward. Ngadto kan Aldrin Azores Pore. Uy, amon imo bubutusan nga baga magiging direktor hinin na Liyay Kutrihi padi inin Aldrin or hi padi Gani Artuza. Yan. Oo. Hi Edwin Aurelio Balila. Good morning, Duard. Ha, in banda haharo. Ada ka mahibukawan na okoy. Shout out didaha Quadro Michap. Uy! Oo, hi Liz Campos. Shout out mga taga Osmeña. Ma-fiesta na, yan nga July 25. Di nini, ha? Ha, Osmeña, ha, marabot, ha, summer, okay? Sige, inin, Hiliyo Labadan, good morning. hino pa ba ito na anhi din he? Okay. Sige, it iba na lang. Francis Astilla, Evangeline Puntigon, Eleonora Escalona Navarez. Good morning, Sir Edward. Happy Monday. Thank you and God bless us all. Okay? John Ray Nadera, shout out mga KK5 Han Nadera family nga daha Tacloban City. Babalikan natin ning ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum, oras sa Bugos nga Pilipinas. Anadon oras alas 7, Jess na mabalik kita, standby. Kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio, Sir GP, kumparar mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial special.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may trangkaso,
6: may plima, walay undang ang paghilanat, on and off,
7: yes,
6: trangkaso na na.
7: Inom nagditribayo.
6: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak tanan sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of the thermogenic effects, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oh.
6: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antiviral.

0: Indot jud sa D3 Bio Sir GP kay natural antibiotic ini antivirus og antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
1: Very safe.
0: Og dili mamatay ang mga good bacteria.
1: Insakto jud na doc, mao jud na. Mo nay nakanindot sa D3 Bio. Mo nay innate intelligence sa Monolaurin.
0: Mo na Sir GP ang Monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
1: Mo na siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bacteria man o virus.
0: Correct.
1: Immunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabust ra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
0: Aw, mag D3 Bio jud ko Sir JP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
1: Kana.
0: Pero kung plain D3 ra ka,
1: awa ra.
0: Police station ra imo ha.
1: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Mangangka K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
5: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: May kasala, birthday, ubisan anong okasyon. Ka Audio Tech, may deka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: E3 D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilaw.

0: Naglagamay na ako nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Ako po eh, Helen. Juri ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
3: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
4: Para sa manusog na tay,
5: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: DDX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo ang DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix.
5: Patayin sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soul.
4: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Foro Belos Pueblo!
14: Oras mga kakipay, balas sa 7.22 na. Balik kita nga doon ang programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Pwede kita anay bisita na di. Unahon natin pag-accommodate ni kay Aga pa yung Akumadiha Station. Adihi Myra Villanueva, nga nan iya... Umagad nga J.N. Gatila, okay? Puro inihira mga taga-barangay Hubang, hinin alang-alang late. Myra, pakiduo kitong microphone. May dagad ako inisal ng information parte ni nga era problema, no? But nag-interest man kayo dihira nga kuman niya opisina, nga niya stasyon, so tatagan nato nirahin higayon. Sige, sige Myra, mo pingagahay mo, Myra. Paki-igbawhan switch. Okay? Tipa-igbaw. Yan. Okay. Sige daw.
15: Good morning.
14: Okay. Kuray ka pa makapamahawa daw. Kaya maluhuyan mo din boses. Okay. Tingin ka palang alang or dini ka takloban nga daan?
15: Dini po ako taklob. Oh, tingin ka ako alang alang kakulob. Ginkuha ko laadi. Tapos, inin, ani kasi ako abukay na okoy.
14: Ah, ani ka abukay na okoy. Opo. Okay. Sige daw, inin istorya daw ano nga ano problema parte ning I mean, ano nga problema may ada ka and dun imo anak ka na eskwela. Haos nga eskwelahan. Siguro adto kay pinana na eskwela barangay Hubang.
15: Diri po.
14: Diri na.
15: Opo, kay high school na po hiya.
14: High school na, okay. Opo. So hay naman niya na eskwela.
15: An akon anak gin trans autikang alang-alang national gin transfer ko ngadto ha Agro.
14: Tas pag Bisayas
15: diri po Agro, oh, agadan, Agro ang kanan high school.
14: Oh, okay. Opo. Okay, Agro.
15: Tapos gininin han pagkadto ko hatun Biyernes nang ensayod ako han principal mismo na akong ging kaistorya kay na akong anak, upat na kaadlaw nga di rin nasulod tungod kay nahadlok kay inin gimkuan hiya ito nga mga text nga di rin man iya inin account aniyala profile, aniya ngaran, aniya apelido among ging giginamit ito nga nagchichinatin iya mga kasangkayan bisan diin. Ta sa nakadtunay eskwelahan may ada kasi inin paggawa o pagkuan niya may nagsuntok na labiglaha iya.
14: Gisuntok iya hasulod ng eskwelahan.
15: O tas nangakrida ito hirangad to hagawas.
14: Din eskwelahan dida agro.
15: Di agro.
14: Okay. Di ano ni pag... mga classmate niya, mga estudyante.
15: Diri po.
14: Okay. Diri classmate pero mga estudyante agro gihapon.
15: Eskwelahan
14: estudyante. Kaya din natabuan pagsuntok, kasulodan eskwelahan?
15: Opo, dituhan, okay. Sulodan eskwelahan sa ring ni ma'am. Tapos, inin baga na sit, o ginpatawag ko no ito, kaya baga na kuan man, ginpatawag dawhan ang principal, tas ang principal kumuhain hin mga pulis, tas kumadtuhan iya opisina, hi ma'am, tas ang ira tatay, amo nakigsitol dito, han
14: tatay,
15: principal.
14: Tatay din, no?
15: Tatay po han akong anak.
14: Tatay han imo anak.
15: Opo. Kay kuan po anak. Kami separated.
14: Oh, separated ka mo.
15: Opo.
14: Tatay han imo anak.
15: Opo. Oh,
14: sanglit timtawag tatay han imo anak diri asawa ko.
15: Diri po.
14: Okay, wag bulag naman kamo.
15: Opo.
14: Okay.
15: Tapos inin hiran nakigkuan tas nakadtukono may ada kuno didto pulis nga bagat nakigsettle na lakunot na kabataan nga aron pa saylo so ga dito. Tas ita akong kasi ginahangyo nga kun hinuman ito hiya nga tao o hinuman ito hiya nga nagsige iton iya pagpinanguan hin pagpinan chat iton mga akong iya mga kasangkayan it akong anak. Tas ita akong kasi anak nahadlok na pag eskwela. Tas amod to inin ginkuhan ko nalan akong anak nagdesisyon ako kay nanganganugon ako nga ininga year dere hiya maka eskwela kay nahadlok naman hiya pagbalik ngadto amod to kumad gin transfer ko nakimaluya ko ang principal nga pwede ba i-transfer ko nalat ako na nakaikiran iya na ipapa-enroll na iton akong anak ngadto kay nagtawag man ang principal nga karaw ta ininiyo nga bata kay gimkukuan ini didiha amon eskwelahan di rin na makakaeskwela.
14: Okay. Sige. Balikon nato tinikangan gud hininga tanan. Ini nga imo anak na eskwela ha hubang
15: dere po agro.
14: Ha agro. So adi diha na eskwela ha agro yana. Okay. Opo. Senior high hiya.
15: Senior high. Okay. Grade 8.
14: Grade 8. An iya ngaran apelyido nganhan iya picture ginggamit in ibaliwat nga tawo. Opo. Correct. Okay, nagimo account sa Facebook.
15: Nagimo an account sa Facebook.
14: Okay. Katapos ito yan na nga may dana account sa Facebook nga gamit an ngaran picture han imo anak amot nagpipinan chat
15: hindi ri po mag-upay nga nasa ring nga susuntokon ta ikaw, kukuanon ta ikaw kun ano. Tapos ana akon may ada kasi kag anak nga nagchinat hadi iya nga itakong kuno anak it bunot dulo hito daw dida pero itakon anak po iton usa nga biktima.
14: Opo. Okay,
15: tas kumadto na kami ha pulis ansereng ang pulis di waray daw heray to mahihimo tungod ko may tungod kuno nga aday ta social media. Tapos kumadto po liwat ako ha rako ginsigan ako ha pulis dito ha amon nga pumalkad to harako kumadto po ako harako nakikimaloy ako kung ano po itakong bubuhaton nga masulbar po ito nga among problema. Tapos pagkadto ko sumiring lahiranga
14: rako is regional anti-cyber crime unit.
15: Opo.
14: Okay, dito ha Kampitik.
15: Dito po ha Kampitik.
14: Okay.
15: Ano siring dito?
14: Ani mo karuyag, mahibaruan.
15: Mahibaruan ko
14: kung nagamit ito. Okay.
15: Nga nagamit
14: ito. Pinasarang hin, diri mag-open nga mensahe. Nga to yung mga kasangkayan gihapon.
15: Nga to po ito yung mga kasangkayan. Takait iba po nga nanay, nasisina po ito na ako na anak, ay nasaring kuno nga, diri kasira na tuod nga itakon anak, biktima ito dida nga panchachat hin mga kundiin-diin hin o, tas nagpipinanchat yung mga magraot. Oh. Tas may usap po nga, kuan nga amon na ganito hiyagin, o may nagchat, hingadtuhan iya sangka gimpangaranan ang mga kabataan gimpatawag namon gimpakuan had barangay gimpakuan
14: kay bangin amo adto ra naggagamit han ngaran ngan picture hanimo anak so may mga classmate niya ito mga kakilala
15: di mga taga didto la po ha amon tapos
14: ay barangay ha hubang okay
15: didto la po ha amon barangay ha hubang tas gimpatawag ito hira waray pong
14: may kaya ano man nga kaya ano gimpatawag man ito ano ni ebidensya ano ni
15: kay may nag chat aw may nagchat po didahan usa nga self aw may nagchat po hinusani nga sangkay nga sumiri nga inin hipul aw ini Carlo inihikuan inin amo ito hirata at ako iton mga kuan hiton tas gimpatawag namon waray may nagaako kay sering pamanhara ko waray aw sering pamanhang pulis waray kuno may nagaako ito sa kuno nga kawatan tas pagkadto ko harako sumiring harako nga inin kun may ebidensya kamo balik kamo nganhi paano po kami makakakuan hin ebidensya kay bisan nga ni an ito hira nga mga bata nga among gipatawag waray di gud hira nagaako nga hira ito nagimon account nga igin papancha ta mga magraot diri gud talaga hira nagaako itakon lahin ni kun kasulbaran hini nga mga chat kun hino ito nagpipin ang chat ito kahit akon anak usa nga biktima.
14: Okay, now itagpakiana, ginpay baro na ba niyo ang tanan niya ng mga kontak nga ito nga nagchichinatayo, dir ito ako. Ginggamit lahat akngaran, apelyido, ginggamit ito akong profile picture. Pero dir ako ito, amo. Naghimo na kami ito nga pamaagi para ipahibaro nga dahil ito niya mga kasangkayan. Nga kung baga may magpapakakarawat manin mensahe tikang itong angaran niya and picture nga dir ito hiya amo. Kaya madali man lang ito paghimo nga ipasarang niyo nga ini himo mo screenshot mo ipapahibaro namon kamo nga ini nga account indiri ko ini account gingamit ta takngaran apelyido gingamit ito na akon picture nga nagpipinan text indiri magupay ginkawat leto akon nga akon mga impormasyon diri ako ito sanglit ko anumat makarawat niyo nga mga impormasyon ay kamo pagtuod kay diri ito ako. Nagbuhat na kamo ito.
15: Nagbuhat na po kami kaya na akon asawa po hini nga akon niya nabunyog nagkuan po sa social media nga diri po ito hiya amo nga nagamit ito nga account nga diri po ito iya account ginamit la po ito hiya ginhimuan la. Tas na akon usaluat nga bugto nagkuang gihapon nagkuan na social media nga diri ito nga tanan haros nga tanan amo naging gimbuhat para la kami makakuang nga diri gud ito amo nga akon anak it nagiginamit ito nga nagpipinan chatin mga magraot.
14: Okay. Sige. So, anong epekto ni imo anak ini nga panhitabo?
15: Bagan nahadlok na iton akon anak. Ya na nga ni akon adto igpapa-enroll ngadto ha ikiran.
14: Ikiran.
15: Opo, kay hiya po talaga
14: ikiran iton, is barangay hinin alang-alang nga may da high school.
15: May high school po, okay. Harani po hahubang.
14: Okay. Kay ano nga karegman ni mo ibalhin na liwat hiya ngadto tikang agro?
15: Kay nahadlok na po hiya ngadto ha agro.
14: Hino it nagproy ba nga hukaan niya or kastigohon niya hino ginaano pagtrato iya sa lodit eskwelahan
15: bagahan kabaruhan mga maestra nganhan principal
14: dito ha agro
15: dito
14: agro.
15: Oh,
14: ano man
15: inin ginkuan ito hiya kun ano go tas gintuhay naman tas handidanahan maeskwela na
14: hino ito nga naghuhulga iya sa lodit eskwelahan ito nga nagkuan
16: na iya gincho chat puti kang kuha account bis din lap mo
14: ano oh kay adi didihi inihi inin J.N. Gatela, ada na ako mo yun nga, imo baga nagiging brother-in-law?
16: Apo.
14: Ada na ako hiya iyo?
16: Dere po, kasi pa ato po.
14: Pwede dook ha, microphone, microphone.
16: Ato po kasi, ato tiya papa po. Hara nila po ha, am?
14: Ato papa?
16: Opo.
14: Imo ane asawa?
16: Opo.
14: Okay. Ato na ako. Ano na hibaruan mo, J.N. hininga bata? Ano na hibaruan mo?
16: Ko am po, kumbaga po gin bubuli po yang adto gin itong banging ko kursonada po yang adto
14: igo kursonada
16: opo kay may nagchat-chat nang puti kang poha mga bata pero ha diri po niya kilala iba po na mga na eskwela
14: ginagamit ani yang aran
16: opo
14: okay so nagchat-chat
16: opo
14: ngadtuhin kunhin ula siguro
16: oo
14: or it most likely bangin hasulod mismo eskwelahan
16: opo
14: okay so nasisina ha iya an pinapadan-an ang mga mensahe nga diri man hiya amo nagpadara kay ginggamit man lang yang aran. Oh, amit to nagukunhaya na, amot naguhulgahay ya sulod. Anong istorya hay mo?
16: Ko am po anya na po nga waraya susulod, punahadlok po ya kay may nagchat ko nga tono sa niya barkada nga pagkakasigong ko no hiya.
14: Okay.
16: Asya waraya po ya susulod, nahadlok po hiya.
14: Ginkastigo good man hiya, hasulod han eskwelahan.
16: Itong po nga nabaruan man niya, wala na liya susulod po kay nahadlok man hiya. Kay anakaraan po kasi, ginsuntok hiya hadto po.
14: Ginsuntok hasulod han eskwelahan dida agro. Amon imo sinisiring Mayra.
15: Opo.
14: Nga ginsuntok iya sulod.
15: Opo, sereng ni ma'am anto, aw sereng po ni principal dito agro. Agi, ini nga bata, di rimanggod kami hinin ako, antas gumawas ko no hira, di, kumbaga ko anapalit hakantin or ano ba nga era baga buhat dito sa kub. Tas may eda ko no tigde lang nga sumuntok. Antes ko no nga makadihan, han sulod na iskulahan, nan nga krida ko no, nan nga lagyo, ti pagawas.
14: Okay.
15: Kaya nangangaroon taong ko no yung bulig.
14: Gin ano man pagtrata rin yan iskulahan ha agro, ini nga panhitabo?
15: Gin... patawag aw ginpatawag aw nakuanan naman ang nagsuntok ginpatawag hirahan principal
14: nakilala man ang nasuntok
15: opo ginpatawag
14: ang nasuntok okay opo, nakilala man okay
15: patawag ang principal tapos kumuanan principal him pulis tapos ani ya tatay kasi ang nakigsiton nga to eskwelahan
14: ang tatay ani mo asawa anay
15: opo
14: amo lugod ang nakipagsetol nga amo ang agrabyado kamo
15: nakipag kuang kuno amo
14: kuno amo na matubang
15: umatubang dito tapos sering han principal ha akon han akong pagkadto panginsayod ko good kun ano good an nahinabo an sering ha akon kuang kuno inin nakigkuan man daw kuno an nakigkuan man daw kuno an kuan an iya papahinin baga okay na kuno iton ada ka problema kun it problema kuno ito ka ini nga bata sing ko it problema kasi ito ma'am it ako na hadlukan ka ini nga bata di na talaga ya maa eskwela din it iyo eskwela kay na hadluk ya bisnganin akong pag-updingan to pag pakimaluoy ko ang principal nga dire inindire na hiya maa eskwela din hiya ano takbo buhaton amo to sumiring himam nga ikakain mo man ini hiya sing ko ikakadtukon ta ikiran para it medyo haruharan ni hito na didto amon kay para nga nakbaga makikita-kita ini didto ada amo ato nakikuan man ang principal tapos sumiring ako sumiring luwat ya nga balik ka mo ha pulis saring niya pakiana ka mo didto kun ano pati umaupay buhaton
14: ada okay. Kay okay sige. So, yan, ibabalhin mo nga yung anak.
15: Opo.
14: Nga to ay kiran.
15: Opo.
14: Ang ah, iliwat baga din magka-problema ni dito. Ano man ang siringhan na mga maestra dito? Kakarawton nira?
15: Opo, sumiring po.
14: Kaya kakarawton.
15: Gin, bago po, yan na nga adlaw, bago po ikad to, gin, kuan man, kumad, awinin, gin kuan kuman anay nga, kuan, tas ang principal mismo, anakig, kuan nga tohan, eskwelahan. Hiyan tumawag nga. Adin akon, adin amon estudyante di, binubole o rin ano ito, hiya may namamagchat nga di. Pero nahadlok naman hiya pagbalik nga di haamon, itamon na lahinin, ikakada ko ha iyo eskwelahan, pero naaro ako hin protekta, luwatin na bata iya.
14: It problema ni pagkabot lot nga ito, ipanchat liwat ito mga tao at mga estudyante dito.
15: Kaya amon lagi ito.
14: Warin, hindi katapusan.
15: Amon lagi.
14: Okay, ano't imo karuyag yun ang manabo?
15: It akong po yan nakaruyang, napabulig po ako, amo ko pagkuan, pagduok nga niya iyo, hai mo, kay inin, paano ko po ito hiya mababaruan nga nag-chichinat?
14: Mm-hmm.
15: Kay puro man lahira di rin ni Ramar susulbar, ini nga akong problema.
14: Sige, ma-refer ko kamo din yan, ha, gawas ko nanot maupay. Ha?
15: Opo.
14: Okay, sis, porbida, ini nga kamutangan, ini nga imo anak, ano. Anyway, sige, Mayra Villanueva, nga ni J.N. Gatila. Puri nira mga taga-barangay Hubang, ito na lang alang. Okay, salamat ni pagkanhi. Okay, and sa'yo pa ka mo din, eh.
15: Opo, alas 6 pala.
14: Amo ito, kayo natin kang tadi nga programa, alas 6 media.
15: Ha?
14: Okay? Opo. Sige, thank you.
15: O,
14: sige,
15: kay,
14: i-refer ka namon kung nga ini pwede ka mo makuan. Mga tuba di ICT, nga tuba RACO, Regional Anti-Cybercrime Unit, or DN, nga pwede. Kaya pwede ito i-report ha meta nga mass reporting ba nga para ma-takedown ito niya nga inin account. Okay? Kaya nagduduro tin problema. Ba't niyan? Papatutuan ka mo dinit mga kaurusa ko. Ha? Kung naanon. Okay? Sige. Mayra Villanueva nga ni Jay and Gatila. Oras mga kakipay! Oras alas 7:37 na nga di kita nato na Chika La Portion with KK5 by Kevin Siosana. Oh, porbida, good man ano. Iba na good man niya na ito na panahon mga KK5. Sige, i-refer nato nini ha, pero nga mga government agencies concerned, i-try natin pag refer hini nga to hameta kung ano't pwede nga mahihimo nira. Okay, for the meantime, nga di kita nato Chika La Portion with the KK5 Kevin Siosana! Babalikan natin mga KK5! Okay.
17: Foro de los Pueblos.
14: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 7:38 na. Nga di kita natin Chika La Portion with KK5 Kevin Siosana!
18: macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
14: Good morning, Kakay5 Kevin!
19: Good morning, mga K5! Malipayon nga Lunes sa aton nga tanan. Kumusta ka mo? Anay, kaya na akin bibiling. Kaya na akin bibiling nga.
14: Kakay5 Kevin.
19: Magpapadayon na yan. Ang padayon ba niya nito ang impeachment?
14: Pag yan na at tumabali kanira ang impeachment.
19: Yan na.
14: Kung karuya gud hini nira nga matapos ini maghirao gini paspasan nira.
19: Amon sering ni Senador Lacson paspasan ta ini. Para di ko no magini ha.
14: Oo. Oh.
19: Kay para hiton mga nagaakusar gan para gini akusaran matapos na.
14: Oo. Oh. Kung parang litan, ikaw Sara Duterte, kung wari ka gud man sala, andam mo pamatud-an nga wari ka sala, wari ka natalapas nga balaon, diri ka dapat ma-impeach. Hiyanganit na meron yun yung masirik. Paspasan ta ini para matapos ini. Maka-concentrate ako tak mga trabaho on. Or maka-prepare ako tak pagkandidato, pagka-presidente itong 2028. It mga prosecutors para makagtrabaho nila tira-tira mga trabaho on. Ngan, mapamatunan nila nga salaan gud man ni Sara Duterte. Paspasan gihapon.
19: Amo balito.
14: Di ba? Kevin?
19: Para paspasan ang tira proseso ito. Yun, para mahuman. Ngan, para mahuman ni Hilorin Badoy pag binuwa.
14: Lagi forbidden ni Baday, sobra-sobrahan ko na ano na.
19: Oo, di nagmamaan.
14: Di ba nakuan na ini, na-suspend na iya pag-practice ito niya, iya pagiging doctor?
19: Oo, 1.5 years nga di hagin papapractice itong Professional Regulations Commission. Akusaran ba naman niya ang mga medical practitioner nga nasuportahan NPA? Nga waray niya basis. Kay basta daw, hanuna nga panahon, magreklamo kang Duterte, aakusaran ka niya nga NPA ka or supporter. Adagin suspendent yung lisensya pagka-doktor. Insobra o sa katuig. Labot lahi ito, may da pa iba. Ginpamulta inihiyahin 30,000 han Supreme Court kay iya ginhulga in us ang kinabuhi in us ang judge.
14: Mamay ka.
19: Ginmultahan gihapon inihiyan Supreme Court han iya pag-red tag kan ato maraulyo. Yan na niya gin-red tag ang taga-karigarang hi Attorney Virgil Ligutan. Nga warang igin di waranganan inyo PL dirit namon membro.
14: Porbida nga
19: kabubuaon nga Badoy.
14: Porbida nga mga tao.
19: Ambot kun anuin hira nga klasin mga utok.
14: Pero mga, kay mga baltok manuntan.
19: Amo kay doktor, physician. Siyempre, it mga supporters nga di nagbabasit iba matuod haiya.
14: Oo.
19: Kay asa matirehton kuan nga mamintinar nga tanan nga nakontra ubos NPA. Siyempre, it mga supporters nga bulag at bingi. Pagbasa ito, di naman itong mag-research kung tinodor diri. Masiring nga, NPA Attorney Ligutan. Kayro naman lang itong nga tao. Nga
14: pero parang mga nag-iisip, di tiyan makakarimidyo, kakibib-kibin.
19: Totoo.
14: Sige, diliwat, diliwat. Tadungon ta nalainin mga baliko din hihininga at programa.
19: Ay, totoo nala. Ay, happy birthday ngayon.
14: Uy.
19: Ano? Happy, happy birthday kan Corinne Medino.
14: Corinne Medino. Uy.
19: Ate ni kakay-5 Carol.
14: Birthday yan na.
19: Birthday yan na.
14: Barangay Pupunton.
19: Ang papunton ba? Ito rin nagagami. Ano happy man? Happy birthday, Ate Corinne Medino. Isos na, nabibisi Carol kay nagpipinag-istory dito gawas. Adi mo.
14: Pagkabungol-bungol na ito.
19: Pagkabungol-bungol. Pero kaya mo nagsiring mapag-greet okay, ya ka niya Ate Corinne
14: Medino. Oy, Corinne, happy birthday ha.
19: Nga mapaliwat ka pa mati dida kan Ma'am Romilin Limosnero.
14: Limosnero.
19: Romilin Limosnero Adam Magallanes.
14: Uy.
19: Again, oy waray ka da krim sir kuno igrigrit. Sige tag pamating sige tag pagtinawa labi nit yo programa ng ni K5 Edward. Sering ko dida hiton Lunes. Unfortunately, waray ko kada diri ko daran akong cellphone pagkita namon. So sering ko
14: magpi-picture ka. Mali flash na to.
19: Oy flash. Basta Salamat, salamat ka K5 Romelin Limosnero nga good morning at iyo pamilya.
14: Okay.
19: Adam Magallanes, Ligid Lit Kalsada.
14: Ligid Kalsada.
19: O, permi na kachun in
14: Dakot,
19: aton.
14: Dako ito, radyo. Ito, ka K5 Kevin. Mm-hmm. Oh. Sige.
19: Ala.
14: Siyahan, anadon oras, mga ka K5, oras. Alas sa 7:44 na kakipip Kevin. First item.
19: Oh, basta hikuan ni Bea Alonso, bisa na kuno waray lalaki to niya kinabuhi. O kinahiya. So duha na in hirangan hikuan. Agin hira mag-inupod diyan na ngan hi hino ini.
14: Helen Adarna.
19: Helen Adarna. Oh.
14: Pero Helen Adarna ano
19: 5 years la.
14: 5 years. Katapos 5 years, di na, pwede din na niya kinahanglan ng lalaki haya kinabuhi.
19: Oh,
14: ang iya la pagpuasa, han sex, 5 years
19: la. Amot niya saan.
14: Kahuman, pwede na.
19: Oo. Oh, oh.
14: And pwede na gilap siguro dahil mag-asawa otro.
19: Otro. Oh.
14: Pero inhibi Alonso, specific it iya istorya.
19: Oh, ang buton, sugod-sugod ka nagbabago it mindset ni Bea Alonso yana. Kay may da ni ginbuhian nga mga pulong.
14: Mm-mm.
19: Nga I can navigate my life without a partner.
14: I can pwede ako maglakaton hininakon kinabuhi nga waray ko kaupod.
19: Oo.
14: Oh.
19: Okay, no pamanit ibet itiad gin si Sir nga kaupod lalaki ito.
14: Oo.
19: Labot lakon.
14: Wala man ada niya historyhin na any attraction ay kasi babae.
19: So far.
14: Hebea Alonso.
19: Oh, so far. Okay. Waray.
14: Mapot klaro-klaro ang story ng
19: Kevin. Labot la kun baga mag labot la kun magbag-uliwat inihiya.
14: Oh,
19: usa kuno ini han iya na santop. Hanya na nga nagiino sa anhiya nga na-enjoy han oras nga hiyala.
14: Okay.
19: Amo niya na santop.
14: Okay.
19: Maro naman kita ano nga naglinalakaton ini Bea katapos nga waray madayon ang ira kasal ni ni Vincent ko ngadto ha Espanya, ha Paris, France, ngan iba pa nga mga lugar dito ha Europa nga kundiin nag-uusaan lahiya. Hiyala nakadtuhin mga bar hin
14: may
19: mga
14: da mga babae nga sugad dito ka dig-onit mga personalidad ngan ka mga independent nga diri hira masarig hinin lalaki para hira mahingad to kung ngayon hira karuyag kumadto o karuyag hira magano. May mga sugad hiton nga mga kababayan ang kakipayb Kevin.
19: O nga, nag-uusaan lang.
14: Nag-uusaan nga inin define joy and inin relax hin nag-uusaan lahiya.
19: Ano na kuno, Hebea, kung nalakat ini, permanente good may upod ng mga kasangkayan.
14: Ngayon.
19: O pero yan na. Han iya pag linalakat dito ha Europa, waray hiya upod bisan iya hinuman nga sangkay, nag-uusaan la. Kung baga, iya good ginamnam, hinwagas an iya pag inusahan.
14: Makuri na inihiya makabilingin ka relasyon, kay kung baga kakipeb Kevin, na trauma inihiya, nga diri kalilikyan, nga itong iya isip, masaring apa press la itong hira. Gabay ako mag-usaan la, kontra magkakada kung partner nga, diri man nga ni ako pagtutod on diri makikig kuan ha akon.
19: Oo.
14: Diri makikig unong ha akon ka K5 Kevin.
19: Amo ko ron iya na realization hindi ngaya pag inusaan. Nga diri at iya kinabuhi, diri niya kinahanglan hin partner para maging malipayon.
14: Ito ka K5
19: Kevin. Ba, klaro, good. Ngan sugad-sugad nga nahitanom na iya na hiton iya utok. An sagdon haniya nanay partihin gugma.
14: Ano ang sagdon niya nanay parten gugma kay Pep Kevin?
19: Sundon itong auto kontret kasing kasi. Nga rin, ito ang mas pairalin ang utak kesa sa puso. Pero siyempre, damo iniyan it masaring, aw, diriga diton, diriga diton. Pero, wari kita mahimo kung amon inya na, kahit di pala maiha, nagsaring inihiyan, wari panira problema nga ni Vincent. Nga, she's racing against time. Nakikipag-rumba iya itong panahon kay
14: may edad na.
19: Karoyag niya
14: mag-settle down.
19: Na magkapamilya.
14: Magkapamilya na.
19: Magpakasal gan magkapamilya.
14: Okay. Chance sa nauntad to ni Renee
19: amo unta.
14: Kevin.
19: Oh, kay amo talaga niya realization ng hadi nga, uy, nagtitikaidaran na ako.
14: Oo.
19: Ining ako ni dad, kinahanglan na nga mag-asawa ako, magkamayadahing kalugarigan ko nga pamilya.
14: Pamilya.
19: Pero naun siya miman, anira kasal ni Pure Gold.
14: Hmm.
19: So, yan
14: ha. Bangin liwat ka kay Pep Kevin. Itinadhan na good ada ka kay Pep Kevin.
19: Magiging single na lang.
14: Oo, mapapailaro mo yan baga tinatawag nga single blessedness.
19: Oo, kay amot yan narealisar yan ha nga. Kinanglan utok ko no iton iya gagamiton.
14: Direct kasing-kasing.
19: Contret kasing-kasing.
14: Kadana, ining kasing-kasing, amot nagdidiktet utok ka kay Pep Kevin.
19: Ama, mako.
14: Di na nagkakada ng problema.
19: Makore ito. Kay sering ko pa, anali, may hakulang gisisinirin at kasing-kasing waray hito roll.
14: Nasunod litit utok.
19: Oo, nasunod litit utok. Madali, isos ko mga sering ka, di ko mo nito nangangalimtan. Adila, permit akong kasing-kasing. Woo! Oh, panhinga dit kasing-kasing. Totno itim utok kami hingalimtan. Iti ba natik time, iti ba madali la.
14: Madali.
19: Case to case ini.
14: Ang pag-move on. Depende ito, itim approach ka kay Pep Kevin. Maybe na kung na-attach ka na.
19: Oh, ambot lang ahaw kon.
14: Sometimes it's not love daw, it's attachment.
19: Ambot lang ahaw kon makabaribad ini hebeya kan. K5 intoy Basiano. Didi. Sana magtapo kami ni Bayet iya pag nabigar.
14: Waray manintoy.
19: Oh, waray problema kay ako solo. Home alone. Home alone ako. She will need me.
14: Ada kay Ma'am, matahin sa yula tibiya kay Dani alauna alas dos nagkakaraw kay iti manintoy.
19: Oo.
14: Alas tres it maagahon.
19: Ngan may babaro hibiya pag ballroom.
14: Oo.
19: Pati pag timanghit ka manukan. Pero amo ko na niya, sering. Kinahanglan nga it mangyang ibabaw itong utok kontra hiton kasing-kasing.
14: Okay.
19: Kaya mo bali ito nga ginigbawa naton utok kontra
14: okay,
19: kasing-kasing. Kaya
14: mo dito magro-rule hitat kasing-kasing.
19: Oo, amit na control.
14: Anong iyo baga pagkita? Kasing-kasing or utok? Ito niyo gagamiton, hinin niyo pagiging relasyon.
19: Utok, God. Dapat utok. Kaya kung diri na ganit utok, diri natibok it puso.
14: Kasing-kasing.
19: Oo. Kaya alang man mag-una pagtibok it puso kung direct niya mo ginuna ho na itong nga tao.
14: Ito!
19: Oh, permanente ko rito utok it nag-una.
14: Bis nga ni pagkaon.
19: Oh.
14: An pa mag-inimagine ni rato pasyo nga ni.
19: Oh, ino ni, suntay.
14: Suntay.
19: Oh.
14: Utok man
19: ito. Utok ito. Totoo.
14: Okay. Sige, ada kay mahulat kita at baga iba pang mga development ni Ken Bayak. Baga iyagod pa rin nindugan ka kay Pep Kevin nga di rin niya kinahanglan in partner ha iya paglakaton di dahin nga kalibutan. Kay ba man ni Ellen Adarna di rin gihapon pero 5 years la. After 5 years pwede hiya. Di kita maharam kung nag-chit-chit hiya ka
19: kita. Ang way, waray kita hini. O ba, ang inlaliwat niya secret. Binuhaan talaga mga 5 years ita akong Jita.
14: Alam ka ni Jita nga 5 years ka kayo.
19: Ano yun? Titinunog mo rin nga akong kuan. Sus, adin natin nga mga huigo-huigo. Nag-isinulod ita akong cellphone. Ano naton sunod hato dida?
14: Sunod!
19: Ilis Hoson. Oh, pero may dadi reaction hi kuan. Ka K5 Marlon Muscari.
14: Marlon, pwede Marlon. Daw. Oh, sige daw.
19: Di ko na. Iti ba ko no kuan man let na gana. Kay waray tuok-tuok. Na flag ceremony la. Amo la kunit na ganit flag ceremony. Standing ovation.
14: Standing ovation. Okay. Next item.
19: Oo, nga di kita kan Ilis Hoson.
14: Ilis Hoson. Ilis Hoson.
19: Pero may dayan na malisyoso nga mga comment.
14: Mm-mm.
19: Nga ini Ilis Hoson, kay nagbulag naman ini nga himakoy dili yon. Pero mintinado lang yung pitiya ka-cute. No? Tiya cuteness overload.
14: Cuteness overload.
19: Oh.
14: May da nga yung sugar dito nga cuteness overload.
19: Oo, sobra ka ba ka-cute? Cuteness overload.
14: Cuteness. Hay na picture, Milton.
19: Or kagwapo unlimited.
14: Wow, gidaw.
19: Magkita nga ni itong cuteness overload nga gwapo anli.
14: Gwapo anli nga ng cuteness overload.
19: Oh, gwidaw.
14: Ito nga, hawag ka kipay.
19: Oo. cute liwat ni. Gintinawaan la ni Elis Hoso ng malisyoso nga comment.
14: Okay.
19: Nga, kay may daniya kuan, may daniya yan na again post nga nangangabayo hiya.
14: Nangangabayo?
19: Oh, hiya nangangabayo. Hingkabayo.
14: Ito. Oh, oh, picture.
19: Ito. Amo ito. Bakay kay nakit anhiya nga may daniya gin titinugwayan nga kabayo nganhin nakakabayo hiya.
14: Oo.
19: May da nag-comment nga kabit kahin politiko.
14: Nga tagihen kabayo.
19: Waray gad pagsiring. Pero amo kuno nga nakakagpatakas kahit imo mga luho.
14: Okay.
19: Kahit imo mga karugsin ngunit imo kinabuhi. Maopay na lang kay waray kapikon, waray kahangit.
14: Waray kahangit.
19: Ngayon okay. Iyan na lagin paagi pag tinawa ini nga diri maopay nga komentaryo. Siring niya, not true. Tapos nagtitinawa hiya. Okay. Nga nagsiring liwatan niya usang follower.
14: Oo.
19: Rico gad ito hira.
14: Iniilis
19: usun. Ihili tira pamilya. Haluag itirit katunaan.
14: No, iba pa na din. Iba Biskaya. Da?
19: Habataan.
14: Bataan?
19: Oo. Oo, habataan. Ikaw nga basher ka, pagpagawasin ebidensya. Ayaw paghinimuhimuhin mga istorya.
14: Okay.
19: Na time to clear, sharing ni Elis. I'm not a kabit and never was. Okay. So, diri ako kabit, ngan waray ako magin kabit.
14: Hanuna.
19: Oh, han mga nag-agi.
14: Naglabay ka mga naglabay.
19: Ambutla in the future tense.
14: Magiging FM Kevin.
19: Uy.
14: Sige.
19: Ala.
14: Last item. Anatong oras sa mga ka-K5.
19: Oo, ibaliwat
14: ini. Alas 7:55 na.
19: Oo, maibala inili. Kuan liwat ini, babalik kita nga di kan Maris Rakal. Ibagod init kuan ni Maris Rakal. Ibagod it gayuma hini ni Maris Rakal. Di gud mababakante. Permanente gud nga mayda bago. Ha? Kuan ini yana, hi Maris Rakal nga may bago nga papa.
14: May bago
19: nga uyab.
14: Purbide ito nga yasulot, oh.
19: May bag-o nga uyab hi Maris Rakal tungod hini nga nakit-an nga iya upod-upod nga bagabaga hin foreigner.
14: Okay.
19: Itkuri la kay side view la nga natalikod.
14: Ito.
19: Oh, mystery man.
14: Baga man ni Jos Groban.
19: Oh, it siringa ni Kiko Barsaga. Himyaw-myaw kita igan ko ni posture at likod kay himyaw-myaw ito. Ni Kiko Barsaga. Oh, ba. Pero bangin ko nung ito, iya anay naging controversial nga ka-love team nga naging ungod nga may nirelasyon ni Anthony Jennings.
14: Anthony Jennings.
19: O, mayhat naton nga naging chinika din. Hi, nga nagkamayada hirin mga lovey-dovey nga mga text-text na nagsyo-shooting hirin incognito dito sa Italy.
14: Oo, tama. Nakuha na ako. Nakadumdum ako kakipipin.
19: Oo, nga naging hinungdan ang pag-break ni Anthony Jennings. Haniya uyab hin 7 years. Na posible nga niliwat ko no amo naging hinungdan han pagkabulag ni Maris Rakal nga ni Rico Blanco.
14: Purbida kagayo.
19: Ito nga era dito intramural sa kuan, ha Italy.
14: Oh. Siyempre harayo ka mo Pilipinas.
19: Oo, tapos ikaw mo lang adua.
14: Kamo lang adua, waray may nakilala ha iyo, waray may magagachichika ha iyo, di ba?
19: Yan ha, waray pa ni Maris Rakal pagsusumat. Kung ano itong real score.
14: Real score.
19: O kung a fam good ini, foreigner, or mistiso lang a Pinoy.
14: Di nini kakuha nga picture ka K-Pep Kevin.
19: Ito sa ito, di din bus. Di din bus.
14: Ha Manila.
19: Di really what nakakuha kung ha Manila in. Pero posible, kay Pinoy it ang tutira background. Ito liwat, baga-baga kung hain airport.
14: Nga tila katira.
19: Oo, naguhulat in flight.
14: Oo.
19: Makure, manakin pagtahapon, kay madak mulit buhok din. Tarayo ang ito ngayon ako'y pagtahapan nito ni Da. Ngay Rexina.
14: Bangin naka-wig kaliwat, Day.
19: Ah, mula li... Faray.
14: Harayo, ano harayo?
19: Harayo. Amo niya net tigo-tigo kung ano tawag hini? Umiibig bang muli si Kuan Maris Rakal?
14: Okay.
19: Anyway, nagsiring naman ko nuhiya nga... para kan Rico Blanco, ma-open era pagkabulag.
14: Okay.
19: Happy hiya para kan Rico Blanco. Ngan, siguro, na-deserve liwat hiya. Kahumanhad to nga masalimuot nga yagin-agian ang kontrobersiya. Kay, bisan hirangan ni Anthony Jennings, hirangaduhan, nangaraw din pa sa ilo. Nagtuhan uyab. Kulang na lang ang pagsiring nga, oo, nagkuhang kami, Didi. Oo, nag-exhibition. Pati ang era ko, talent manager, nangaraw gihapad din pasinsya. Kaya naging controversial ato. Nga era panhitabo dito ha, Italy. Pero katimad to nga panhitabo, nagtikasikat logo din ni Maris Racal. Nagsunod-sunod ang mga project.
14: Nakabulig at itong intriga.
19: Nakabulig at itong intriga.
14: Amat sinisiring good or bad publicity, in publicity lagi hapon ito ka Kevin.
19: Nakabulig at nakabulig
14: good and bad publicity is a publicity.
19: Nakabulig at itong intriga nga nagtika damo ang mga offer sa iya, nga nagtika bantog hiya. Nga sugad-sugad, nga hingalimtan ang iya controversial nga affair kan Anthony Jennings. Tigda lang ano wara, waray na pag-restoryahe. Mga pilot ano yung mga handler. So yan, ay man ito.
14: Kaya itkuan man lahat ito. O sa man lahat ito, kakipip Kevin, nga mas maope buhaton mo. Kung baga, ada kahini nga mga controversy. Ayaw pagbinaton.
19: Ayaw pagbinaton.
14: Ayaw pag-engage. Kaya the more nga na-engage ka, bangin mawaray ang kapasensya or you know, maging emotional ka, tudas ka kay
19: amo.
14: It imo igyaya kan diri na hiya logical or diri na hiya subay hininiksakto nga imo pamurubuot nga kay naging emotional ka man ka kay Pipe Kevin.
19: Amo bali.
14: Magiging vulnerable
19: correct
14: ka nga madali kan iba paliwat nga mga kontrobersiya ka kay Pipe Kevin.
19: Salit utok ang gamiton.
14: Utok.
19: Diri ang kasing-kasing.
14: Diri ang kasing-kasing kay utok. Amo ang magdidikta ang kasing-kasing, diri ang kasing-kasing ang magdidikta hiton utok.
19: O, kay edinat ko ang biology, waray pa leksyon hito nga iton kasing-kasing amo it nadikta hiton aton mga desisyon. O, utok ko dito nadikta hiton aton mga desisyon.
14: Herald
19: Palacio. Okay daw, kay ano? Inmatubang na monit na lalaki. Totoo.
14: Madali lang nga yan pagpakilala ka kay Pep Kevin. Kung kanina natalikod, yan ha, na umatubang na.
19: Ano daw ulit nationality hininga lalaki?
14: Baga may adigit-agit man to taga din ha, K-5.
19: Oo, baga taga Morocco.
14: Baga may pagka-Arabo.
19: Oo, mga pagka-Arabo. Baga bagahin taga Qatar. Baga bagahin taga Kazakhstan.
14: Okay, madali lang ngayon mag identity reveal.
19: Anyway, good luck na lang adakan Miss Maris Racal kay na-deserve ya nga maging malipayon.
14: Sige, Elmer Petilla vlog. Nagkikita aton himoy-moy. Hey Ral Palacio, morning ka K5 Edward nga K5 Kev, shout out kula. May kaibaan talipapa kay kumita ko ang tarpulin. Solid hiraha K5 News FM.
19: Oh, din.
14: Hamay kaibaan. Talipapa.
19: Sige ko nung tagik-hik ni Arog. Dida ko nung pag-atubangan lalaki. Mother Pearl, belated happy birthday hai mo. Nag-birthday Mother Pearl, didahan last week.
14: Oh, ngayon.
19: Oh, nangalimot lang ako pag-greet. Mga huibis adad to, huibis ang Merkulis.
14: Ay, pwede man, tatbaga na uorhin.
19: Belated ha, belated okay. Happy birthday hai mo, Mother Pearl, Cinco Moscare.
14: Hey, Jennifer Lanaki. Hey, Ma'am Seni Wenceslao. Morning mga idol, Sir Edward and Sir Kevin. Have a blessed Sunday. Monday. Hey, Monday na. Pas Castro Verde. Yan, hey, Rosenda Aguilar Negado. Okay. Nagkikita liwat haton ka K-5 Kevin. Sige!
19: July 8 and July 8 ang birthday. Sakto, Wednesday. Nagkadarungan kami paning baka kulop ni Sir John, ni Rama, Padi John, ngan madi Seni Wenceslao.
14: Uy!
19: Alas 4, di da Redemptores.
14: Nanimbangay ni Ra.
19: Pero may hira naninig bagi hapon.
14: Sige. Anatan oras, mga ka-K-5, alas 8 dos. Ano't baga abangan niya 11 Mbps ni mga programa ka K-5 Kevin?
19: Damay, siguro... Kanan impeachment na liwat.
14: Okay.
19: Kung mako-confirm nato nga ma-appear niya ni Attorney Zulwica Lopez.
14: Ang chief of staff. Chief of staff ni Sara Duterte, didahan na kasagsagan ng kontrobersi.
19: Ayun,
14: Anya paghulga.
19: Mm.
14: Ano init baga purpose nga i-presentar niya as witness?
19: Kay Irit Iko-Connector, ito din ang panhulga. Kay dida, amo man ko na ito nakatrigger kan DP.
14: Kay di ba gin-detener ini nga chief of staff?
19: Mm.
14: Okay. So, baga nag-react hi Sara and usa itong hingadayan nga bangin hiya baga pag-interesan.
19: Niya
14: kinabuhi pag-interesan.
19: Amoit baga star witness niyan. Kitaon ta kung ano itong mga panhitabo. Maupayon ta kung pag-apurahon ini para
14: Pira ka bulan na niragin alo tagahin eh?
19: 3 months.
14: Oo,
19: 3 months.
14: Pwede 1 month and 15 days.
19: Kaya kung pwede on ta. O garing lang, kay tagtulo man lang ka adlot kada semana at ira sisyon. Ay, bista. Kaya itibang adlaw, yara ginagamit ang ira mga trabaho.
14: Para ira legislation.
19: Mm. Tapos, madipindi liwat ito, sering ni Escudero, itong availability at mga testigos. Or kung ano ka maiha itong direct ngan cross-exam hit mga abogado.
14: Okay.
19: Kaya adaamot makakaiha ito. Mm-hmm. Kaya mahit nagkakagawas ng bagong idea, bisan ko nag-estimate na nga matatapos sin eh, bangin may daigbaton dito nga, uy.
14: Magawa rin man ini din ang ato baga na planuhan, baga na preparahan ng istoryahon.